0: sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
1: tulo pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit
1: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: GTX 500 mapalit sa mga butika. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500,
2: mapalit sa pinakaduol ng butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
11: Extend food supplement for men.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, putinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
16: Las 8:07.
17: Yes, so sa mga kuendera, mga trabahante nga nagsugod naman rin kuendod. Nagsugod na yung obra. So kabalo ko nga gipaningot na mudira karon.
16: Bitaw.
17: Oh, nagtulo-tulo yung singot sa muta ka ng itong obra. Bitaw nga ng mga swatay o mga bugat.
16: Bitaw.
17: So panington yung taana. Para dili mo mga Lisboa nga to ang ilok.
16: Mm-hmm.
17: Ato ang butangan og power.
16: Na.
17: Para dili ta maulaw magsigig isa-isa dira.
16: Na.
17: Ato ang butangan, ato ang pahiran og Clinica Deo Fresh mga higala.
16: Correct.
17: Kaya para magpabiling humot sulod sa 24 ka oras og puti.
16: Na.
17: Di na ta maulaw. So, kaya bahalag pigalo tag naong basta dili ang tabog ilok. Okay na. Bitaw kay usay mo gi February, masawayan ta.
16: Bitaw.
17: Lain na to niya, gwapa unta bolg ilok.
16: Na. Laina ana.
17: So no? Mag-clinical you first, lain kayo.
16: So walay rason nga dili ta mo gamit ana mga ka K5 para na sa tuang kalambuan. Ayay, kalambuan.
17: Ay, kalambuan kahumutan. Char.
16: Ang Clinica Dio Fresh mga ka K5 of course mapalit na sa mga butika and bisag asa na lang. Diri sa Dakbayan, San Carlos na sila sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Suroy-suroy na mo dito mga ka K5 kay kompleto na diha sa produkto. And mapalit po ni sa mga barangay na kung nakadapita diha mga ka K5 sa Sitio Maluloyon, Barangay Punao, kay Nanay Edna Bacasmas.
17: Mm-hmm.
16: Na siya dira, no? Kay Madam Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan. Napon kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso. Pwede mapalit dito. Kay Madam, kay Nanay Pasita sa Tingasin, no? Sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Nanay Carmelita Barbicho, no? Sa Barangay Bagunbon, napapalit po na dira, no? Kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12, Barangay Rizal, sa Urban. And napod kay Nanay Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1, San Carlos. Kay Madam Arlene Gutib sa St. Vincent, Barangay 1, da sa Kilid, Rajon sa Kuan, sa Santa Rita. May morning nyo diha tanan, kauban ni mo mga angels diha. Napod sa kay Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Maria Luta Panilagaw sa Borgo Street, Barangay Sai, San Carlos. Kita kay Ruben Ruel sa Pili Street at bang sa Old LTO Center Mall. And kay Madam Aiza Secretaria sa Proper Punaw, San Carlos City. Available kining mga produkto na to, mga ka-K5, K5 Pump.
17: Yon!
16: Sige, itiraha daanay nga aton nga mga listeners tada.
17: Listeners, aha. Good morning, Mom and Sir. Also sa tanan na minaw karon gikan sa 95.5 MCR.
16: Aha.
17: Chris, dini ay visitasyon. Good morning, Mom and Sir. Listening and watching here at Barangay Guadalupe, San Carlos City.
16: Mm-hmm. Okay. Okay. So, last 8:11 na. Abi na kog humana ni ba?
17: Abi gano na kung dato patungo sa adlaw na tuldukan.
16: Bitaw. Napay sumpay di ay. Kining isyo sa bakuna diri sa Dakbayan. Mubo ang bakuna sa tibok nga Negros Occidental mga ka K5. Ang San Carlos City as alleged mao ang may pinakamubo nga turnout sa vaccination K5 pam. In short, Jutay Jod ang nagpa-vaccine din hi.
17: Ay.
16: Oo. The reason nga nakakita sila sa mga
17: post
16: and mga vlogger, mga content creator that the bakuna is dangerous daw sa ilahang mga anak K-5 Pam.
17: So mao na intaon ang mga huna-una pud sa mga ginikanan, nahadlok pud sila nagduha-duha.
16: Nahadlok.
17: O nang wala na sila gapabakuna.
16: Gahapon, na ako sa Barangay Health Center,
17: mm-hmm,
16: sa usa ka barangay diri sa Dakbayan, na ay usa ka lola nga siya ang nagdala sa iyang apo,
17: mm-hmm,
16: dito sa Barangay Health Center. O niya, giexplikaran kini siya sa midwife regarding kung unsa ang benefit or mga benefits nga makuha sa bata gikan sa bakuna. Pero ang lola mga ka K5, nagduha-duha siya.
17: Duha-duha pod.
16: Oh. So nangutana usa siya sa iyahang anak nga maoy amahan.
17: Amahan sa bata.
16: Sa bata.
17: Mm-mm.
16: Because nakit-an manggod nila daw sa Facebook nga delikado ang bakuna K5 Pam.
17: Bakita mo na?
16: Oh.
17: Ano na yung epekto ang pag-post?
16: Puwerte. Sa unang mga tinuig, ang mga midwife, nurse or doctor ba na nga bao ang gapang inject, pag abot ana sa mga ginikanan nga dala nila ang ilang mga anak, ilahara na dayong ingnon, sige pagtalay mo diha ha, paglinya mo kay pasunodon ra mo, pasunuron ra.
17: Uh-huh.
16: Karon dili pamulinya kay kinahanglan pa sila nga i-educate kay 5 pam. Oh.
17: So klaruhon pa jud nila.
16: Klaruhon pa ga-explicar pa ron ang mga midwife mga or kung kinsa nga representante from DOH.
17: Tungod sa ilang pagduha-duha.
16: Tungod sa pagduha-duha aning mga ginikanan. Di po nato na mabasol ang mga ginikanan kay naniguro man puno sila.
17: Naniguro para puno silang anak.
16: Oh. Naniguro man puno sila.
17: Bitaw.
16: Oh. Sa una wala na oi. Pag ingon nga bakuna, ah, maglinya niya, maglinya na na.
17: Ang uban kaya ni Kay Fibre, mag-iluganay sa linya, kaya magdali og uli. Pero karon wala na.
16: Wala na. O, mangkwan, mamanilag-nilag pa.
17: Maniid
16: pa, kung saging ani, ingana. So kahapon, before ang injection proper, may mga, kwan pa, educational, kwan pa, kinang
17: discussion.
16: Aron nga ipasabot sa mga ginikanan, lola or kinsa nga mga guardians kung unsa ang makuha nga kaayuhan sa bakuna. Ah. Unya, na-appeal na dito sa ilang discussion ang pag-ingon nga ayaw mugtuo anang mga content creator. Mao na lagidugay na taga-ingon good nga dapat mamina mo sa mga elite nga mga information coming from like K5, San Carlos.
17: Ka mga legit ba?
16: Mga legit nga mga magsisibya.
17: Dili ta magpataka dayon og kanang tuo.
16: Oh.
17: Sa mo ta nagikandaran sa mga content creator.
16: Mm-hmm.
17: Oh, kay ang uban na nago dili mangod beripikadong impormasyon.
16: Na, ang uban dira kay nadunggan ra nila.
17: Nadunggan ra.
16: Balita dayon diha.
17: Dai post dito, hanto na nga magkatag nagmayo.
16: Na, mao na diha mga ka K5. Now, what is the connection regarding to that nga mga issue?
17: Mm-hmm.
16: Atong niaging adlaw, nalat-an maayo si Mayor Renato Gustilo sa statement as alleged nga miingon daw siya nga ang dili magpabakuna, dili pasudlon or i-admit or mapahospital sa City Hospital.
17: Uh-huh.
16: O sana ka-isyo nga gi-open up gahapong adlawa na ipagklaro ana mga ka-K5. Na.
17: Ay, nagklaruhon kay si Mayor na binadutan.
16: Oh, nalatan mayo. Ay, kay...
17: Nalatan mayo, criticize maayos mga netizen.
16: Naadyod to'y usa ka content creator nga magani ni Kaligo, gani ni, masagad rag pasangil.
17: Kitan! Kitan na buto ni K5, Bray, sa mga post.
16: Bitaw, no? Pero, teka muna. Ka K5 Jess, standby ha. Standby K5 Jess ha. Kay, before tamo padungog ani, eh, dili mangunta gusto god nga kinang ang mga balita gon ato aning litok-litukon.
17: Kore.
16: Oh, sa aron lang yun nga makakwarta na sila diha.
17: Mm.
16: Oh, makakwarta na sila diha mga ka K5.
17: Kay mag-viral di kwarta
16: mag-viral,
17: na.
16: Mag-viral gamiton ang mga unsa nga mga
17: issue ana.
16: Issue, ha? Oh, usya nga mga unsa nga mga issue. So dili siya nindot unya mangguba kag mayor, mangguba kag mga tawo for your own good, no? Sigurado man ka sa ilaha raman jud na kay nganuman ang ilahang mga gipagawas nga mga information wala man joy laman nga tinuod kay Five Pam.
17: Haro na lang yun makapost.
16: So unsa kaha ni no? Kay Five Jess dili na lang ko atong kuana katong pahimangno nga mag face mask ta about face aso mask. Mga haze kay wala na na-explicar na naman na ganiha from the DOH Metro Manila. Ana nationwide. So diri na lang ta aning issue ha kung unsa ang giistorya jud ba ni Mayor Rene Gustilo atong mga ning bisita siya sa mga barangay o barangay kapitan. Aron nga matarong nato ni paghanay sa balita, no? Yes. Check nato ni.
6: K5 News FM Live Report.
16: Good morning Kagawad. Good morning, Jess.
17: Morning Kagawad.
14: Grabe kakawad din. Good morning, K5 Bri. Good morning, K5 Pam. Actually, gahapon, wala si Mayor eh.
16: Mm-hmm.
14: Ang ning pagayon lang gahapon sa press conference is si Sir Jory Calix Alingasa Jr., ang spokesperson sa LGU San Carlos. Og ang mga sa City Health nato si Dr. Rose Ann Bernesa,
16: mm-hmm.
14: og ang nasa kaubang doktor, mga tulo ka doktor, duha ka doktor unya nay usa gikan sa DOH K5 Bryant.
16: Aha.
14: Gahapon, usa ka press conference sa gipaygayon sa LGU San Carlos. Dini nimo makita ka K5 Bryant nga lahi ang media sa content creator.
16: Correct.
14: Nga nag-criticize ni Mayor Rene Gustilo,
16: mm-hmm.
14: nga below the belt na kaayo kay K5 Bri. Kato sila, katusik sa tong taga Cebu kag February nga. Aha. Naingon siya nga okay pa ang mayor ninyo diha. Okay pa kayo mong mayor dun hino.
16: Ay, energetic kayo.
14: Ingnon ba? O niya. Kato sila kag February.
16: Ako'y mangutana, ako'y mangutana po kay Pep Jess.
14: Gikuha nila ang katong
16: kay Pep Jess.
14: February.
16: Oh, kung ako'y mangutana niya, ikaw nakaligo, nakadiha, content creator.
14: Kung ano sabi, tanawas eh, mong kagalingon.
16: Oh, tumaga ko nun abi, nakaligo na ka. Nakapang toothbrush, nakadiha, do? Oh.
14: ang nanaway ba ya?
17: Muna.
16: Oh, sige, go ahead, go ahead.
14: Katong text kaki February niya, ingon dito nga i-blacklist sa ospital. Wala to siya ikamatuuran kaki February.
16: Mm-hmm.
14: Katong nga text, matod pa gani ni Sir Jory Calixalingasa Jr. niya ang tarong istorya na himong bati. Kanabang pag-relay sa message kaki February, na himo ng kanabang gipunan, gikwaan. Naging ana ba?
17: Mm.
16: Aha.
14: So, gani, katoga, nagpalapnag atong maong katong text kaki February, nailha na to siya. Naalahig pa gani ang pangalan sa usa ka kapitan. Niya nagay nga, andam siya nga mo take og legal action kay gidrag maiyahang pangalan kaki February.
16: Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. So, unsa judaw ang... So, unsa judaw
14: text
16: ang...
14: kaki February.
16: Kipeb Jess?
14: Mm-hmm.
16: Ah, unsa jud daw ang sulti ni unsa jud daw ang pagpasabot ni Mayor ato i-blacklist jud sa hospital or nay ubang istorya diha kay Jess?
14: Mao ni siya kay February. Katong pag-blacklist sa hospital nga text, di gyud siya tinuod kay February. Mm-hmm. Ang istorya nagpa-meeting si Mayor Rene sa mga kapitan tungod sa ka-eager sa ato ang LGU nga matabangan niya mas musaka ang vaccination turnout sa aning measles rubella kaki February.
16: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
14: Pabakuna sa ilang bata.
16: Mm-hmm. Nawala kaki February.
14: 3 to 5 kilos rice kaki February. Ang dili magpabakuna walay bugas.
16: Teka muna. Kipeb Jess.
14: Yes, kay February.
16: Oh, plaster ko no gamay kay gawala-wala ka dili may masabtan ang uban nimo nga gisulti na wala sa ere kung unsa to siya.
17: Naputol.
16: Ire.
14: Kay February.
16: Oh, kina. Unsa to bugas? Unsa to?
14: Ang katubang pag-blacklist sa ospital dito siya tinuod.
16: Okay.
14: Ang istorya nagpa-meeting sa mga kapitan si Mayor Rene Gustilo sa 18 ka barangay din sa San Carlos, mga kapitan. Tungod sa ka-eager sa atong LGU nga matabangan niya musaka ang vaccination turnout nato diri sa San Carlos, kay kita may pinakakulelat sa vaccination turnout. Ning tabang ato ang LGU, ang gihimo hatagan og bugas ang magpabakuna sa ilang bata.
16: Okay.
17: Mm-hmm.
14: Makadawat og 3 to 5 kilos. Bakuna.
16: Okay.
14: Ang dili magpabakuna, walay bugas.
16: Aw, syempre, alangan tagaan nga wala man nagpabakuna, given yun na siya.
17: Ang sabot ka tarong magpabakuna.
16: Ang magpabakuna, Roman. Okay, next.
14: Mao na siya ka ng tawag nga pag-blacklist ka kay February. Dili sa dito sa ospital.
17: Ay, maayo man din ang istoryahan di ay.
14: Ang pag-relay sa message. Na kuan siya ba? Nakuaan, nadungagan.
17: Kanan naging istorya kuaan, dungagan.
16: Oo. So, kinsa mang yuning bayhana kung nagpakatap aning text niya or chat niya or unsa ni, i-comment niya nga ning ingon dyan daw kuno si Mayor nga ang dili mo pa bakuna i-blacklist na sa City Hospital dito mo sa ubang hospital. Na. Oo. Ikaw man yung na-blacklist niya, nawala ka. Asa naman ka?
17: Nawale.
16: Nawala siya. Sige, balikan na to na, no? So, ni Ana. Kay...
17: Dindot ba rin na istorya di ay?
16: Ha?
17: Dindot. Tapos, bukas.
16: Imagine mo ha, gikag blacklist sa ospital, na transfer, so ito bugas.
17: Na-convert.
16: Oh, Kipeb Jess.
17: Welcome back.
16: You are there?
18: Yes, Kipeb Bright.
16: Okay.
17: Okay. She's.
16: Are you there, huh?
17: She's there.
18: Yes, I am here.
16: I am.
17: That's good to know.
16: That's good to know. Oh. Sige. So, dili, usbo na to, ha, to klaro sa istorya. Giusab-usab dyan na to ba? Mm. Pagklaro sa istorya is dili i-blacklist na hospital, kundi i-blacklist ka sa hinatagay sa bugas nga 3 to 5 kilos. Kana. Okay, okay. Onya?
18: Muna to.
16: Muna to. Pero aside ana, unsa to na ay paimbestigahan si Mayor? Kinsa ang iyang paimbestigahan nga tao Kipeb Jess? Unsa man nganong paimbestigahan man jud?
18: Katubang below the belt nga mga istorya ka Kipeb Ray. Wala siya wala gi kuan, wala gi butsag kung kinsa ang katong nagistorya ba o below the belt niya to ni Mayor Rene. Mm-hmm. But paimbestigahan ang katong mga nag-criticize niya nga below the belt na kayo ang mga istorya ka Kipeb Ray. Siguro katong mga content creator or kinsa ba?
16: Okay, content creator, hindi gani kanang nag-commentar sa mga content creator, buraging ana siguro.
18: Siguro, kay wala ka mangod gi-mention kung kinsa, basta kay ang katong nag-criticize nga below the belt ngadto niya, moy pa kuan pa imbestigahan.
16: Okay, so katong nagpakatap atong giingon nga kinang i-blacklist sa hospital, imbestigahan to dili.
18: Murag appeal po to siya.
16: Uy. Taga-asa ganito? Taga San Carlos ra to?
18: Oo, oh, taga San Carlos ra.
16: Appeal dyan to siya, no? Kay dapat naasyo siya prueba ba, no? Naasyo siya prueba.
18: Kumbaga kay naasyo ang katong text magod ka kay February, mamagod siya ay sinugdanan. Yanong nahitabo to siya, gi-interview siya sa media. Mm-hmm. Dito, nag-kuan si Mayor, nag-istorya. Yan na yun, gi-content sa katong taga Cebu, kisa tong tawhana si G-Boy si Rowan, ya na pa dyan laing content creator nga gi kuano po si Mayor, ano ba? Daghan na kayo.
16: So, bitaw, no? Daghan kayo nga appeal na. In fact, katong mga content creator, dili man dyan to taga diri Dakbayan San Carlos, no? Pero, daghan tang mga content creator diri sa Dakbayan San Carlos, more on entertainment ng ilaha. More on entertainment ng ilaha kay Pep Jess. Oo. So, ugaling kay kanang ang ga-commentar diha, maunay delikado kung kinsa na dira ang ga-comment. Ngayon ba sig daghang ga-comment dira nga gikag San Carlos, appeal ni sila sa investigation. Kana, burag maayo na, no? So, katong nagpa-cut-up dyan una, kay mauman dyan to'y basis sa mga content creator, katong bayi, nga gi-comment niya dira sa Marcos, San Carlos Marketplace, no? Aha. Nga ning ingon nga kinang i-blacklist sa hospital, appeal jud to siya.
18: Oh, kato. Appeal kato.
16: Okay, mao man dito yung una, no? Oh, niyan. Ingon diri ni Taliang na amansad na sa amo GC kana nga message nga kung dili magpabakuna kay i-blacklist sa hospital. Oh, okay, pero pangutan ka Taliang. Kinsa jud ang ning sulti ana, may video ba, may naabay naka-record nga si Mayor jud ini sulti ana, or basig buhat-buhat ra pud na, no?
17: Oo.
16: Oh. Napay-usa diri si Madam Julieta Kabatuan. Good morning si Bri and Miss Pam, listening always ninyo bitaw, tinuod jud na sir nga maglinya jud mi para magpabakuna sa among mga anak sa una. Mosayo pa para makauna lang og pabakuna. Yeah, mauna sa una eh. Oh, karon og dili ka tagaag bugas dili kang pabakuna.
17: Hita na lang yung paagi ba para magpabakunan lang.
16: Grabe ha, Kipeb Jess, no? Ang gobyerno karong panahon na mauna itay muluhod na jud sa tawo.
17: Oh.
16: No?
17: Kaya ang mga tawo ko ba gahion naman.
16: Gahi na kayo eh. Og walay pero nakapanghatag na ba si Mayor og bugas ani wala pa?
18: Wala pa.
16: Okay, so
18: okay, maupo man to pag meeting.
16: Burag ning sulod lang kalit siyang huna-huna guro to.
18: Kipay ba?
16: Burag ning sulod lang kalit siyang huna-huna nga katong dili mo pabakuna walay 3 to 5 kilos. og bugas nga bugas buraging ana. Sige na kay tingog ani kay Jess.
18: Yes na si Sergio aga nagkuan na.
16: Sige, paminawan na to si Sergio. Aha. Last 8:27.
19: Our message karon sa ato ang press code is to let the people understand that ang purpose yun, very purpose is we stick to the main message. Ang atoa is to protect the people. We have to help convince and persuade them. Nga ato ang mga bata dapat vaccinated. Okay? Regarding the issues about nga nagpakatag, nga spiral din siya, nga iyang pangalan na dito, according to Mayor, as long as he's doing his job, no, to let the people understand, nga bilang siya ang mayor, masakitan din siya, makabatsag siya, maingon nga, dili sa magpapakuna tungod lang sa misinformation and disinformation. Okay? And he welcomes any criticism as long as it is not below the belt. For those na criticize nga below the belt na and becoming a serious threat na it is being now investigated. Kung tatas ang Carlos to sila, na viable to sila, according to Kapitan Inday Elias Seganiha, kay na-drop po yung name, dili sila magdaluhas sa pasaka ang kaso. Okay? That's part of yahan ng katungod bilang tao nga dilapas ko ng iyang personal nga katungod. Pero ang mayor is karon naka-focus dito na mapadaghan ang mga lumpabakunahan para di na ta magulat ng kasakit o magliso lang ang ospital sa pagdawat din itong mga pasyente. Okay. The core message karon sa ato ang press code is to let
16: Okay, actually, Kifeb Jess, wala ko kaayo makadungog nga nasulti dyan ni Sergio nga bugas dili kay hospital.
18: Oh, asa wala, wala dira kaning, wala na ko makat kay Kifeb Ray, kaya pwede mong taasa tong sa press con nga live na to. Ang katong final message na lang yun, mo'y ako ang gi-cut sa maong press con kay Kifeb Ray.
16: Okay. Sa pagsabot na ko, kining bakuna is extended until September 4. September
18: 4.
16: Ugma. Ugma ngadlawa na. Biyernes, no? Kaya in fact, August 28, unta, huma na ni siya eh.
18: Oh, gi-extend pa siya kita, Bray. Kung ang sa September 4, kung pananglitan, gamay ra Japon o magpabakuna kita, Bray, so mo extend pa dyan siya.
16: Ma-extend pa dyan siya. Actually, kining bakuna, wala manggun ni Kwan. Kumbaga, kining manggun ang usa ka bulan nila nga burag bakuna massive. Buraga programa nila nagod nga bakuna time, inganing pabakuna ta, pero everyday pwede makapabakuna ang mga bata na to diha. Tama ba kay Jess? Tama ba?
18: Oo.
16: Aha. So everyday pwede man jud magapabakuna, ano? So hinaot unta no nga okay na ni. So sad to say, nga ang San Carlos City sa buog sa tibuok Negros Occidental mao karon ang pinakamubo og turnout sa vaccination kung rate ang pagtusulti ang GPMGS. Ang San Carlos. Because nga kuan manggod kinang daghan gi kayo ang naminaw diri sa gitawag nato nga kining Facebook sa mga content creator. In fact gahapon nasulti nako na naganiha nga naiusa ka lola nga nagduha-duha siya nga magpa-inject unya wala jud siya nagpabakuna siyang apo ning uli jud siya to make it sure kung musugot ba iyang anak or dili because the reason nga ilahaliging na dunggan kay Five Pam nakit-an sa Facebook nga naay mga delikado nga mahitabo sa ilang mga anak
17: ay ito
16: na epekto nga side effect nga bad effect kumbaga
17: oo so nahadlok na intawon
16: no.
17: Grabe.
16: Aha. Uh-huh. So, anyways, ilahapod na.
17: Hindi, ba ito mapugos po daw.
16: So, karon investigation.
17: Oo.
16: Asa naman yung bayhana ron kay Feb Jess? Kung ako niya, pakita na lang siyang mayor dito, no? O niya, mo lay down na lang siya kung unsa yun ay ang hinanakit, ani?
18: Dito.
16: Oh, galing kay Mauna Ligi, nang napag-iingon nga tinuod bina na ako no sa GC nila, ingon ni Taliyang. Naa sa GC, pero basig mao po ng message yung ani.
18: Sige lang kag February akong ikatron nya dayon ipadungog nato ang katong interview.
16: Sige. Onya, di okay naman ta kay Feb Jess ato. Okay naman ta kan explain naman nimo. Ang kining bayi lang ato aning gipangita ba kung kinsa ni nga taga barangay unsa to sa kay Feb Jess? Taga barangay unsa to?
18: Ang unsa man?
16: Katong bayi nga nagpakatap atong sulti ni Mayor i-blacklist sa hospital?
18: Barangay 5.
16: Barangay 5. So pangitaon na to siya kay pangayuan na to siya og recorded karon manggod evidence manggod ron kay kung sulti-sulti ra mahimo laging marites na.
17: Di kakatuohan basta imong basis. Istorya lang.
16: Pero na nasulti man jud daw ni Mayor sa ginatawag na to nga eagerness. Ang iyang kunong kinang gusto yun na daghang magpabakuna. Pero dili ligi blacklist sa hospital kundi i-blacklist bugas lahi ang pagsabot.
17: Wala nagsinabot di ay.
16: Wala nagsinabot mo diha mga ka-K5. Ha? According to the spokesperson K5 Jess, dili gikan to aha K5 Jess basi mapasangin lang tanong nga pro Rene Gustilo ta din hiba paita.
17: Gikan na to sa tigpamaba.
16: Gikan ni Sir Jonah K5 Jess ha?
18: Yes, gikan. Mabita nagpaigay nag-press con gahapon para makuan po ba?
16: So unta next time ba dira pod no kay Sir Jonah no or sa city? Paging ani nga mga situation di na ta mo papreskon og kanus-apa dapat pagkaugma dayon kung naay mga dagkong mga isyu nga maging ani para masabtan dayon ang tawanan nagdaghan noon daghan kay mga kuan mga information nga ang uban di na mao
17: na sobra na pong uban
16: na sobra ingon diri ni Sir Boyno Fabli basig na agyoy na himo ana nga text nga duol ni Mayor onya gi name drop lang ang ngalan ni Mayor nga para lang daghan ang magpabakuna. Mauna ligi, di po nato maingon na Sir Boy kung kinsa jud unsa jud ni. Sige. So, again and again, nakadepende na sa mga ginikanan kung mo pabakuna mo or dili. Si Mayor Rene Gustilo ning awhagra.
17: Ni awhagra siya.
16: Tungod sa pagpalangga niya sa mga lumulupyo sa iyang nasakupan bilang amahan sa Dakbayan. About the issue of blacklist sa hospital, dili ligi hospital kundi blacklist sa tulohan to di ba kakilong bugas.
17: Ano di ay?
16: Klaro, klaro, Kipem Jess, klaro, klaro. Salamat, Kipem Jess, salamat kayo.
18: Sige, Kipem Bray, muna itong mahatag na report alang sa programa For Los Pueblos, K5 Josabel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: Wala mainit lang isyo at usapin ng bayan. For Los Pueblos.
16: Salamat kay Kagawad, no?
17: Salamat, Wad.
16: Speaking of, ha? Nakapaidungag
17: niya. Wala na.
16: Wala na? Maghilom na ta?
17: Sumoto, naklaro na jod.
16: Galing dugay lang ka iPod.
17: Dugay pod.
16: Kinsa magong mayor nga gusto dadon sa kalalataan ng iyang mga kuan god, ang iyang mga tao god? Diba?
17: Wala. Kuan, kayuhan ang ihatag.
16: Kayuhan. Mayor, basig ma-appeal po mian ang kuan ba? 3 to 5 kilos nga bugas ba?
17: Pabakuna na lang po mian ni Mayor.
16: Pabakuna, bigbalik.
17: Kimurag, bahal na lang kay bugas.
16: Sa mga late tuners diha, sa issue about bakuna, ingon din ni Taliyang, asa man na makuha ang bugas kay human naman may pa-inject first day pa lang. Sa asa? Sa barangay kung asa sila nabilong.
17: Okay.
16: Dal-a na dito. Sure ne. Kaya basig kita na po itudlo dire kay si tatay na ba itong ga-adto-adto na to dire? Gitudlo ra ba nga ang K5 ko no? Everyday gahatag og hinabang.
17: Sige, tag-balik-balik si tatay.
16: Balik-balik adlo-adlo si tatay niya. Wala ra ba kay instituto? Basta. So, K5 Jess, ang bugas, according ni K5 Jess, Ma'am Taliyang, makuha ninyo sa barangay. Taga-asa man kang barangaya, ma'am. Dadana dito ang inyohang dokumento or documents. Wala pa'y go signal nga makuha na ninyo. Pero sa barangay na ninyo makuha. Just in case nga may go signal na, nga makuha ninyo inyong bugas, dala mo dokumento dito nga pamatuod nga nakapa-inject mo, nakapabakuna mo. Nana, ano gon kayo ng 3 to 5 kilos?
17: Mapalit ka na. Pila na yung magasto ka na? 300 kung bitaw? 5 kilo.
16: So, mayo ni si Taliyang ba? Kaya nangutana dyan siya ba? Asa makuha ang bugas? Sa barangay. Taga-asa man ka, Taliyang, unsang barangaya ka diha? Ngutana na dito, no? I'm sure ang mo ang mukuan. Taga Barangay 5 siya. Oh. Sir, San Juan, tunga, kuyog ta sir, kay ikaw ako ipaon. Uy, ako yung ipaon.
17: Ato nga, mas bugas po.
16: Oh, ako imuon, yung imuon ko niyag paon, oh.
17: Yuri.
16: Nga ako may ipaon kay ako ning sulti dire. Oh. Naana sa balita lagi. Dili na ako ning sulti. Ako ipaon niya, sige kuyog ta. Kung dili makahatag og bugas ning Barangay 5 or si Mayor, palitan ta kag tunga sa sakong bugas.
17: Yuri.
16: Oh. Kailan gusto ni mo? 5 kasako? Oh, nangayo naman gani ko. Mauna ha, mauna ha. Ito anong siguraduhon ba? Kaya basig pangitaan tagbugas ni Rima. O niya.
17: Bitaw.
16: Ako ipaon Italiang. Dadoon ako sa K5 Jezebel Barbecue. Kaya sila manining Prisco nga hapon nito.
17: Bitaw. Wala ko nang gawas na wala.
16: Oh, o niya, kung madalan ako si K5 Jezebel, kaya sila manining Prisco dito, aw. Iya po ning guyuron dito si Sergio Alingasa kay mama ni Sulte. Si Sergio ni Sulte ani sa bugas? Oh, la. Si Sergio Alingasa, mao toy pinakapaon. Oh, katawa may isa ako ang amigo nako, si amigo nako Leland Leonard Estabilio, no? Si Kai Leonard na naminaw. Rose Digamo Apolinar Iwayan, no? Good morning, ma'am, sir. Shout out naminaw me Ron sa radyo ninyo. Salamat kayo.
17: Salamat.
16: Gae kog bugas, bro. Oh, sige go. Asa man karon, bro? Palitan tagag bugas.
17: Sa buka.
16: Sigurista kay ni si Kuan ba? Si Taliang.
17: Si Talia.
16: Taliang. Pero okay ka ha? Okay ka? At least naklaro nga kung asa kuhaon kay wala jud na ning sulod sa mind ako ganiha kung asa kuhaon ning bugas.
17: Oh, bisan ako. Abi na kog didto pod.
16: Abi na kog rikta lang sa merkado ba?
17: Sila na lang mapalit.
16: Oh. So anyways, ingon ni Sir Boy no Fable oh. Ingon ni Sir Boy no Fable. Og tinuod na nga bugna ay bugas. Ihatag na sa magpabakuna sa ilang anak sa ako lang sir dili na unta na himuon kay mura man good. Na og bribery nga kada na ay pareho ana nga event maghulat na noon if na ay pareho ana nga ipanghatag kay kuyog og analisahon sir mga tao man ana ang makabenefit tinuod tama
17: sakto ka sir boy
16: kining bakuna kung tinud anay lang jud nga istorya dili man jud kinahanglan nga bayloan mo bugas
17: bitaw
16: o galing tungod ani mga content creator nga giahak ni mga tawhana. Aron na lang dyan nga magpabakuna ang mga ginikanan sa ilang mga anak. Sa pagpalangga po ni Mayor Rene Gustilo, iyan na lang ang buhaton para magpabakuna aron nga mga anak dili maunsa sa tipdas.
17: Tingin mo nilang yung siglakang.
16: Oh, pero sa tinod anay, dapat dili.
17: Oh, wala man dyan na.
16: Wala man dyan na. Kaya ang pagbakuna is the program of the government since before to protect sa ato ang mga anak nga mga gagmay pa na galing kini mga content creator kaayo ra puning bukbukon usahay ni mga content creator tangtang istorya
17: tungod ani nila lagin mao nang na salaag na
16: oh
17: ang panguna-una sa tawo
16: kini mga content creator gud nga daghan ba ka ideya kinang uban diha na elementary graduate high school graduate ang uban wala na jud. Maka-content ra, madunggan ra ang balita, hala isulti dayon bisag di na magkadimao.
17: Anong mga balita ba nga wala pa'y klaro?
16: Oh, asa man mo maminaw, anong mga content creator nga wa gani kaligo og tarong o dirita sa mga doktor nga giiskwilahan ng bakuna?
17: Correct.
16: Oh. Ano yung pangutana diha? Oh.
17: Ang uban po, mutuo ra mapugod eh.
16: Mutuo dayon. Gaghapon gani nakasinati na ako eh.
17: Nakita gini mo.
16: Nakita na ako. Ako mismo ng istorya ko. Nganong dili man mo mupakuan. Nganong dili man mo mupabakuna.
17: Mm-hmm.

0: adora po din sila.
1: Marara po sa kayuhan.
0: Oh. What we are trying to say is, ganito, pangtapiyaso ni pangwalaon ni mga content creator ng mga...
1: Magpakailapog mga ingunan ng impormasyon.
0: Fake kayo ba?
1: Yes.
0: Oh, ingon ni Talyang, vaccinated man tanan ako bata sir, pero kaloyan man okay man sila. Mga hyper man Japon. See? Si Talyang mismo nagpamatuo this morning that ang iyang mga anak goods nga nagpabakuna na sila.
1: Noon. Aramday.
0: Oh, so, kada pila ka anak imo gipabakunahan Talyang, kada usa ka bata, 5 kilong bugas, o duha iyang ipabakuna, pulo pod. Oy, basig tulo nang ipabakunahan ni Talyang na kay 15 kilos da. Grabiha. Duol-duol lang ito sa ako da. Oh, di ba?
1: Sa sako.
0: Na. Good morning to Nanay Elda Jutay, ang tiayon ni Barangay Kagawad, Richard Jutay diya sa Marcelo. Cheryl May Hernando. Good morning, ma'am, sir. Shout out ko na minaw, mi always radio. Ninyo, labi na ako ang uyuan nga si Benvenido Mahinay Diamante. Salamat kayo.
1: Napon si Liboy, may nosa, sir, ang sako. Naabot na, pero ang bugas wala pa.
0: Di ulang sako? Naula. Wala pa man dyan.
1: Wala pa.
0: Mm-hmm. Aha. Rose Digamo Apolinar Iwayan, i-shout out mo ko akong anak sir nga si MC Raf Iwayan nga naminaw sa radyo. Salamat kayo.
1: Mm-hmm. Ana Marie Mahinay Pirater, good morning Sir Bri, Ma'am Pam, always listening here in Malangsa, Valermoso, Negros Oriental.
0: Mm-hmm.
1: Pa-shout out ko ni Tia Maming og Tio Berto and Dodong Robert nga always naminaw sa inyong programa More Power K5.
0: Nah, okay.
1: Salamat.
0: Kung ni Talyang diri siya, duhara sir, oy, sigurado na 50, pulo ra sa atin. Hot doon po ni mo nga. Ang uban diha, di ka tilaw.
1: Mauna. Bahin ba?
0: Bahin ra ba? Mm-hmm. Oh. Bribery. That's right. Bribery. Pero dili man jud maingon nato ni bribery, oy. Sa, burag bribery jud siya kay kinang, para lang jud pabakuna ka, bayluan og bugas.
1: Mm-hmm.
0: Pero dili man jud nito buluhaton unta ni mayor.
1: Jud naghimo na lang yun siya lakang tungod lagi ani mga post. Kahay.
0: Gibuhat na lang jud na niya bisag wala na na-appeal sa pundo sa San Carlos nga wala na gigahin for that. Galing kay gusto lang gid ni mayor nga ang mga kuan, ang mga bata maluwas sa tipdas puhon. Ginyana na lang niya, unya gipakalain pa sa uban.
1: Ano si Rose Digamo Apolinar Iwayan, no?
0: Oh.
1: Kaning duha na ko kabata, complete vaccine sila, taon. Uh-huh. Pero kaloyan, himsog ra sila.
0: Na. Roger Kilias, good morning, watching from Barangay 5. Barangay 5 diha, may buntag tanan! May buntag nyo diha, no? So, mauna diha mga ka-K5, no? Mauna diha. Kining panigurado lang jud, tama po ni sila. Ako, mangutana ko ron, daghaman dyan na minaw, no? Nahuma naman dyan, mga ka-K5, ang, or nakapa, nakapakuha naman dyan, nakapa, bakuna naman dyan ang uban diha. In fact, nasa 63% to 64% ang nabakunahan diri sa Dakbayan, San Carlos. Ang Barangay 2, mao ang may pinakadaghan nga nagpabakuna, K5 Pam.
1: Daghan po. Halos ka dawat silang bugas dira.
0: Wala pa. Halos kung naan ang bugas.
1: Bugas.
0: Wala pa ha. Basig mo.
1: Wala pa. Basig mo. Claim na sila silang barangay ba?
0: Umbitaw.
1: Basig, kita yung pusangin lang. Wala pa yung bugas.
0: Kulbaan ba ako. Basig, may ingon sila na dungga na mo sa K5 ganiha. O niya, wala pa na ito yung bugas. Bahala na unsa na lang ni. Pero kita'y gamiton. Ano ba? Si Sergio manisulti gahapon? Si Sergio manisulti ato gahapon, ano? So, ang Barangay 2, diri sa Dakbayan, San Carlos, mao ang may pinakadaghan nga nagpabakuna. Oo. Na ang mga nabukid-bukid nga mga lugar,
1: wala na.
0: Jutay K5 Pam. Because some of them, murag naminaw dyan sila ato mga content creator.
1: Nakuha sila.
0: Oho. Nakuha sila sa mga fake nga mga information.
1: Kumbaga sa litag sa content creator.
0: Bitaw, no?
1: Nasulod sa litag.
0: Naaga na ito'y usa ka content creator nga grabihan yung back niya ato sa bakuna, against bakuna. Gi-interview sa usa ka sibiyaanan sa Cebu. Gipangutana siya kung unsay tambal sa mapaakan sa iro. Hagunoy. Ingon niya hagunoy.
1: Nagpataka na lang ito siya. Muna di, Ron.
0: Distingi ko no ninyo og mahadlok mo bakuna or anti-rabies or rabies diha. Nga mo paakan mo sa iro, dili mo pa inject. Kay mangurog-kurog.

0: jud mo. Oh, mangurog kurog jud mo mga higala. Kung dili mo mo pa bakuna. Na. So, hinaot unta nga kining mga programa sa gobyerno ato adyo ning paminawon og tarong kipimpam.
1: Bitaw.
0: Diri ta maminaw sa mga balita nga ang mga nagsibya, mga elite, no? Mga elite, maingon tag elite, kining mga tawo jud nga mao jud na ilang trabaho magsisibya.
1: Magsisibya, kasaligan.
0: Dili magpatalang.
1: Oh, kasaligan ng mga impormasyon.
0: Masaligan ng mga impormasyon.
1: Di ata dapat.
0: Oh, sama sa K5, usbo na to usab.
1: Oh.
0: Oh, wala jud ta diri gapakanap og mga wrong information nga makahatag og chaos or problema sa mga tao kay Faye Pam.
1: Kaya kung natin madunggan ng mga istorya, ato pa nag-verify dito kung unsa ka tinuod.
0: May mga verification.
1: Mana, kasigurado.
0: That's why, kato mga reports nga i-blacklist sa hospital, wala yun taning palalom atong balita.
1: Yes, giklaro pa na to dito.
0: Giklaro na to unless kung katong bayhana, nga ning ingon ganiha, ning ingon sa iyang gipakatap diha, na siya recorded video or voice lang naman audio ni Mayor.
1: Oo.
0: That indeed
1: nga niingon si Mayor.
0: Niingon si Mayor og tingog yun ni Mayor kinamutuo na taana.
1: Kaya na may ebidensya.
0: Pero wala man.
1: Wala.
0: Wala man.
1: Maglisod ta.
0: Maglisod ta, that's why nga di tamutuo din. Good morning to Virgilio Lapaz Sias. Good morning ka K5 watching Barangay 1.
1: Ana si Madam Carmelita Barbicho. Hala, unsay pagtuo niya ni mo sir? Wati kay himuon kaniyag paon sa 3 ka kilo nga bugas kaluoin mo sir.
0: Murag ing ana jud himuon ko niyang wati kay ipaon ko niya kay nakadungog siya nga manghatagay og bugas sa tong nagpabakuna. Bupapaon ra man pud ko.
1: Yeah.
0: Kay naa man pud ko ipaon.
1: Oh,
0: daghan kay ipaon oy.
1: Dili man jud.
0: Good morning Sir Bri og Ma'am Pam og tanang tigating paminaw karon. Aim low puff. Okay, sige. Salamat kay ninyo, no? Og karon. Yan na ang drama, No Script Drama Production Center. Sa K5 News FM, San Carlos City. Nahatod ninyo sa DTX 500, MyTC, D3 Bio, og uban pa. Sa kasaysayan, Landong. Sa putay. Nga kahoy. Nagititulohan. Bulag.
1: Bulag.
0: Ang milabay nga istorya mga ka-K5. Kay si Berto og Berta, mikaon na to sa Boulevard sa Dakbayan, San Carlos. Pagkahuman nila og kaon, dito na sila misulod sa Osaka Hotel. Nabusog ka, Bert?
1: Ay, pwede na kumusog, Berto. Salamat kayo, ha?
0: Pwede ba maka-akbay ni mo?
1: Akbay naman di ay. Sige. Ugutin mo niya pagka-akbayo eh.
0: Kanin...
1: Ano to?
0: Hangin na. Kaya naman tas Boulevard. Hangin. Suga sa hangin sa Boulevard.
1: Suga sa hangin. Ay, mapalid.
0: Lami kayong tinaid rin sa Boulevard, no?
1: Ay, lami. Bito ko ayon.
0: Basa-basa ang unod sa tinaid.
1: Pit-pat.
0: Pero, usahay parat-parat.
1: Sobras asin kayo ulo magtaagad.
0: Bito, lami. Adi rin sa Boulevard, San Carlos.
1: Nindot kayo rin tambayan sa... Kay... Bugnaw king hangin. Samutag na ako. Wala ako, suga.
0: Grabe yung hangina doon. Man-made.
1: Marahog na habagat.
0: May haze na, may aso.
1: Haze.
0: Sige na, ay, mulakaw na ta dito sa tulugan na tong hotel.
1: Hindi rin natin matulog.
0: Asa pa man di ay, alam mo ulit pa ta. O niya, nakapabok naman ko dito.
1: Dili, bako delikado ni mo.
0: Di ko mutandog ni mo, Bert, kung walay... Ingon nga.
1: Wala'y pagtugot.
0: Pasugot ka. Pagtugot niya. Lakaw na ta.
1: Sige.
0: Sakay tag pedicab or tricycle na ta?
1: Ikaw ha?
0: Gusto na ko pedicab ra.
1: Sige ah.
0: Pedicab!
2: Arsha, babusher!
0: At dito lang may dapita sa plaza, no?
1: Tigunang naman kini itong driver, di ito maumod ani.
0: Pila na may edad din mo din, no?
2: Ay, 83 na ko, sir.
0: Ah, 83 na, sikat kapag yapo, no?
2: Unsaon mo, kay may pulos ni ko ang mga anak, ipasangdan may taon ko.
1: Ay, kaluoy sa pintawin na.
0: Luoya po
1: din. Kanaan na lang itong sakit.
0: Onya, last 9 naman eh. Anong, sige pa magka, sige, biyahe lang eh.
1: Hindi naman siguro ka na madus mo.
2: Ay, kung adlaw dong, di bang kumubiyahe dong.
0: Nga naman?
2: Nama ko'y lahing duty kung adlaw gon.
0: Gaon sa manday ka kung adlaw nong?
2: Gadula kong basketball at iwas.
0: 84 ka basketball?
1: Basketball?
0: Mabing yada.
1: Amazing.
0: Dira lang minong oh. Dira lang sa Villa, unsa Andrea?
1: Villa Dama.
0: Villa Dama Pension House.
2: Ah, sige dog, sige dog.
0: Buhi ka pa nung. Ano ay bayad nung oh? 50 na nung.
2: Wala na mo ko'y kambiyo, dirido. Wala ko sinsigyo.
0: Imuhala na nung oy, kasabot na may anak ninyong style. Bisag na ay, sinsilyo, yung nung wala, aron nga, libre ang 20.
1: May nalang na niya, ihatag na lang. Uy, kiubo naman ka, lo.
0: Mamatay naman, guro.
1: Hatagin na lang, limos. Bado.
0: O sige na, ugma na pa da.
1: Ay, dili pa tamo sa ka?
0: O, di na, bitinon sa nato, oy. Kaya na may uras, oh.
1: May just na mabating sa mong mga tigpaminaw. Oh, lingaw kayo itong mga viewers dire, oh.
0: Ito. Ogma, ato na sumpayan, ogma. Oy, nalimot naman Tatay Irving.
1: Oh, buwanas Tatay Irving. Oy, oh. Nagagupi na ba yung mga nawong? Mga nawong sa iyong mga sakyan. Nangalupya ka, nangapaksit ng pintal dira, pati ng pagkahanapa tungod kay nainitan na. Nakabangga mo dira. So, sa, unsay sos. Ato na, ipaayo ni Tatay Irving auto repair shop pangahigala. Kaya dito sa Katatay Irving diregir mo magmahay kay pulido ang trabaho paspas og madala pa jug sabot. Kana yung sakyan na nito nga bati kay nawong paggawas ana murag brand new paggawas sa murag bag-ong palita kaya jung pa pabag-uhon ang tibuok ka lawas sa sakyanan. So, paspas kay dito ang obra dito sa Katatay Irving auto repair shop na imutan sila sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay 2 na aran sila daplin sa Karsada Magahigala.
0: Onya, sa mga gusto mo prenda diha sa ORCR sa sakyanan, titulo sa yuta ug balay mga ka-K5 na ang Ishaling Finance Corporation. Sa Ishaling Finance Corporation, i-entertain yun mong tarong dito onya anyong ipangita ihatag yun na nila. And gadawat po sila mog maka-finance mo, palit mog balay o sakyanan, maka-finance sila ninyo. O niya sila na naibubayad, ana, staggered ka mo, mabayad po nila dira, ano? Oh. So, barato ang mubo ang interest, o niya taas ang appraisal. So, try ninyo mga ka-K5, dool na, suroy na dito sa Ishaling Finance Corporation na sila diha sa may kuan kinang Center Mall at bangla dyan sa Emerald. K5, pam, babay na!
1: Yes, nagkagi salamat sa itong mga suking tigpaminaw nga kanunay gunagawasunod niya itong program for this Pueblos. Inman sa ato alabang mga makagagahom, naging salamat Lord sa paghatag og maayong panglawas kaya nakapadayon may sa muntag sa tag sa katrabaho karong adlaw. Unta imuming ubanan. Og syempre sa atong busing nga si Doc Ramil, oy dagang salamat. Ako na lang ang Queen Ubol Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Perater.
0: God is good all the time, mga ka-K5. Thank you, Lord. And salamat, Boss Ramil Itang Uy. Ako na lang, si ka-K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos. Ugma puho na punta, mga ka-K5. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
3: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kuno sab si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw magasigig inom og D3Bio.
5: Layo katong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir JP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
5: Uh-huh.
6: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
5: Uh-huh.
6: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
5: Correct.
3: D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang Visio, gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
6: Wala natakdan.
5: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya.
6: Patay ang virus, Sir JP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3Bio.
6: Sa D3Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
5: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
5: Na? Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy. Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
5: Hatagan
6: ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa print D3, Sir JP. Nara na sa D3Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Munay dapat target
6: ang D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang day ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
3: D3Bio.
8: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health. News D3Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C.
1: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy.
2: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
3: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
2: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
3: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interest, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awalagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
2: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
3: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
2: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
4: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinom-nom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
8: Hisgutan na to karon, Doc Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
9: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na o mudako na kayo.
8: Mm-hmm. Sa labing bagong statistik, Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
9: Muna nga, dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o MITC ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
10: DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
12: may alivyo na.
13: Pag 1 month ka pin,
12: naayo na ako.
10: DTX 500!
9: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og MyTC, Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang MyTC, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag. Og kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MyTC.
8: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
9: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog.
8: Bitaw.
9: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o MyTC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapabagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o MyTC para matabangan ang imo nga goiter.
8: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga numulat pa man jud ka.
9: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
10: DTX 500.
1: Ako sa Janice, dugay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
10: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog MyTC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
10: MyTC! TC, ang alkaline, yung vitamin C.
6: Mabalik sa mga butika.
10: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline, yung vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Superman for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
8: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
9: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
8: Amo ba?
9: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
8: Gusto!
9: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
8: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
9: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
8: Oo!
9: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
8: Maulagi.
9: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC. Gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan kinahanglan nga mga antioxidants.
10: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin,
14: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
9: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
8: Palakit lawas,
9: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
8: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
9: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
8: Correct.
9: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
8: Correct Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
9: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy Jord imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
8: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
9: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty si kada adlaw.
8: Absolutely, Doc.
10: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi.
17: Ubunog sip-unon nako.
16: Nagtiko og Mighty C.
17: 2 capsules 3 times a day.
16: After sa sigin akong tumar sa Mighty C,
17: abog og taligsi
16: ko nang masuklan.
17: Epektibo kayo.
16: Ang Mighty C.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
8: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
8: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
8: Oh,
9: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makatagpadyod og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
9: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan di inom og kape, sabot na kong laay kayo.
8: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot, padyod na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
8: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
9: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
18: D3Bio. Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio after 2 months sa pagtengi na yun ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio. Health News. D3Bio.
21: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
22: D3Bio.
21: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3Bio.
8: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
8: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin, ang usa ka hormone nga maomoy, muabli sa selula, aron makasulod si glucose, kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
9: Sa ato pa, Sir JP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir JP.
8: Oh.
9: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
8: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
9: Mao sad na, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
8: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
9: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
8: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo, no? Nya, dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya, putlo na laman sa doktor.
9: Makadaot po ni sa imong kidney, Sir JP.
8: Ug
9: ang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot po ni mong kasing-kasing. Mastroke ka ug pwede ka nga magka-fatty liver.
19: D3Bio.
23: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3Bio.
8: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdiita na gud mo.
9: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
8: So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
9: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Hmm. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
8: Sa ato pa, Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
9: Hmm. Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
8: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
9: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
8: Oh.
9: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: D3 Bio.
2: Ako si Delphine.
3: Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
2: Usa sa nakatabang nako
3: ang D3 Bio.
2: Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio.
19: Ang D3 may Visio.
20: Ang Visio.
19: May D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: D3 Bio Health News.
20: D3 Bio.
22: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
19: nga may D3.
20: Mapalit sa mga butik.
19: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
8: Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
9: Checklist ata.
8: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humanimog inom, i-convert kini into monolaurin. manulaw rin.
9: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
8: Oh.
9: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa ditribayo.
8: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
9: Uy.
8: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
9: Correct.
8: So mao kini ang anaa sa ditribayo nga wala sa plain D3.
9: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang ditribayo. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
20: D3 Bio.
0: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
0: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
20: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
9: Nakuha ni mong punto, Sir JP.
8: Yes, Doc. About active immunity.
9: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
8: Kinsa, Doc?
9: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya, pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og ditribayo, murapod nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
8: Dapat gatas jud sa nanay. Kay naay monolaurin.
9: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
8: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
9: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain D3. Kining MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
8: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
9: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
8: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
9: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
8: O niya, diniramatagtaman ha.
9: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
8: Ayaw, abusoho.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Mm-hmm.
3: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
4: Uh-huh.
3: Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
4: correct,
3: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
3: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
4: Unay kuyaw.
3: Simple ra man ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Husto.
3: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojo Dok!
3: Dako jud akong pasalamat sa mighty C sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa?
3: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C sir GP.
0: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
6: tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug mighty C sir GP kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
4: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
3: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
4: Correct!
3: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jug ka? Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kaoban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kininusab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
4: Dili abuso. kasiguruhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Janice. Dupay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayong akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: X500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Pamakal mga butika.
2: DTX Beauty Self.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Pamakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: Uy, Besh, kano sa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
8: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
7: Hala, naa di ATM dito?
8: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
7: Daghan magtawo dito, good.
8: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
7: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
8: Sana all na ay i-parking.
9: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sun kama.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagpaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtenin, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
3: Mm-hmm.
4: Checklist ata.
3: Aha.
4: Mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells o makipagbugnoanay. Pero kung D3 bio, duha jud ang epekto sir GP.
3: Uh-huh.
4: Ang lauric acid nga naa sa D3 bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
3: Mga
4: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
3: Ano man dok?
4: Kay man prescribe kini sa mother nature itself. Kay ngano man? Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya unsa man ang gihatag ni mother nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usa ra ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa mother nature nimo, maginom jud og D3 bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 bio, nindot ka ang epekto sir GP.
3: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa ako padaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og imong TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
0: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.

0: kahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino。
1: The land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon ng istasyon, alas 11:17 sa kabuntagon.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita.Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Ramen Mbps.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag mga kakifaiba.
2: Maayong buntag, Canlaon City.
1: Adlaw karon nga Huwebes sa Pizza Tres ning bulan Setyembre tuig 2026. Welcome sa tuang tulumanon, inyong tulumanon, ang 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
1: Practice ito sa sunod kayo, maragal nganin, Dan. Sa gihapon or mga kakifive, sa ngalan sa regular anchor ining atuag at tulumanon ang 11 Mbps sa program, kami ang inyong makauban karon kini si kakifive Elmer Saganga
2: o kini si kakifive Raylan Escarida.
1: Magato kita sa mga labas ng mga balita uban pa nga mga issue nga atuag at tukion karong nga buntag mga kakifive diri sa tuag at pagpanaguban sa tuag at tulumanon. Ang toda, alauna ang takna sa kahaponon, mga kakifaib. Kami ang mag-saba-saba sa inyuhang mga radyo karoga-baga panahon na diri sa tuang tulumanon. But, sa dili pa, mga kakifaib, mabati naman kita karon na live sa tuang official Facebook page sa K5 Canlaon Digital. At the same time, mabati kita sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ano yan, mabati naman kita mga ka-K5 diya sa may K5 News FM San Carlos City. Inagiusab sa pagpanguna ni SM Brian Morden. Ano yan, sa tuwa usab diya karoon niya tech on board si ka-K5 Moon Jane. Pero may nga buntag sa mga dakbayan, taga-dakbayan sa San Carlos. Oh, ngislit ka.
2: Isa yung ngislit.
1: Wala na.
2: Wala.
1: Nahiya katawan sa bang. Na. Nasa yung katawan sa bang mga K5. Naman ko yun ako na pandol. Ani ato sa pagtigbaybay buntag sa mga nagpaminaw karon dira sa may K5 News of Fame gihulngan. Sa mga nag-tune in karon dira sa may dakbayan sa gihulngan mga K5s, particularmente sa K5 News of Fame gihulngan sa pagpanguna usab ni K5 Francis Edward Obang Dasakan. Tigbaybay buntag sa tuag tech on board usab dia karon si K5 Rico o K5 Lendi. Malabago mga K5. Oras sa alas 11:23 na mga ka-K5, kumusta ang inyuhang adlaw nga Huwebes? Kumusta partner sa ato akaron nga, kumusta man ang ato ang sitwasyon sa ato ang dakbayan sa Canlaon? Okay ra ba ang panahon dito sa gawas nga bahin?
2: Well, so far sa ako ang pagpadulong diri sa station partner, no? Gikan ta sa Barangay Pula, Canlaon City. So, gikan kagahapon masimutan siya po na to ang sulfuric smell dito, no? Hangtod karon. Pero karon arang-arang naman.
1: Pero yung gaga, naanad naman ko na.
2: Naanad na bitaw ang uban dira, no? Murag wala na, unbothered na sila.
1: Unbothered na. So normal na di ay nangyari. Pero kung magisgot before tas to mga headlines sa kung magisgot tag sulfur, pero di ba ang Negros Island region naka-experience o kining gitawag nga haze.
2: Yes.
1: Tumikan lagi sa wildfire gikan sa tawag ni Miss Indonesia. Gitay tarong ni. Sige na mga K5, dapat ha nga mag-face mask yun kung kikinahanglan. Kay according pa, di ba, ang hangin, dili siya healthy.
2: Mm-mm. Very unhealthy ang label sa ano.
1: Pero paran ako.
2: Label?
1: Lahay man tong label ako nabaw pa. Abin ako kung kanagong hangin good. O nga... Paminaw ako, dili man gitingon nga kuan kining healthy ginang hangin. Maskin pag naay wala or naa ang haze, pero ug hangin galing isgutan, di man gid matawag na to nga healthy ginang hangin.
2: Sakto.
1: Di ba?
2: Okay. Bisan pag ano, walay haze or may ngantang sulfuric smell, be. Natay ginatawag na pollution, Japon, no? Air pollution.
1: Gabi, mga nako. Ha? Abog bitaw kayo no. Oh, labi na gyud kay ang abog man gud mga ka K5. Grabe siya ka kining pino kaayo. Oh, dili nimo siya mabantayan. Dili nimo siya mabatyagan mga ka K5. Ang gayon ka nga okay ra kayong hangin diri o kining presko kaayo. Pero ingon ano no, ingon aron nga ting init. Oh, mas kon man gud try good ninyo mga ka K5 ang iyong cellphone. Oh, ibutang gud ipatong ninyo diha mga ka K5 sa gawas nga bahin. Bantay lang kay bisig kuwaon. Try to ibalik ninyo mga K5 na anay mga mamatong diha nga mga abog. What if kana ang inyuhang nga mahanggap? Di ba? So much better gyud kung mo gawa kinahanglan gyud ninyo mo gawas mag face mask gyud. Importante ang dapat sigurado mga ka K5.
2: Yes.
1: Oras na to, alas 11:26 na sa mga kaigsunan. Usap na to, karoon niya, labi na kating initron ng mga panahon na mga ka-K5. O niya, kanunay ang inyuhang mga lakaw. Dapat doon na mo ibalon nga klinika Deo Fresh mga ka-K5. Dapat confident ka nga mo atubang sa inyuhang mga klayang? Sa inyong atubangon mga ka-K5 ha? Ah, dapat nga confident ka nga dili gid walay babagba. Dili ka maulaw sa imuhang atubangon kay basig nagsawayon ra ka magtalikod ka didto. Lisuray ba kaning libakon ka nga di ka makabati. Pero kung makabati, libakon pud ka nga makabati ka masuko man pod. So dapat mga ka K5 ba maggamit og klinika Deo Fresh mga suking tibaminawan. Hapon ng hayod ani ng musika. Among gunay background ni ka K5 Steve Flores. Among gunay iyang background mga ka K5. Niya ato aning kuanon ron mga sukin di paminawan kay ubay-ubay taga mga hilisgutan na at the same time ato ausap niya dawaton karon ang mga pipila ka baga report mga ka K5 gikan sa gawas nga bahin sa ato aga pagpanag ubay baga sukin di palamati. Aray tayo karoon sa tuwag mga uluhan sa mga balita nga tuwang hatagag pagtagad karoon ka mga orasa mga ka K5 diri sa tuwag pagpanag-uban sa tuwag tulumanon inyong tulumanon. Sige. Sige lang ka K5 sa pre. Mo feedback lang yun. Mapapagsakay daw nilang bangka. Ato nang natagan rin pagtagyan. Hintayin mo das bangka.
2: Halong. Halong sila sinyo.
1: Okay, mga ka-K5, sa tuwag ang uluhan sa mga balita, karoon mga panahon niya, isa patay, duha angol sa pagkabangga sa isa ka-close van nga nawadan og break. Dito kini batabo mga ka-K5 sa may lungsod sa Ayungon.
2: Og rotating brownout lauman sa sulod sa siyam ka oras sa Visayas karong adlawa. Konsumidor gihasulan.
1: Sab na itong i-check naman mga ka-K5 karon kung kumusta ang atong mga K5 solid supporters leaders sa Canlaon kay nag-tour sila karon mga ka-K5 which is nagsugod karong adlawa o niya sa pinakalites atong ihatag ninyo mga ka-K5 nagsakay sila kining bangka karon. Pinakalites ka update. Ang bangutana, asa sila padalong? Bangka naman o. Manatang i-check karon dugay-dugay mga ka-K5. Naka-standby dito ang ato ang KSS organizer at the same time reporter. Si ka-K5 sa Frisario. Karon dito nag-kuyog-kuyog siya to ng mga KSS Canlaon na nag-tour karon mga panahon na mga ka-K5.
2: Sige, lastly, mga ka-K5, drainage o kalsada sa Canlaon City, gilimpyuhan.
1: Sige, muna itong ataga pagtagaan, mga ka-K5, there is a toaga pagpanag-uman, mga sukin at tuntig palamati. Samtang itong check, usap karong naduga-dugay si ka-K5, Jom Sunido. Talabot din yung pagbuka sa Escalante Sunset Market by the Bay Posible. May magkabahin sa Highlights sa Tourism Month 2026. Muna itong check karong mga ka-K5 ba? Samtang subada, mga hilisgutan na naguban pa ang mga balita. Ito ng siren, mga ka-K5. Pero sa tuag pagpanag-uban sa tuag tulumanon na inyong tulumanon. Oras, alas 11:30. Karon, narita tunto kion pag-una mga ka-K-Fi, may labot lagi ining gitawag na to, I know. Or kabalo mi dire tanan mga ka-K-Fi, maskin kami dire sa Sibianan, walay uso nga brown out sa mua. Sa mo init lang.
2: Ay lang ang binagyuhay.
1: Oh, ay lang binagyuhay. Basta init lang yon. Kwan gi survive among solar dire. Why brown out mi dire mga ka-K-Fi sa among studio. Pero kabalota mga suki natong tingog kabalota di ba ka-K-Fi rain. Rin na lang ay katasa yung pangalan. Oh, kabalota mga ka-K-Fi nga daghang nagbagulbol sa social media. And syempre kabalo pud ta sila gibati nga affected man pud sila. Ay ning gitawag nga perming brown out particularmente there is a dili lang sa NIR ha kundi sa Visayas. Kay mao lagi ni gitawag partner nga kuan. Gitawag ba ni kining taas ang demand.
2: Yeah.
1: Gamay naman ang supply. Ano yung gitawag bitaw nato karon unsa kahay posibleng mahimong solusyon or magsige na ba lagi kahit yung ani, no?
2: Or the wato na lang Jude nga normal na siya
1: pero
2: ani, pero
1: di gid magsilbi o oh, di gid magsilbi ngayon ani nga kuhaan kaning permi na lang mag brown out. Labi na gyud kadto nga mga kaigsoonan nato nga dunay mga online class. Oh, dunay mga trabaho via online.
2: Online.
1: Oh, labi na kadto nga mga nag-ESL. Oh, mga nag-ESL mga ka K5 unya unsa padera nga mga klase sa mga uwan. Pero daghan pa gyud ha, not only sa mga ingon ana nga mga klase sa trabaho, daghan pa gyud mga ka K5 nga kanang kuan, kining dili sa to kana ay dili magsilbi kung mag-burn out sige. Pero amo amanggo dito kung mag-burn out dito ka K5 rin. Okay raman mi okay raman mi dito.
2: Dawat ra.
1: Nanad mi.
2: Nanad.
1: Oh, nanad mi. Madala raman na mo lamparilya. So di lang mo hangin. Mabalaw tag sampo. Ito, bulusa bito nilang parilya magkaon, oy. Di man sa iyong OA, pero tinuon ba yung ina, kaya na ang kining magkaon ka, sablo kag-sampung. Sampung ka, hungit po ka. Di ba?
2: Unagiging yung multitasking sa brownout.
1: Oo. Sabi na, so igdugkat silang parilya, or kandila, si kandila man.
2: Kandila.
1: Oh, kandila. Ikaon ni mo, sampung naman po ka, sampung, sige, sampung. Sampung. Laina lagi ilang tao, lagi. Labi na kung usa mo tibuo pamilya, oh mag-usa mo kaon niya ni burn out niya nagdugkat lang mo kandila. Ang kuya ba magsampung anay tanan. Unity. Pero seryoso mga ka K5 no. Kining ingon ining perming brown out particularmente there is Negros Island region or sa Visayas mismo. Dili na to unahon og blame ang cooperative mga ka K5. Okay, mostly man good ka K5 in.
2: Yes.
1: Ang ilang ginapo, ah si kani si Nonico, kini si Norico, kini si Sinico, kini si ako.
2: Ayun na wala na.
1: Labot. Nang ingon ana ba mga cooperative mga ka K5?
2: Yeah.
1: Mao man gyud unahon ni lag blame kung anong ganong nga kuan. Sige sa aba da kay K5 Carlo. Distract kasi ko topic. Balikan na ron niya. Bitaw ka naman kung ingon ana god, kagibrain. Dapat dili mo mudrik ta og blame sa ilaha.
2: Yes.
1: Adto mo mismo sa NGCP. Oh,
2: pero tama.
1: Tama. Pero ang pangutana nganong ingon ini perme. Maglagot man gud ta usahay god. Ilang gid usahay perme gyud. Oh, kani ingon ani ba nga perme lang nga mag brown out. Oh, mag brown out unya labi na katong dunay mga appliances kanira bang inyo nani siguro makagubag appliances.
2: Oo, makaguba. Oh. Mayo lang tong ano na ay mga regulators bitaw mga voltage regulator kay at least ano ma-regulate ang pagsulod sa kuryente kung like for example mo balik na. Mm. Na sila regulator so at least ano kanang dili-dali-dali nga madaot ang ilang appliances. So, paano na tong wala jud, 'di ba? Or syempre sa usa ka pa ni Malay Dagag appliances or sa mga businesses bi daghan jud nag mga equipment appliances nga kinahanglan so dili tanan maka-afford og regulators or unsa pa nga equipment.
1: Correct. Oh, labi na kato sa mga appliances nga bagong inutang. O niya bago ba ra sige burnout? Dili na maayo ay. Karas mo sige burnout sa moa pero mabalaka bi pod me. Anong mabalak kami sige burnout po sa mua mga ka-K5 mudako ang balayran. Oh mudako mudako magud ang balayran basta magsigig burnout kay anong mudako man kay kus labi na di mabantayan na mubalik dayon sakit mabalik na dili mabantayan mga ka-K5 dako kay babalayran. Okay ra sa mua kay kuan man ang mga appliances to radyo.
2: Makurat na lang ano imuhang ano imuhang bill parehas na sa ano sa bill ni ka K5 Sheila no. Pamilyon.
1: Moron mo gud tagiya sa isa ka kuan ba.
2: Ang bilog ano ang tibuok barangay imuhang ano gataping nimo.
1: Tibukan laon. Pero okay naman to, nasolve
2: na.
1: Para mangin na mga lapses magud na kanang dili na mismo gid sa kuan ba ang ilang ginagamit. Kumbaga mga lapses na sila ang gigamit nga kwintador
2: or ang uban ano po human error lang.
1: Oh, human error lang. Na typo lang. Kaya na dapat i-check gid kanunay mga ka-K5 no. Pero ang importante dira nga kining pagsigi og burnout kay murag karon dali na ay siyam ka oras ato ning i-check ha. Lauman karon nga karong adlawa not only Visayas kundi alakip naman ang Mindanao dunay siyam ka oras karon nga brownout gikan alauna sa hapon hangtod alas 10 sa gabi for Visayas. Sa Mindanao naman alas 12 sa udto hangtod alas 9 sa gabi. So sa Visayas taari ta alauna sa hapon hangtod alas 10 sa gabi may brownout mga ka-K5. So ingon ini ba? Kana gani makaingon kung sao na malang no? Paminaw na ko ani ang mga pipila ka mga panimalay or nini magsolar na lang ni sila.
2: Oh. Amat-amat dagig kadaghan ang ano ga transition ngadto sa ano solar power energy karon no.
1: Kay ingon ini magunong asa mo sa magi solution ani ha. Kay kulang sila supply.
2: Oy, speaking of ano po di ay K5 Elmer Mindanao no na mention nimo nga naapoy power interruption sa Mindanao. Mo pa bitaw nang reason nga ano dili lang usa ka ba o usa ka corporation usa ka kompanya bi ang ato ang gina-blame tungod sa mga nasinati na naturon nga ano power interruptions. Kay ano di ay based sa to ang ano no research research.
1: So,
2: okay. Pero based sa to ang research yon is that ano di ay ga import pod ang Visayas grid og electricity gikan sa Mindanao grid. So mo nang usahay kung kulang diri sa Visayas, kulang pod ga-import ta og electricity dito sa Mindanao. Okay. And then kung kulang naman sa Mindanao, syempre usa na kabagay nga dili ta maka-import og electricity gikan kanila. So mo nang one of the reasons pod nga ano, kulang ang ano kapasidad sa tuang kuryente diri. Okay. Aside from mga corporations nga gina-blame na to, no? So dili na jud siya usa ka aspect daghan siyang ano daghang reason sa tuang nasinati ron nga mga brownouts or power interruptions.
1: Pamina ko murag karon ra na natabo ay. Unsa gayud na ay ni back out or nahurot na unsa tingali no? Okay, basta di ko ka gets yun. Tingali do na ang reason gid ana min reason kulang gig supply. Kulang mo gid na pinaka rason pero ang ato lang gid diri paano ni masolusyonan?
2: True.
1: Di ba? Ang kabalo ta ang solusyon dungagan ang supply kay kulang man ang supply pero ang pangutana asa na pud ta magkuha og supply? Lisod pud kayo magkalot ra ta di atong kuan unahan. Kita na tag supply. Ang importante lang gid karon mga panahon na mga ka-K5 instead nga magreklamo ta kabalo kasabot man gid mi nga kaning mga reklamo valid man jud na. Oh, insa man gubis ako mag rant ko oy. Labi na kon ikaw ako naguan ko do na koy ginatawag nga trabaho online. Mm-hmm. Oh, di ba? Na koy mga importante online unya. Oh, nang kalitan rag brown out. Mag rant gib ko. Oh, pero instead sa magranta, ang importante lang karon kay since nga burnout ma, sige, namang ng mga rotational burnout, ang importante kita ang mga individual, kabaluta magtipid.
2: Mm-hmm.
1: Magsugod nis ato ang mga kakifay. Murag dirita makat-on kung paano magtipid. Paano na to nga dili masayang ang kuryente.
2: Mm-hmm.
1: Sa mga paagi. Oh, labi na kun adlawan malimta nimo palong ang suga. Oh, di ba? Oh, palunga. Oh, basi nagtakwan na to dito ang imong charger dito. Wa na ni naka-charge nga nagtaop ra dito sa kuryente. Oh, ibda. Sa padera, daghan, daghan nga mga kuhan. Kamaagi bitaw or kun wa na gikinhanglan na kun nagpa-aircon ka dira. Ning palunga ng aircon kung wa na gamita.
2: Yes,
1: di ba? So bigay mag aircon ka na tugnaw kayo. I mean tugnaw kay panahon ba na nagpa aircon ka? Mo na giingon niya. Although nakay kabayad, sakto man. May kabayad ka, pero atong nahunaon nga kita manggod is kumbaga manggod da do na manggod na gitawag nga kada sa kuryente ang distribution manggod ana. Limited ba?
2: Mm-hmm.
1: Mao na yung gitaw-bitaw nga taas ang demand kay mura nagkadaghan na.
2: Mm-hmm.
1: Like manggod before manggod nga pilara good na ka mga panimalay na ikuryente.
2: Mm-hmm.
1: Oh, di ba? Kaya sa una gali manglantaw ra mig TV sa silingan na mo. Lantaw ra mig TV. Pilara mo na ikuryente sa una gud.
2: Mm-hmm. Ang uban gani maki-charge pa sa ubang balay no.
1: Correct.
2: Sa silingan.
1: Ako.
2: Oh. Ako po.
1: Singko bayad ra ba?
2: Just talaga sa umuha.
1: Just the same sa una.
2: Sa una.
1: Cinco to mo sa una. O niya. Daghan to. May pa-charge may. Basta flashlight ang i-charge. Kay mahal. 20. Karun. Na mag-charge balay. Ano may bayayay? Ganana ba mga ka-K5 ba lahi na manggod sa una kaya sa una manggod pilara kabuk na ikuninte karon mga ganong nakaingon ta nga taas ang demand. Na naman ko'y programa ron ang I don't know kung sa Noreco or I mean I don't know kung sa cooperative or sa NGCP ba mismo or unsa ba doon naman ko'y sila'y programa ron nga pwede ka kung wala kay kuryente pwede kang matauran I guess utang pautang ba. May pautang manggod ka ron nga kumbaga ang monthly mantingali sabay lang sa pagbayad sa bills sa imuha ulugang lang. Dali na kaya magpataod karon og kining kuryente, magpatakod kag kuryente mga ka K5. So daghan nagigayo halos na mga panimalay na nagay mga kuryente. So mo na giingon nga taas gid ang demand o niya tong supply mo di na gid paigo mo kinahanglan di siyang dungagan. Sige go patingali pila maron pila ka tuig nanatay gagulingon nga planta. Bagay na mag-joke mga kakibay pero serious ba yung ni nga butang ay?
2: Mm-hmm.
1: Oh, seryoso ni nga butang mga suki na itong ating paminawan. Sige, good morning to Leslie Along. Good morning, shoutout ni Eric K5 Eric Tinerefe. Okay, Ramo Burnout kay Shaman na akong kasanag. Kabalo natin sa ika-comment?
2: Kinsama na. Sheesh! Kasi po na lang makita.
1: Ngunodang ta? Ang im... Kanya ko nabasa ako na layina na.
2: So, sa damit...
1: Ang imong ilong puno, kaso ang buli.
2: Ay, oo, oh, kanang biro nga ginatawag sa ano.
1: Asa man?
2: Sa kanang... Ang lamparilya.
1: Lamparilya, tama.
2: Ang biro bang ang itom nga ano sa aso? Ya overnight mo maglamparilya tapos mo ilo.
1: Uy, magtuon ko sa una.

0: Yeah, so una pa kay Napol ba ko sa una kaning sugba kanang palutpot. Sa gitawag ide sa iligay nang palutpot sa to.
1: Kwan sapsap.
0: Sapsap. Mhm. Sapsap semua kana pang panit. So una manapol ko kanang maghaling ba? Patungod ka talaga ng parilya, patungod na ako ng ano to, kanang sapsap dito na, wala, nasuda na. Pero dito, anuos. Anuos. Batasan. Alas 11:45 mga kaka-K5. So, mauna, no? Ang kanamanggod mga suki na to, tigpala matay, pangandami ninyo, kay karong alauna, kung Visayas ang isigutan, tanan ba gini? Hindi ko sure, ha?
1: Hindi ko sure.
0: Kay, naro ba to'y nabantayan ako nga nagpagawas po sila nga Visayas, Saltasio Burnout. Okay naman, sigara man din eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Oh, sigara man. Pero base ha, Visayas magod ang giingon mga ka-K5. 1 to 5? Check ko ha, 1 to 5. Double check na ko mga ka-K5. Ano, sorry, 1 to 10. Oh, alauna hangtod sa alas 10 sa gabi. Mga ka-K5 Visayas. Mm-hmm. Ang Mindanao, alas 12 sa Udto. Mm-hmm. Ang tod alas 9 sa gabi. Pudukuan. Mag-unsa ka sila, no? Anong schedule? Mag-charge? Mag-recharge.
1: Mag-recharge.
0: I-delete lang ito. Pero nabasa na nako. Bahala mo diyan. Na-delete. Pero nabasa na nako. Ay, ulam na ko na-mention ang pangalan dahil. Okay. Sige mga ka-K5, alas 11:46. Atong i-check karon si ka-K5 Shella Gasataman. Kini kay maining balita mga ka-K5, no? Maining balita ka-K5 rin. Kay ang kanlaon karon nang limpyo sila sa mga drainage.
1: Uy, wow.
0: Oh, nang limpyo sa mga drainage kay isa mong gugayo, mabahaan niya, mabara ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, importante, mag-giskot po ito ng baha. Kanyara na sa pagbalik mm-hmm. na to. Pero kani, ato ning dawaton si ka-K5 Shella Gasataman, ini ang report niya, ang Canlaon City nang limpyo karon sa mga drainage. Okay na? Mm-hmm. Sige mga ka-K5, ato aga i-check karon ang kumpletong detalye sa mga balita. Kauban si ka-K5 Shella Gasataman.
2: K5 News FM Live Report.
0: Che.
3: K5 Elmer and K5 Rayland, gimpagpasan karon sa lokal nga kagamhanan sa Canlaon City, ang dako nga ron ngiling o gisloding sa mga kanal nga nagakalinlahay nga bahay sa syudad ng Canlaon, isip pagmangandam sa mga ulan. Inisubay direktiba ni Mayor Maxio Cardinas, aron na siguro nga walay lapok, batura o gumpang sagbo sa makapugong sa kapsay ng pag-agos ang tubig sa mga kanal, unta sa mga unang araso nga pagbaha sa mga kasada. Sa pagawa sa mga lakulo-lagway, makita sa mga opisyal o maintenance personnel sa syudad ng Canlaon nga nagkinabangay sa pagpanguha sa mga basura nga makabara sa kanal. Matod pa sa lokal na kadalhanan, ang maong aktiba sa syudad, hindi lamang alam sa pagpanglimpyo kundi usap aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o mga residente ato sa panahon sa sibulan. Nanawagan usab ang LGU Canlaon sa tanang residente na magtinabangay pinaagi sa paghustong paglabay sa basura aron malikayan ang pagbarado sa mga drainage system ug mga pagkumba ng pagbaha. Kini nga balita nga tod kanato sa DTF 100 may PC ug DTV Bayo para sa programang 11 MBPS kini kita kay Rachel sa taman para sa kampiyon na balitang kredito publikong kalingawan sa Negros K5 News.
0: Dagay salamat sa buha ka live report ka K5 Shella Gasataman. So mas maayo mga ka K5 no nga matimanon ginato ag mga drainage.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dili lang diri sa Canlaon, labi na gigaton nga mga area nga dali nga bahaon.
1: Mm-hmm.
0: Speaking of baha mga ka K5, unya sa mong pagbalik, amo ang hisgutan mga sukin tibo minawan kining baha ba?
1: Mm-hmm.
0: Laging baha mga ka K5, pero dunay baha ka K5 rain.
1: Mm-hmm.
0: Bisan yes. Pa ang gugma, di gid makapugong ang baha.
1: Di gid makababag.
0: Grabe, gining gugmaha, ginawa. Oh, kanakaling, ah, bahala kang baha ka ba sa paday, uno na mo niya mong gugma.
1: Mm.
0: Oh.
1: Grabe ang ano, no? Commitment.
0: Commitment.
1: Mm-hmm.
0: Kung walo mo mga ka-K5, onya, i-check ra ninyo dali sa

0: Facebook kayo na paminaw mo kay amuning isgutan, pero ang pangutana ni mga ka-K5, basig doon na kanig ipadugdumugan sa? Ah, di ba? Sa either nga, unsa man sugka ni. Pero bilib gigay ko yan talag sa ondra ba? Kay mislead to
1: eh. Atek lang ganun.
0: Hindi, karoon pag i-post imong ko, Andre, kaning pub-match nila ba?
1: Oh.
0: Belated happy birthday di eh.
1: One day later. Mudawat siya
0: pun. Kabalo ko, nga karoon pa nila i-post. Mga ito, mas ignorong ko.
1: Bahaw naman lang to'y bilis.
0: Na, di ay?
1: Bahaw na na.
0: Koyek taran, sir! Dira taon, minsya'y pangalan. Ay, nagpiin to siya, di ay? Siya kasi kong masahon. Ah, yung gibalik ko message dire.
1: Sama na.
0: Ang iyang comment, okay ra mo burn out sir, siya man ang akong kasanag. Yes! Yeah!
1: Sana all. Sa dami dali, ga-block out.
0: Loving. Manay giingon, kung ang gugma, ako na ang baha, dili ka po. Ah, ang baha,
1: dili ka
0: pugong sa isa kagugma.
1: Mm-hmm.
0: Kani, ang burn out, dili ka pugong sa isa kagugma. Pa siya lagi daw ang kasanag. Ikaw lagi daw ang kasanag. Sabi eh. Believe ko din natin yung mga kuan mga K5, yung mga gugmas. Napi siya ikuan dire, sir. Kiniin kuan, Biko.
1: Pwede na po at to the station, kinapay Suman. Suman or Biko? Parehas lang na.
0: Na ay, Biko. No?
1: Witi to witi.
0: Nasa, nami to, murag wala pa rin na kuhay ay.
1: Wala pa. Murag na i-reservan.
0: Ikuhaan mo rin siya. Ay, kung nauna rin siya. Maroon na rin pa ni Otoro yung ulan. Mita, garala siya din Biko mga K-pop mo niya. Para murag bibiko.
1: Naidugang din na isupon.
0: Masa di ay?
1: Dili daw siya sa Biko, marag pizza raya ha.
0: Oh.
1: Mamili, man?
0: Ah, okay. Gaya na mag-gits eh. Takdan mo ni mo.
1: Gahapon naman tong pizza.
0: Matay ko ng tulog, pero ikaw no. Ito, yung nana mga ka-K5 no. Katawa rami din mga suki, hindi ko minuan, pero ambi agad. Tinoon man. Is mga gilingaw na mga K-pop kay ako pa amo pagikuan mga suki di minawan amo pagiba feedback ang to ang mga KSS dito kay karon kon asa man sila panulong ang gasakay man sila bangka
1: sig mag island hopping sila
0: nila sabot man gud kay ngarsada ram gud sila ning anong gasakay bangka. Oh, gisakay ra tog bus niya pagikan ning anong gasakay bangka sindan ta ning bangka. Asa na? Gali! Mo na! Libo galik ko! Sa ka sila bangka! Saan ko na yung makita ko? Lumato na ito report. May gawin siya. Bapay pagsak kay bangka. Bangka ba? Pero happy na sa mga K5 solid supporters leaders ha. At ang mga TSS kanlaon mga K5 nag-tour sila. Garo baga panahon na o niya... Kabalo ko kung unsa sila ka-excited kaya alas 5 pala skadlaon, naanan ni sila dire. Oh, 5 skadlaon paman mga ka-K5. So, mo na grabe ka, deserve po sa ito mga key assist leaders.
1: Yes.
0: Nakita na to ilahang kahago. Oh, pagpalapnag sa tuag produkto mga suki na itong paminawan. Sige, good. Big shout out kay Doc Ramil Oy. Salamat, Doc. Gika ni ka-K5 Lulupidot. Ang naulahin.
1: Ang nalit.
0: Nabalakan siya mga K5 nga. Matag, dilit na mong katigali ko kakuyog. Ani ay? Naulahin? Pero gihulat sa sila libertad. Wala dyan sila libertad, pero wala patunod na yun. Ako itong giinan ko, ato lang ang laplaya, kisayang kini mong suod. Ay, nako. Oras mga K5, alas 11.54 na natin sa ito ang pagpanaguban. Balik may karanong kayo mga sukan di paminawaan. Human lamang sa pabilag ka mga Pinoy. Labi na yun, musunod na mga K5 ang Mighty C Network News. Standby mga suki na itong tig palamati. Dari sa ito ang pagpanaguban sa itong tulumanon. Inyong tulumanon ang 11 Mbps.
2: 11 Mbps!
3: Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og TTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
2: TTX 500.
5: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nainom nyo na inyong TTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
5: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
6: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
5: Oo.
6: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
5: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
6: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian, ako.
5: Vegetarian.
6: O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
5: Correct.
6: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
5: Mauna.
6: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
5: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
6: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
5: Correct.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Doc Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
6: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon ug other sources.
5: Pwede ra.
6: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
5: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
6: Na, kining tanan Sir JP makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
8: Pwede ra di ay utan no.
6: Og mga nuts, nanay sing. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag-DTX 500, og mag-mighty si Sir GP.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. Headline.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, publiko pinalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiz, anak ng may-ari, tinuturong sospek. At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, publiko pinaalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Sa Cagayan de Oro, nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy for Sensitive Groups September 1. Base ito sa AQI Monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy for Sensitive Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
12: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
10: Samantala, tatlong kabayan na sunog sa Rojas City, Capiz, anak ng may-ari, itinuturong sospek. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
13: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiz. Kinilala ang isa sa mga may-ari ng bahay na si Amelie Tabalios. Samantala, tinuturong suspect sa insidente ang anak nitong si Mark Anthony Balios. Sa panayam kay Amelita, mag-isa lamang na nakatira sa nasabing bahay ang kanyang anak at dahil sa mga hindi malamang dahilan, nagsiga umano ito sa likurang bahagi hanggang sa natupok na ng apoy ang bahay. Tinatayang mahigit 60,000 piso ang kabuang halagang pinsalang iniwan ng sunog. Sa ngayon, nakapiit na sa Rojas City Police Station ang tinuturong suspect at handa naman ang ina nitong magsampa ng kaso kaugnay sa insidente. Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
10: At dalawang Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Balawan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
14: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa dalawang Vietnamese na mangingisda na naiulat na nawawala mula sa Vietnamese fishing vessel QNA 90859 sa bahagi ng Rifleman Bank sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard

0: ERP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drills sa mga paaralan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education o DepEd ang active shooter drill dahil sa posibleng hindi magandang epekto nito sa mga estudyante. Magsasagawa naman ng evaluation ang mga pulis kung ano ang kulang, ano ang dapat i-improve at kung may mga emergency sa loob ng paaralan. Ngayong araw, Setyembre 3, ang drill ng DepEd nationwide dahil sa mga insidente sa mga paaralan na kumitil sa buhay ng ilang mga estudyante. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At 2 person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Natukoy na ng pulisya ang 2 person of interest sa kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa Barangay Bompana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag. Sinabi ni Conag na patuloy ang imbestigasyon upang beripikahin ang posibleng partisipasyon ng 2 individual sa krimen. Sinusuri rin ng pulisya ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang imbestigasyon, nagising ang 53-anyos na live-in caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na kasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ng mga imbestigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang eksaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimen na aresto na. Madalas sa pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimen. Kabang detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
5: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. Magkapitbahay lamang umano ang biktima at ang suspect sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa Barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang suspect sa Barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa suspect na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima, kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gandhi, na apat patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Joe Jen Morillo.
6: Umabot na sa apat na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Culasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 93 ang record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Culasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may tig 4, Patnongon 3, Lawaan at San Remedio tig 2 at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan na nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa MyDC Network News, kay K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
2: At PRO2 nakapagtala ng 26% na pagbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 John Chavez.
8: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkonti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa tatlong kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang Pro 2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon kontra droga, 113 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na sabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasa kote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon.
9: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agula at para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan na malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residenteng na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon na mga nasirang imprasaktura kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula GSWD sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residenteng unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. At mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, napinsalang isang matataas na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ay sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugatan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ulat sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karatig istruktura. Samantala, inihayag din ng isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes at ka-K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Humans at duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: kahupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan mo bukit, bay?
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakaros, ganyan ko?
13: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? abre na ang Desk Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Desk Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Desk Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Desk Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga uy.
18: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
19: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
18: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
19: Aw, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am?
18: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
19: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
18: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalaga ni mo, sir.
19: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
18: Bye, sir.
20: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
21: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News.
0: Breeze FM Philippines. Your voice, your station.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District. SM City Bacolod. Luke Fu, Cantonese Resto. Bistro Bar. DTX 500. Your superior antioxidant. D3 Bio. Your antibacterial and antiviral specialist. Mighty C. Your alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod. Staycation Experience. STI. West Negros University.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Oras mga K5, alas 12.27 na sa kauntuhon niya. Balik na kita sa tulumanon mga K5, ang 11 Mbps sa programa. Kinesa gihapon si K5, Elmer Saganga.
1: Kinesa K5, Raylan Esquerida.
0: Di, balik ka sa kayo. Wala na ko naon yung mic. Sige, ikaw. Sa deka.
1: Okay, ni si K5, Raylan Esquerida.
0: Wala na ko naon yung mic. Niya, so, manigating mo. Di mo ron? Sige mga kakipag, parayin tayo sa tunahan, mga sukinti kuminawan. Good noon sir, unsa orasa ang brown out diri sa ato sa Kanlaon? Try na kong check ha, kung di magugusure kung kini nga substation diri sa Kanlaon is under sa Valyermoso. Oh, Valyermoso nga substation mga kakipag. Kay, ano, kabalo ko nga Valyermoso substation eh, pero ako kabalo mga kakipag, it's either feeder 1 or feeder 2. Doha man gud ni mga kakifag ko kaklase gud. So kun Valyermoso feeder 2, kun under ni sa Valyermoso feeder 2 diri sa Kanlaon mga sukinti kuminuhan, dunay brown out alas 12. Antod sa alauna sa hapon. So dunay 1 hour nga interval mga kakifag. Karong adlaw ni ha, September 3 mga sukinti kuminuhan. Ato lang i-select mga kakifag ang Valyermoso. Valyermoso feeder 2 gihapon. Alas 4 sa hapon, hangtod alas 5 sa hapon. Doon ay brownout ha. Valyermoso, feeder 1. Feeder 1 mga ka-K5. Ang feeder 1, karong alas 5 sa hapon, hangtod alas 6 sa gabi. 1 hour gihapon ang interval. Next naman, Valyermoso, feeder 2 gihapon. Ang feeder 2 sa Valyermoso, alas 8 sa gabi, hangtod alas 9 sa gabi. Next, feeder 1, man po sa Valyermoso gihapon. Alas 9 sa gabi, hangtod alas 10 sa gabi. So, I don't know kung mga kakibay kung unsa tayo diri, feeder 1 ba ta or feeder 2 ba diri sa Kanlaon. So, mato ninyo, kumbaga guide to ninyo mga kakibay. Pero para lagi masabtan, try to visit sa Facebook page sa Negros Oriental 1 Electric Cooperative. Nadira mga K5 ang ilahang gipagawas karon nga advisory regarding sa matabo nga brownout karong adlaw mga sukinti paminawan. Sige, padayon ta mga K5, wa pagar. Si try to contact ang K5 sempre. Try to contact si kay Manog Dungka ko no, amo dunggo mo na sa mo. Manog Dungka ko no ang ilang gisakyan nga pambo. Social ni sila eh. Puro na ito kapag K5 solid supporters, leaders, mga K5. Atong i-check karon dito sa sa area sa tuag mga K5 solid supporters, leaders. Kung unsa ilahag ya sitwasyon, asa sila sunod? Ah, okay na. Asa sila next mga K5 karon ha, nga destination nila. Pero pumunta na ito kung asa na sila karon. Pag-auban na ito mga K5, si K5 sa Frisario. Gikan diha sa may bais mga K5. K5 Surf! Maing Uto!
2: Yes, K5 Elmer!
0: Hey, kumusta? Karon! Pero muna nakas balon!
2: So, parang K5 Elmer, no? Naka kami, nagsakay pa big bangka.
0: So, ulit. Pero hapit.
2: Amo gito lang yan. Ang pan yun. Dolphin.
0: Nanay, dolphin yun.
2: Klaro ra, tingog?
0: Oh, klaro ra. Nay, dolphin.
2: Oh, dolphin. Apan pakyas ka kay May Belmer. Kay,
0: ano man?
2: Nagdiliswerte ang cases kanlaon karon kay magpakita. Sa karon kay May Belmer, no? Kanang,
0: sighadlok.
2: Sa, ano, sa
0: Ah, kung natuloy ka, parkingatan sa mga matka. Asa mo next ka destination ka K5 sa free?
2: Kanang sa karoon ka K5 Belmer, naapapidre sa ano no, sa bais, nagasakay ni ka matka karoon. Kaya, sulay na kayo sa mga dolpe na pan karoon. Nag-debot rami ni bangka, nag-sorpe rami dire ka K5 Belmer.
0: Huwag man kayo nang abuyo, diha. Huwag nang abuyo?
2: Nag-sorpero ni Dre kay hindi bang layog dagat di sato naman layog dagat
0: Mada nga unang yung target di ay sa tuwang mga cases ang dagat kaya wala dagat di rin. Pero ang
2: tungkol pa lang sa sa pagbiyahe kaganihan, dagdag jud na nga hapit mga 1,000.
0: Mm. Pero okay raman tingali, kaya ra.
2: Okay raman kay dami sila dala nga GTX ready-made oil.
0: Kana. Oh. Ano nakabili dia? Ang alang wala, kung alang wala sila dala na namaligya ko na sila. Di ba na?
2: Dali mao ang ano ang toaster o gaplat.
0: Okay lang na ba sa kuan gyud at GTX Liniment Oil, oh, di ba? Pero kabalo kay asa ang next nga destination ninyo? Gikan mo dira.
2: Sada?
0: Next nga destination ninyo?
2: Ay, di man klaro.
0: I mean ang sunod ninyo nga adtuan ba? Sunod ninyo nga destination.
2: Wala pa may update sa K5BR kung asa ang sunod ani nga adtuan.
0: Mm.
2: Wala pa may ingon po si Thursday ko asa ang sunod ani.
0: Sige, aambig na. Nakapas naman tingali itong naulah eh.
2: Tulay po dito ang kakaog dulpin po. Sabi, inawo ka ng dulpin, oy.
0: Grabe po, kailang kitang dulpin. Kimbra naman po naging muha. Mayroon dyan ikuyog na ikaw, kaya naman kita kag-dulpin. Sige, go ahead, King Five Sep.
2: Sige, kag-5 Inter, no? Wow ka na itong update. Karong ang dawas, alang sa day 1 sa K5 Solid Supporters on Tour. Angkot kini Ugma kay K5 Bilmer, no? Alang sa programang 11 Mbps, kini si K5 Serpray Serio para sa kapit ng mga balita at servisyo. Publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kapyon Report.
0: Auto kay K5 Red, no? Si K5 Serpray Serio. Marami ka-enjoy ang ito ang mga KSS. Galing lang, pakyas daw sila. Pakyas sila sa paglantaw sa Dolphin. Onya si K5 Sepri, ganahan po ito siya mulang tog dolphin. Galing lang, kung saan ko na yung naong sa dolphin? Luya po tas tumako. So, naa sila karon dito, naa pa sila karon dito mga K5 sa may Bae City, diya sa may Tanyon Street. Diba? Wala pa mag-uwi ko noon sa next nga destination nila. Pero, so good ni ha. Karon ni adlawa mga K5, until ni sila tomorrow. Antod din sila og mga adlaw mga sukin di paminawan. Yaro gigana ganing nasa ni kapanugid ig pauli ba. Awala gina manugid lagi na sila rag.
1: So true.
0: Ko mi to dito sir ani duta oi. Ina kung baka di ba manugid na sila. Sa ni kuyo pa kasera porte ginin duta dito ay. Pero bitoy. Amping mo diyan sa toga mga K5 solid supporters, leaders sa kanlaon, mga sukinti paminawan. Sige, before tas itong ilisgutanan ka K5 Ray,
1: yes.
0: Aton eh, dawaton sa una si ka K5 Jom Sunido, regarding sa iyahang report mga ka K5, kalabot din yung iyahang report nga pagbuka sa Escalante Sunset Market by the Bay, posible mahimong kabahin sa highlight sa Tourism Month 2026. Sige, ito i-check karon si K5 Jom Sunido. Kalabot usab ni ini kay ngano man ginabuksan man ni mga K5 Sunset Market, di ba? Sa kaniya. Ato nang i-check si K5 Jom Sunido sa pikas linya mga K5. Ato garo ga siren bagasukit bino ang detalye sa baog ga balita.
3: K5 News FM live report.
0: K5 Jobs.
2: Yes, K5 team. Kuan, kating lami gyud kay pagkatayming nga hinuon.
0: Sa nang lami ona.
2: Sa murag ma-hype gid ni siya pag maayo. Kining gyud kay ang kining opening sa kining night market by the Bay K5 team. It's iyang giatol sa opening sa ilahang to raise them week a month ka K5 team. So ang aton pa og inno na to nga og diha nila i-focus mura og ang diversion sa attention sa to ang mga lokal og mga na siyempre mga national nga mga turista ka K5 team mura og makahatag gid mahanok gid diha ng lugar niining market by the Bay. So kuan na siya kining dugangan pa gyud nga mura og kaning ang iyang ambiance makita gid nimo og unsa ka anyag ang kalikupan tungod kay kuan bantang kay siya panahon sa sunset ang maong area.
0: Ah, okay.
2: Ilahang kuan night market sa murag na kilit dagat mo na nga mura og maingon na to nga halos tanan expect na to nga kining mga ato ang mga vloggers kining influencers
0: sudulog dagat
2: content creator oh diha gyud sila mo mura og diha gyud mahimo gyud isang tambayanan nga kipaintig labi na sa manog pitik so halalungan lang jud tayha kay base og ang mao atake ang manog pitik kunya lain ang kuyog sa ug pitikan
0: morganahan ko mo suroy di K5 Jom. Muraganahan ko mo suroy di ay.
2: Ay, di ba yung pareho naman, yun know, tingo gro nag-
0: Hinabi yung tingin mo.
2: Abilidara ko, bugo ka go, doon na nga. Mura, o, baay ka kayo pagka pamana ni
0: Steve. Pero ito, interesting, oy, ako, ana, ganahan ko mo suroy di ay.
2: Ganahan na kay Brian lang og kaning kuyog ug uban na kay narbay manog pite kunya labi na og i-post pag sa Facebook.
0: Oh, no. King, you know, mabunalan pag kita mabunalan pag helmet.
2: Ano ba niya oy?
0: Sipag ko.

0: Pod, maiking pagkaplano sa ato ang kuan. Ato ang lokal nga kagamhanan sa Princess Galante. Tungod kay ang timing o ang pagtimpla sa simpo, labi na gyud kanang market by the way, mo gyud gilaharo kita target nga idugang.
1: Subay-ubay ang balik, subay-ubay ang mga baligya dira.
0: Tao. Pero yun pala, i-stick na to diha nga kanang mga sa passport, mga na diha, mga diha lang ba. Pero ito no, kung naay mo participate, na naa, kung doon na ta, doon ay nag-advocacy sa, inihingo na to nga passport, na na po doon ay ga-advocacy sa kitawag na to, slow food. Slow food, na yung mga finger food, bibingka, puto, ano ba, murag muna sila na-categorize sa slow food nga industriya.
1: Pero
0: sa total ino na to nga, pag-abot yun sa ginatawag nga attraction, monitoring yung target sa Princess Galante nga mabutang sa main attraction ang kining ilang market by the way, kay labi na yun, mauni ilang gipaon sa mga tao nga mga nature lover mahili kayo mo appreciate sa kaanyag sa kalikupan kipay
1: Sige.
0: Ilami kayong pagkaplastadara ha. So, ato anong bantayan kay. I-try po na ito nga abuton ang head sa City Tourism Office sa persona ni Fixini Abibat. Ato ang sistingan ng ayo ano itong habig. Kung para ma-fight pag hindi na pag-ayo ang ilang programa nga po nga umaabot diri sa Pwedes Kalante.
1: Sige, thank you. K5 John.
0: Taman. Mga pila ka mga balita nga atong na tipon sa atong paglibot-libot sa Bukta Quenches Kalante o gantin ka balita. Atong kanato, 36,500 may disiyang alkaline disyo vitamin C, D3, Bios 4, may effect to extend food supplement. D6 supplement sa kakabikaraan na ka, dito ka pa. Para sa programang 11 ng BPS, ako skipin yung tunido para sa kampiyon ng mga balita sa artisyo publiko o galingawan. Dag Negro, ang kampiyon ni Estasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Dagan salamat ang K5 Jom Sunido mga ka-K5. Before tas ito mga balita ay iskutanan mga sukinti maminawan na kinikisa ka balita mga ka-K5 adya nga natabos sa may lungsod sa Ayungon. Grabe ni ka-K5 rin kay isagid ang patay tas duha ang angol. Kining pahinante patay kining human kining nawad and break lagi. Nabangga sa isa ka punuan sa kahoy diya sa may lungsod sa Ayungon kagahapon ni Salasdo sa hapon. According pa sa investigation sa kapulisan, ang kamaong close van gimaniho kini sa isa ka Ernesto Bahado Raga Jr. Residente man sa Dumaguete City. Aga sakay mo sila si Pedro Opsimar Resilia, 28 anyos, nga taga Ayungon, o ginun man si Wilmar Katubig taga Bakong. Mao lagi ni pag-abot lagi nila sa mao nga area na wadan lagi ni og preno break kay nasampit nga mao nga sakyanan og bibangga kini sa punuan sa kahoy mga kakifay. So dapat ha sa tuwa nga mga nagarayog sakyanan check yo da check inyo ang inyong break inyo ha dira nga mga unsa pay anayan nga i-check ninyo before mo mobiyahe mga suti na tong tipaminawan. Pila ka brown out na lang Pasko na. Sabi oi, mo lagi na trending lagi brown out. Dali sura ni.
3: Brown out na po.
1: Oh, pila ka brown out na lang Pasko na kuno. Sige, bi arita magyagi five sa atuang hilisgutanan karon kalapot lagi ini karong isa ka kumbaga ang gugma. Di gyud kapugngan bisag unsaon. Okay, bisag gabaha na ka-K5 rin, padayong yung yabang ng kasal.
3: Uy!
1: Naay kasal nga nagpadayong nagbahalag, baha pa mo niya, basta madayong ining kasala karon. Pero maglanto ka, ingon ka, biliban ako ani, ano eh. Bapoy, itambong ani, murag.
3: Murag. Gaduwa-duwa.
1: Kaingon ko nga, labi na, yung bitar ka ba na, barkada to ni mo, no?
3: What if ano, what if ikaw pa d'yo best man?
1: Ako d'yo best man, na, napakasal yung mga karang alawa yung tao. Pero, at ito pakita sa video, be. Pakita na to ang video. Mga ka-K5, tanawan ninyo ito ang live. Kaya ito, ipakita mga sumidu pinawan. Trending niya. Trending ni mga ka-K5, kining gikasal. Awa, oh. Sus. Adrini kanin mo na sakto sa angles camera makita gid ba ang kining unsa jay situation.
3: Situation.
1: Mura magalutaw. Di ko kay magic ako ni tambong ay.
3: Maghalos gani wala na gani ano walay ubang guests.
1: Bitaw.
3: Ang tanawa ang chairs kay sa simbahan ba?
1: Ang tama.
3: Ah. Kay halos walay tao.
1: Tunas kong bira ron. Tunas kaon.
3: Dili siya sa kaon.
1: Gawin na na to.
3: Kasi gulay paha dito.
1: Gawin na na to sa kaon. Ah, reception. Ah, kamuha. Kay kani sila, kani na, ano to yung laing anggol anin, ang luhod ni sila, ipatungan rag bangko.
3: Mm-hmm.
1: Oh. Kano kayo tingalin, no? Kaning, basing natumba na daan ang kaning kan ba? Baboy na. Dinagi si Kuya yung mabakwi. Okay, kaya gani, baha mang, ni baha mang yun. Ang busy baha na, uy, gani, pero may tingali ning bahaon. Okay, sa? Ay, kung nani, ito mga ka-K5 ba, murag, kumbaga, ginapost mag sa social media na, labi ba sa gina, nani mag nga issue ka K5 rin. Paano mag nga inani nga issue, bisa gani, baha lang, kaya i-post mo na sa social media, mag-trending na, ito, oh, mauna na rito, labi na, musikan mo atong kuan. Katong music ko nga issue sa flight control ba?
3: Sama na.
1: Kung saan man to ay nga...
3: Sa music.

0: katuwa lang gid diri murag na kumbaga nahimo siyang na call out gid siya kay na trending manggo ni siya sa social media. Mo na gingon nga gibay brain niya bisan pa ag magbaha di as palibot basta ang gugma magpadayon ra gyud na.
1: Dili mababagan.
0: Dili mababagan. Ang gid ayto natong naihaw na mo ang baboy nagasto na man kayo.
1: Nakagasto na.
0: Nakapalit na kining nakabalit ang buga sa kasako o kasako ba kay gana ipamalay man gud ana ka key brain kapatid na kapatid na kana
1: oh.
0: Basig pag bata pa ro kaning yes. Oh kanang mawalay man gud kay naa gud na ipamay oh usab man duha ka sakong buga latulo ka buklit sunon upat ato ang halapaon
1: kay puto ang ano 1 million pesos layuan mo ang anak ko lain puto lain puto
0: lain puto lang ta magi ay nana ba na pugi na ipangayo kay nga kuan kwarta oh it's either oh may 50 mil kami na palit 50 mil pero para sa lamas grabe naman ang lamasa
1: basta lamas itura
0: mo kita nang nagakitang kurakot oh gusto sa di
1: ay ang sada pakiblit
0: okay kita mag ordinaryo murag dito na puta nakatun ba ay sahay ko guys ko ilata sa una. Diba guys, kuila ta, may bisag ulay project, mangayo man ta. Oh, ma, palit, mangayo ko galing 100 kay para project. Muna ito yung kitawag, ghost project.
1: Ang tinood, ano, nawadaan nag-alawans.
0: Nawadaan nag-alawans. Walay project, pero kitagag budget muna yung kitawag, ghost project.
1: Project.
0: Oh, pero hanto, nagkadako na ang bata, ang katong sige pangayo sa una nga, para kunos project. Nakat-on po siya sa kuan. Muna.
1: Muna siya.
0: Mission na nahimong engineer. Na mo na nakat-on ng gota sa unang panahon mga kakipay. Hindi na to na sila mablay mo. Ay, sa una palang gaan, ang rakot na ta. Pero balikan na to, 50 mil. Nabi tayo, sulag, rumang ba'y kuan na ay. Ingon la, I don't know kung lamas raw dyan, pero mojo yung ingon, no eh. Maminaw ba ko ka nanay pumalahay? Naman na yung mga dako-dako ko, right? O, ikaw, dako-dako. Dako-dakong tao ko nos, kuhan, ni bay. Dako-dakong tao, slaki. Habi ko ka dako, literal nga dako-dako.
1: Dako nga tao.
0: Dakong tao? Kamay, mantong sa. Hindi, mora, dahil ka nang rumay manguna ba?
1: Dali.
0: Sana, nagkasinabot na magiging ato ang anak. Kaya pare,
1: saan to man?
0: Amuha lang yun nga. Nga ilang may 50 mil, kami na ibahalas lamas.
1: Kami na ibahalas sa kami.
0: Gabi naman ang lamas, 50 mil. Sumpura na dyan, ikamahalang pala lito. Pero nagsinay, tingnan na ipalitan lang. Saan ang nakabatid, hindi ko malimot ay, 50 mil para kunos lamas. Yan, pwede naman na mag-ibot ang tanglag ko.
1: Sa silingan pa dyan.
0: Oh, mag-ibot ng tanglad. Kaya litsyon man. Litsyon. Ay, okay. Oh, pwede ra ka. So, may ilamasan ng litsyon ba? Basta ka rin, di ka mo 50 mil o eh.
1: Kasi 50 po ito ka baboy.
0: Abasi po, no?
1: Labi na.
0: Wala ko kung baloan na. Kung bisigdagan pong baboy na guwan. Oo, sakto po, may punto po ka. Oh, may punto ka. Basi po, daghan ang baboy nga ipaihaw. Oh, mato nga naingon siya nga 50 mil. Kung basa eh, chat ka, di ko mabasa kayo, wala ko rin, kung ang cellphone, isang account. Ito mga kakipoy, alas 12:49 na mga suki na tuntig pala mati. Sige mga kakipoy, by the way, sa tuag, pagpanaguban, pagkasuki, di ko binawan. Good morning to Dolores Campo Redondo, Panolde. Sige mga kakipoy, mga chat ka? Wala na kong mabasa kayo na ko rin. Okay. Pwede po.
1: Sa daw?
0: Pulo kilo nga aho sa Mumbai. Pulo ka kilo nga. Sakto, 50 mil. Muna sa kura. Hindi ko na 50 mil. Gabriteng pita ko sa una. Karoon dito ko naka-open di ay. Sayang, utuwan ako na video kay kung silpon sa una. Kipad, mag-uto. Yan nakalahi man gud mamalay gud ron ka key brain karon medyo social na
1: social
0: point mura na kasal ang mamalay karon ang sa una kay magpasan ron may kining us kabukag nga paan oh dayon timplahan na mag juice sulod mo atong plastic bugto ng pamalay magkasinabot dayon moingon ra ito nga oh unsa man kanus amang gidagkasal kasi

0: abot naman gani nga ito ang duha kalayon o kuhaan, karnero. Naglumabito ng malayo eh.
1: Hinapit na yun.
0: Naka-observe na ka, ana?
1: Marag wala pa.
0: Oo, oh, wala pa.
1: Wala pa.
0: Observe niya.
1: Isa wala akong ginsang pamalay.
0: Dili, basit na yung malayo silingan ninyo. Or Scarlo, malayo. Si Jovin. Si Sheila.
1: Yeah. Invite ra niya.
0: Oh. Or sa...
1: Oh, oh, oh. Sayop.
0: Si Pietro or katong pamalay niya. Eh, pwede rin mo, sige, bitaron ta.
1: Kuyawan.
0: Pero sa una, mong, una na ako, di kikitig-kitig-observe na pamalay ka nang, ah, magulat ako sa gawas, magulat ako kumakong tao na. Pero ano ba yan, namura curious ko ba? So, inaasulo daw eh. Ah, maude na dito. Namura sila katong, kuhan ba, flip-top. Alas 12:51 na mga kakifay, may pagalimot ang pag-inom o Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Dapat kanunay na ito mga kakifay, nga likuno na ito ang resistensya. Aron sa kamalikay ta sa nagkadaiyang matang sa mga sakit. Kay kun, hina ang itong immune system, dalita nga mataptan sa nagkadaiyang matang sa mga sakit mga kakifay. Try kong check na lang yung parcel. Mapalit mga kakifay ito ang Mighty C, mga suki na itong timpaminawan. Dari sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. And available naman mga kakifay sa itong mga K5 solid supporters, leaders dari sa Canlaon. And for now mga kakifay, nag-tour pa sila. Okay, sa ito ang mga KSS naman diya sa may LMI, La Castellana, Moises Padilla, Oga, Isabela, mga kakifay. Sige, before ta kakifay rin manamilit. Hindi, manamilit. Temporary or manamilit.
1: Yes.
0: Duty, pamanta.
1: Duty pa.
0: Oh, duty, pamanta. Kani ba? Ito nang lakbitan. Kadali lang yun. Gamay ra dyan kayo. Okay. Malik naman gud ni. Okay ba sa imuha madayon ang eleksyon? This coming November.
1: Char. Dayon na natuo yun sa paghihulat.
0: Buragan ka.
1: Char. Lakaw ako. Kapoy ba?
0: Budagan ka dito sa barangay pula. Siguro king daog ka. Asa man sa
1: Morgan, no. Morg, dili ma-insert sa schedule.
0: Grabe sa... Iskay. Pwede ba naman iskay, no?
1: Pwede pa.
0: Pwede pa? Bata man.
1: Ano ko, no?
0: Kita ni... Okay man tag iskay ko. Sakto lang sa katigo lang.
1: Napa sa kalendaryo, importante.
0: Ah, napaasak tama sa kalendaryo. Napas kalendaryo. Bala ka, bito. Mula pa sa kalendaryo, eh. Nanay mangitag apo. Nagoy. Bitaw. Bala ka, ito yung itag apo. Itag apo. Nakita sa apo. Kabantay ka na mag-birthday ko. Ay, ulak kabantay.
1: Kaya wala mong gusto yung
0: Ang ngayon mo sa'yo sa tanan, no? Ina-public na ko ng pizza sa birthday. Pero sa year, wala ko na ginapublic. Para din ako, di may bawa nito. Ano, may edad ni Kuan.
1: Hulaan mo, nana.
0: Kaya gusto mo nga nito. Ay, na-make up po ang taon. Pero ang importante rin, mudagan ka.
1: Lakaura.
0: Ah, lakaura.
1: Pwede ko dyan.
0: Tiktaog yun ang kaspula, no?
1: Abi pa lang nangampan.
0: Hindi, wala ka nangampan. Char.
1: Wala pa man. Hindi pa gani sure, no, by the way. Hindi pa sure if madayon dyan.
0: Ah.
1: Na-info na
0: yun. Hindi pa sure na mudagan dyan ko.
1: Hindi pa sure if madayon ang ano, barangay and sanggunian kabataan elections for this year. No?
0: Importante diha nga kalagkalag na.
1: Abay ako diretso na nagpasko.
0: Ito na tayo kayo, kabayad na bago pa. Bago arwa kagapindi, kabayad na tag-3 mil. Sige, nagkasalamat mga ka-K5 sa inyong mga pagtutok, pumila, mga suking tigaminawan sa ngalan, siniusang puwersa sa K5 News of the Philippines, sa aso ng Vice President of Operations, Eljan Castanio, at ang Station Manager, SM State Flores. Ato Chief Executive Officer to Big Boss Boss Doc Romiloy sa gihapon mga ka-K5 kini si ka-K5 Elmer Saganga.
1: O kini si K5 Raylan Esquerida.
0: Kaba na doon sa Picas Lawak mga ka-K5 Carlo Peña din naman sa may dakbayan sa San Carlos sa K5 News FM San Carlos sa kapagunan ni SM Brian Morden. Kaba na doon si ka-K5 Munje. Magandang salamat mga suki na tuntig palamati. Mayong onto or may hapon kanatong tanan mga ka-K5.
2: 11 Mbps. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DJX 500. Mapali sa mga butika.
4: Mga DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
4: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
5: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
4: Ay.
5: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation. DTX 500 o Mighty C kay dakunig katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
4: Ang appendix parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud kung kini ang ma-infect, ma-inflame ug mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
5: Pero before ka pa mag-operasyon Sir GP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mo ay pinakakumon nga abdominal emergency o kinahanglan jud o surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
4: Correct.
2: DTX 500.
6: Kada si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Unya maabot ang opportunistic nga bacteria nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
5: Correct.
4: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
5: Mao nay rason nganong giparista ang Mighty C sa DTX 500 ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
4: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
5: Sobra pa na, Sir GP.
4: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
5: Mas mahal, siguro. Oh. Gamay ra ang 200,000.
4: Ayay.
5: Nya, kung mag-DTX 500 og Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
4: Gusto.
5: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
4: Adala.
5: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm og tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system og mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C og collagen nga makita mo sa Mighty C.
4: Correct, jud Doc. Sa matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, malikayan pud nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart og kidney diseases.
5: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang, dili ka mabuta. Tana. Dili pa gyud mo tukar ang imong acid, magkabata ang imong mga internal organs nya. Sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa Power Duo, ang DTX 500 ug ang Mighty C.
4: Ha, sobra na po tag oras. Wa na jud ta igong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Kini na usab si Dok Ramil oi saying, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500. Ako si
7: Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspats patlang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Afternoon Heartbeats.
1: Afternoon Heartbeats.
0: Afternoon Heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

All right, check your time. Ano una 9 na sa Kapoorno? Welcome na sa programang Afternoon Heartbeats diri sa Kapoorno at sa K5 San Carlos Digital 95.7. Makauban niyo karong hapon na manghigala si DJ Pam. Magkoy-koy ka, ta. Kutub karong alas 3 sa hapon. Adlaw karong Webes, Pizza 2, Timbulan sa Setyembre ng Kuig 2026. O balik ko rin manghigala kay aduna tayo nindot nga sunata o gamang nindot nga istorya sa kinabuhi. Sige ha, there's no easy way. Standby lang mo, balik ko rin dugay-dugay.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gindubol dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo. Kaya San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number 1,
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Alright, check your time. Alauna 25 na sa kapoy. Kamu na minaw gyapon sa K5 News FM San Carlos 95.7. Og syempre, kinagyapon ang programa ang Afternoon Heartbeats. Pagkauban gyapon ni ko ng hapon na magigala ang DJ nga putor, tapiro cute. Charot! Bago ba naman ito higala, may pareksikasikay sa maniton nga panahon. Kamusta yung kapo nun, dirar? Huma na ba mong paniod to? Kung wala pa, kita nang magkuyog tang duha. Ay! Sa itong mga tricycle driver, sa mga pinikab driver, dira nga naglisod na nung aduna nagipamati. Para makapadayon mo sa inyo, ha, nga pagkatrabaho matag-adlaw, pagtumar mo sa itong power trio. Ang itong DTX 500 may TC o D3 Bio para kanon ng liko ng itong kalawasan inyohang immune system. Kaya ang power trio, mangod kayong tulukan bistang unsang kalasi sa sakit. Lakip na ang iyang himong kasakit sa mong dugan. Kita mo ay mga higala live ng makita ang karoon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa ganahan dirang magpasyagit, yung mag-greetings, ako'y bahala niyo dira, komentang mo dirahan. Ano na ba yung panawagan? Kaya wag yapon mo gidatahan sa iyong utang, hapit na lang nag-us ka tuig. At ano ang timbaya, Andre? Siyempre, nagbalik na ako karoy na magbasa tag-sulat. Sulat nga makapatandog sa iyong mga kasing-kasing nga sulat nga doon natin daghang mako ang leksyon. Pero sa dili pa ta magpadayon na aniasa ang sunata nga nindot sab kaayon. Ang pagbigyang muli, di ba? Kung adunay nakasalat niyo mga higala, hatagin niyo glaing higayon. Higayon nga para magbago. Sige, ania ang kantang Pagbigyan Muli by Eric Santos. Balik ko rin dugay-dugay. Stand by.

tuloy nag-quarantine, iuno na sa kapoy na yun. Balik yapon sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kamu nga naminaw yapon sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Kinigyapon si DJ Pam. Dagang salamat pag-igala sa inyong pag-standby. Ang hapon ni Madam Midelina Yamazaki. Good afternoon, Ma'am DJ Pamela. Ang hapon sa... De Revenge Azidi, DJ Pam, good afternoon watching here in River Ridge, Tisa, Cebu City. Anastasio Poras Tiguma, good afternoon maming hapon sa tanan. Ay hapon ni Nanay Rosie sa tanang taga Valley Hermoso, Canlaon, sa Calatravag, Tubos. Sa itong mga viewers ko rin sa Facebook Live. Once again, live tayong makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kani mga oras sa magigala dalit ginato sa to ang kapi nga makapaseksi, makapadetox, makapalimpyo sa to ang kalawasan, manglayas ang yawa-yawa pati imong silingan. DTX Coffee Mix ang kapi nga dili lang igo ka nagkapainit sa imong tiyan. Kun dili do na kay daghan kay benepisyo nga makuha kay maseksi gyud ka magigala kanay imong bill dira nga porti nang pagkadako makunhuran pinaagi sa to ang DTX Coffee Mix. Palita siya sa Klinika de Alternativo, sa Lazada, Shopee, o TikTok, o uban pang mga tindahan. Sige mga igala, dili na itong magdugay, dili na itong maglangay, putla na niyong rires yung giyatan. Bita po ito siya ng Ijagi, tanga to ang technical partner na rin taga ng UGT, gikan sa Giholngan, sa Norso Giholngan City. Unahan natin ni si Sir Orlando Roda, si Jen Poole, si Ralph Francisco aka Francis. Siyempre, di po magpaulay si Jeffrey Sambila ng Give Heart Santa Ana. Maying hapon, ligang salamat sa iyong pagwanuban. Sige na, hindi na magdugay, magbasa na sa sulat sa ito ang letter sender. Kanyang sulat sa itong letter sender, mga igala, makatulog yung luha. Kay kanyang magod yung istorya, kabantay mo aning yung ginikanan kay maoy magtrabaho. Magtrabaho wala sa inyo ang poder, nasa, for example, nasa sug. Ikaw na nabilin sa imo mga isuon, ikaw na nahimo ang ina, ikaw na nahimong inahan. Maoy ang sulat karon. Matagluha, adunay rason. Dear DJ Pam, maying adlaw ka ni mo diha, ingon man sa imong suking tigpaminaw. Itago lang di ko sa pangalan nga Luna, 19 anyos, taga Calatrava. Ani mangod akong istorya, DJ? Nagapangutan ako sa Ginoo nganong ako man. Nangutan ako nganong ako man kay sukad manggoyed na matay ang akong papa, murag na usab na ang tanan. Si mama na narbaho adlaw o gabi eh. Ug ako ang nahimong ikaduhang ginikanan sa akong duha kamanghod. Adlaw adlaw musulod ko sa eskwilahan nga kulang og tulog. Anya pagkauman sa klase mo, daagandain ko sa pagbaligya og banana cue. Aron-adon na may ipalit og bugas. Daghang higayon, DJ, nga gusto na unta kong muhunong sa pag-eskwela. Pero kadatanaw na ko sa akong mga manghod nga nagdamgo, mahimong nurse. Mahimong maestra, mubalik ang akong kusog. Usahay maghila ko sa gabi, ga walay makakita. Dili tungod kay huyang ko. Kun dili tungod kay kapoy na kaayo ko. Pero nakat-o na lang ko, DJ, nga matagluha nga muaga sa akong mga mata, dili ni kapasa.

lang na po namang financial. Pero gusto niyo kong magpadayon kayo para magkabot akong pangandoy. Digi po ang palihog tambagi kong. Sakto ba nga ipadayon ako ang akong pag-eskwela bisan halos ako na ang nagsalo sa responsibilidad sa among pamilya? Usahay gusto na akong muhunong aron makatabang kang mama kay naluin ako pag-ayo kaniya. Pero nahadlok lagi ko nga mawala ang akong damgo. Kay nagtuo ko, DJ, nga kung makabot na ko akong pangandoy, matabangan ako ang ako ang mga igsuin ng pamilya. Unsa man joy angay na kong buhay to, yun, palihog tambagi ko. Daghang kay salamat sa paghatag sa pagdagad sa akong sulat. Salamat sa pagbasa, salamat sa imong mga tigpaminaw. Ako na lang si Luna.

Sumaw ka ito mga higala, dagang kayong salamat Luna sa imong pagpaambit sa imong istorya. Samtang nagbasa ko mga higala, muro pong katuluoyin ang ako ang luha. Kay abi ninyo, makasakit kayo ngayang kaagi. O kung kahintang. Usahay mong gudno, makaingon tangan, makaingon kita tinuoyin, makapangutana tas atong kaagalingoyin nganong ako man. Nganong ang ako nga na sinati o ama na sinati sa uban, nganong ako jud, unsay akong pagkulang. Ako maunag hatag nga advice, gamay lang sa akin, nagbalik na to, usan na to ni Banatan. Abi ni muloy na, abi ni mga higala, ang matagluha adunay rason. Ayaw isalikway ang iyong mga pag-antos. Kay usahay mauna ang nagpaligon para sa imuang kaugmaon. Para makabot ang tanan imong mga damgo sa kinabuhi. Kay nagtuo ko nga ang tanang mga pagsulay mga higala part gina sa ato ang kinabuhi. Para i-challenge ta sa Ginoo kung kaya bagod nato ang mga pagsulay nga ingihatag. Diba no, ang tanang mga butang, tanang mga pagsulay, adunay rason. Mauna nga Luna, padayon rajon. So mga higayla, sa ganahan mo hatag og advice at yung letter sender, comment lamang sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kay para ato pong matag, kaya tambag ang ato ang sender. So, bisan ako naka-experience ko ay nang nahimo kong daghan kong responsibilidad. Dili tungod kay gisugo ko sa akong nga pamilya nga maunay buhata, pero ako arang kabubot-on. Pero bisan unsa pa man kalisod sa kinabuhi, magpadayon gihapon tamang higala. Kaya masamot yung tagkalisod kong muhunong ta, diba? Sulo na! Once again, naging kayong salamat. Aniya ang kanta nga para kanimo tuloy pa rin. Anong balik na kong mga igala, magbasa na kong mga advice o muhatag sab kong advice. Standby. Standby lang mo dira, aniya ang tuloy pa rin kung baga padayon radyo ta.

0: Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
3: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
2: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na namo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Sa may trabaho ni Keton sa imuang lawas.
2: Daghan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud nako nakita, Sir JP, nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
3: Naay pangutana na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Amo di ay na.
0: D3 Bio.
2: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
2: Wala.
3: Naarajud na sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
0: D3 Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
2: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon ayaw abusuhon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
0: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Lang sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman
7: from man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, okgid ang akon man, no? Kana mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman
8: from man.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: payat.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pod dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
2: Bats for Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
2: Bats for Biotics!
9: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica for Biotics!
2: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: Asa pagkagikan, bay?
12: Gikan ng ubukit, bay!
11: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
12: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Bayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ba? Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
17: This is K-5 News FM, your official news and music station.
0: Alright, take your time. Alas 2:27 na sa kapoyon. Baligtas sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kinigapan yung kaubaran na sa kahanginan, Deji Pang. Salamat sa pag-standby, mga sukinti paminaw. Karong oras sa dalit yun nato sa ito ang i-extend food supplement for men. Para sa itong mga angkol, mga tatay, nga wala na ipersa sa pagromansa. Hindi na nag-iwala makatindog ang kargana. Ato ng pabarugon patindogon. Gamit ang atuwang extend food supplement for men para ninyo mga angkol. Kaya parang mas malibayon mo duha sa inyo hang imuhang asawa. Alright, mutumor mo ani usa ka oras sa dili pa mo magsugod sa iyong loving-loving. Para ang Osaka round, mahimo ng lima. Ayun, extend food supplement for men. Mapalitin siya maghigala sa Clinica de Alternativo. Medicine and Wellness Center. May hapon, Sir Gary Ostares. Magandang hapon po, K5 DG Pam. Shout out po dito sa K5 News FM, Cuyo, Palawan. May hapon sa K5 News FM, Palawan. Ang hapon usab sa akong bestie nga si Melissa Karadakot. Good afternoon. Mayang paglantan sa itong live. Si Sir Gary Ostares. Sumaw itong mga higala sa wala nakaabot sa itong istorya at rin ibalik ang gamay ha. Ang istorya sa itong letter sender nga si Luna. Kumbaga siya na nagpasayan sa halos tanang responsibilidad tungkol kay iyang inahay nagtrabaho sa layo. Eskwela siya, din yun pagkahumag-eskwela, inong kahapon na maglibog pa siya banana queue kaya para doon na sila ikapalit og bugas. Kung wala pa'y swildo ang iyahan nga mama, kay lagi ang papa mitaliwana. Siya mga igala kung magpadayon pa ba siya sa pag-eskwela bisan pa man og nagkalisod yung inahan mao kana iyang kinahanglan karon nga matubag once again malak iya makita taron sa atong live K5 San Carlos Digital 95.7 ipadala niyo mga greetings sa inyo mga advice para sa atong letter sender kaya ito na rong hatagag pagdagan. Yes, Luna, ani akong matambag kanimo, ha? Luna, una sa tanay. Saludo ko sa imong kaligon. Dili sa yon ang mahimong anak nga murag nahimo ng ikaduhang ginikanan. Pero ayaw kalimti nga dili nimo obligasyon nga pasaanon nimo ang tanan nga ikaw ra mag-inusara. Kay basin wala pod kahibalo imong mama sa imong gibati nga naglisod na pod kay diha. Kung mahimo, sultihi si mama ni mo. Palabot sa imong gibati. Kaya para makabalupod siya. Kaya para masolusyonan na ni mo ang imong hangi daladalag nga kabugat sa imong ugalingon. O lagi na, ayaw undangi imong pag-eskwela. Samtang aduna pa'y mga pamaagi. Kay abi ni mo Luna, ang diploma mahimong yawi aron makagawas mo sa kalisod. Maog na itong ginabalik-balik din rin no, nga ang diploma makatabang jud para makahaw asta sa ito ang kalisod. So padayon lang yun, taliwala man sa kalisdanan nga imong giatubang. So mga higala no, maguni. Ang mensahe sa istorya ni Luna, simple pero lalom siya. Dili na tumalikayan ang paghilak parihan niya nga iyahang sitwasyon tungod sa pag-antos. Pero kanimang kung atong kalisdanan, party ni sa ito ang kinabuhi. Apan ang atong paghilak, ang mga luha dili timaan nga napierdi kas kinabuhi. Timaan ang mga higala para magpadayon kabisan pa man sa kalisod nga imong gisagubang. So Luna, kung aduna kay problema sa masa imuha nga gibati karon ipahibalo sa imong pamilya. Kay kung ikaw rin magdala-dala ana por ting pagabugata. Pablihi mong gibati. Sa mga tawo nga imong kasaligan. Kay para matabangan pug ka. Og labaw lagi sa tanan ayog biyae imong edukasyon no. Kay kanay imong edukasyon part na na sa imong damgo. Kina ang dalanan para mausab ang imuhang kapalaran. Padulong sa maayong kapalaran. So natay viewers diri nga nagpabot og tambag kanimo Luna. So now masusubok naman na masusubukan naman natin ang atong mga English. Ani si Madam Midelina Yamazaki from Osaka, Japan. My simplest advice to you is never give up on your dreams. Keep going even when the journey becomes difficult and you feel like giving up. Continue working hard, keeping believing, and never stop praying. Trust God's timing and His plans for your life. One day, all the sacrifices, tears, struggles, and prayers will be worth it. If it is God's will, you will reach the dreams you've been praying for. Just keep the faith. Keep moving forward. And believe. Let your best. These days are still ahead.
18: Gamaya ako na libo. Pero ay nagduwa akong mata sa kagamay nga nandiyan na po. So sakto kayong tambag ni Madam Midelina Yamazaki mga higala no. Maedyo ka nimo tambag si Madam Midelina pero mo lagi nang magpungasita sa iyang mga English speaking dira. So ano na tagan o gamay hubado na itong gamay char? Ano si Madam Midelina ayaw gyud pag-undang sa imo nga mga damgo dahil Luna. Bisan pa man yung lisod ang dalan. Padayon gud sa imong pagpaningkamot. Pagtuo o pag-ampo. Kaya kanig yung pag-ampo mo gyud ni number one na itong panagang, no? Atong espada. Salig sa timing o sa plano sa Ginoo para kanino. Kaysa hustong panahon ang imo mga sakripisyo o pag-antos, mahimo ginang bunga sa kalampusan. So mo alig ni usahay, di mo po na ito malikayan nga makadesisyon ta nga or gini makasinati taga kapoy nga makaingon na lang ta nga mo surrender na lang ko. Di po na ito na malikayan. Tungod kay dipindi sa sitwasyon sa matagbog at nakaayo. Lagi na ito ang mahimong solusyon, surrender. Pero kung doon na pa yung mga pamaagi, Luna, ayun, jug-untag sa imong pag-iskoy na, ha? Kaya ito talagang trabaho man imuha nga mama. So, dagan bito kayo nga susama kanimo nga nag-iskwela. Kanya ang responsibilidad po sa ilang ginikanan. Maupoy nagsalo ang mga anak. So salig lagi ta sa labaw nga makagagahom dili ta maka magpawala sa paglaon kay part regi na sa pagsulay mao nay maghatag na tug kalig-on mao nay magpalig-on nato para magpadayon. Salamat kay Madam Midelina sa imong mayroong danong tambag. Malagyan na English ka rin. Sige, aniya ang kanta para kanimo. You're the inspiration. Inspirasyon ka sa tanan. Inspirasyon ka sa imong mga igsuon Luna para mas maningkamot pagyud sila. Kay mo ana na sila luoy kayo akong ate. Puting paningkamot para ka nato. So inspirasyon kanila kay para magtarong sila eskwela. Aga para maabot ang ilang mga damgos kinabuhi. So sige na magpabot og tambag sa atong letter sender mga higayla. Comment na niyo dira. pagbalik na ko Roy na magbasa na ko sa greetings o mga uban pang tambag. Ani ang you're the inspiration. Stand ba na mo balik ko dugod kay?

Alright, balik tayo mga kakifire. Balas 2:40 na sa hapon. Paspasa sa oras. Oy. So, kani mga tungura, dalit good na to sa Klinika Dio Fish. Para sa mga ilog, dira nga, dili na mga Lisbon, dili na mo makahatag o grisgo sa mga ilong sa inyo, nga mga tapad dira, kay magsigi mong isa-isa niya, bako na di kaayo. Bahalag pigadyo, tagnaw mga higala, basta ang ilog kay humotarator. So ato nang pahumotor, nasamata na dira nga ng mga bugat kay trabaho, nag-aswat dira o ka ng mga isda, mga isbakit sa isda, nga bugat nga mga sinako. Iba paningtun gina sa mutang init kayo, alimuot. So ato na ang pahumuto na inyong ilog gamit ang Klinika Dio Fish. Kaya magpabiling humot, sunod sa 24 kaoras. O, gadi po makaitom sa inyong ilog, maputi. Mapalita sa Klinika del Alternativo, Medicina and Wellness Center. O sa uban pang mga tindahan. Sige mo itong mga higala ang sulat sa itong letter sender. Nga luod yung kaayo na makapatandog sa itong mga kasing-kasing. So, sanitin pa yung onang ito ang mga viewers na rin. Si Revenge, sa City, DJ pa, mga kumatambag ni Luna. Padayon lang siya sa iyang pag-eskwela kayang edukasyon. Ang maayong yawi sa iyong mga pangandoy sa kinabuhi. Isang dagang kalisod, makalingkawas ra siya. Makalingkawas ra siya, anak puhon. Apila na sa pag-ampo sa Ginoo. Sakto gyud ka dira, sir, no? Kitang tanan, pareha gyud taga mga huna-una nga kung aduna tay pagtuo, hugot nga pagtuo, pag-ampo sa Ginoo, makalingkawas ra gyud ta bisan unsa pa man kalisod nga to ang naagian. DJ Pam, dugang pa ni Revenge. DJ Pam, pwede siya mag-working student si Luna. Aron makapadayon niya siya sa og-eskwela. Umalagi na siya, sir. Gibilin magod siya sa iyang mga igsuon kay iyang mama nag-obra sa aba. Nasa lagyo iyang nga mama. Pero maulagi na siya na nahimong inahan. Oo. So, basig kulang rapo nilang financial, no? Kaya basing gamay rapong sildo iyang mama. Kinahanglan yun siya anaasya sa iyong mga igsoon kaysa may nag-atiman. Siya may kinamagulangan, sir. O, sakto pa rin mo, sir. Dagan kayong nakagraduate sa pinagi sa pag-working nila, working student. Ana din sa Madam Carmelita Barbicho, ang ginahan ni Kagawad Jezebel. Ayon siya din, good afternoon, DJ Pam. Problema na ara kanunay dili na mawala. Pero kung aduna kay pagsalig sa Ginoo, bisan unsa imong pangayon sa Dios, ihatag ra na kun lubos ang imong pagsalig kaniya. Amen. Correct jud mo. Walang detay lang padul nga mga higala. Basta magkalisod na ta. Ato kita dahil sa Ginoo mo dagayan kay siya rin yung nakahibalo sa tanan. Kung salam ganin niyang ato ang pagsulay, sila rin nakabalo o ga siya rin yung nakabalo kung unsa iyang plano sa ato. Basin o gi challenge rin niya ato ginabuhi kung makaya ba yun ato. So salamat kayo ninyo mga higala ha nga sa inyo ang pagpaabot po yung tambag sa atong letter sender. Eh para sa ingon ani nga pamaagi, magaan-gaan po ding pamatsyag, madungagan ang iyang kaalam kung unsay angan niya nga buhaton. So dili gyud ta dapat mo surrender. Kay kitang tanan mga igala, aduna gyud tay mga kalisod nga nasinati in agian. Pero kaluyan sa Dios makalingkawas ra man gyud ta. Basta kay salig lang gyud ta, dili ta magapawala sa paglaom. Ugot nga ato ang pag-ampo. Dili po ng pag-ampo ang nag-ampo ka dira, pero imong ginauna, imo di ang uyab. Dapat hugot, Jod, kinasing-kasing. Kaya para dunggun po ta. So, paulag yun, no? Kasi makaingot ta, nga nung kita pa may natungnan. Nga nung kita pa may pobre. Nga po
pwede raman unta o gidato o ta. Magbuo talang ito sa Ginoo ini. So, salig na kita kaya ang Ginoo radyo nakabalo sa tanan niyang mga plano. Kigilan to, binasya ka na to. Salig ayag lao, mingon si DJ Shasha. Dito, ano, pwede din na mo salig pero dili mo laom. Kasi kalahiyan sa salig o laom. Kasi masakit.

0: Say sakit. Ang usali kong wala om. Masakit itong wala na lang. Ibe ko gusto masakitan ay sa mauna ang gilid na ko ganahag salik og na om.
1: Sige, mag-drama at ang gamay si Luna ko na ta. Ako ko si Luna.
0: Napay na kayo. Ate, naghilak lagi ka na unsa di ay kate. Di na ko halos maagwanta. Gusto na kumuundang sa akong pag-eskwela. Nga naman, ti. Kami nila siguro mo undang ti. Ikaw nila ipadayon. Dili. Indili mahimo. Dili mo pwede mo undang. Kaya itong inahay na ako'y gisaligan ka ninyo. Ako'y kinamagulangan. Ako dapat mo sakripisyo og dili ka mo. Pero ti, kapoy na kayo ka. Indili mi ginahan nga. Magkalisod ka ti. Okay na kung magkalisod ko. Ah, pagdaro na mong eskwela. Pala og magkinaunsa ko basta kamo matarong na mo.
2: Iluuya po ni mo ti.
1: Ano sa mga tumuro mo itong kanding na pito eh? Uy, abi niyo, pila rato kalin niya, pero mura na kong kahila ko eh na artista yun. Ay, tapang maghilak nira ba? Ano sa mga sila eh? Si kamanghuran o, nitulo ng luha. Si Sir Francisco po nira, kahilak na po. Sir Jeffrey po, nag-iha, namahi tapos yung mata. Ako na pa ng inahan ni Luna. Kumusta na siguro ako mga anak? Uwa naman sila nag-contact sa ako ah. Ay, wapad yung kumakapadal ang kwarta. Uwa, mangkos filled with akong amo.
0: Nganyo di ay tingawa, wala tayo bugas ka doon ti. Uwa, kapadala si mama. Wa man kapadala si mama, naglibog ko nga, no? Ipila na kadikada.
1: Dekada yun? Dekada, tinuig na ng dekada, pastilan.
0: Unsa'y itong kaunin rin, te?
1: Ala, ay, sige, sige. Ando na lang takutan mo, eh. Kaya muragwa naman tayong oras, ano yun, nalingaw. Sige. Ugma na lang sa sumpay na to sa sunod nga istorya kay ugma na na po yung laing sender. Sumuog ko itong mga higala, magpadayon radyo. Takabalo ko nga kamong naminaw dira. Naapoy ba mga pagsulay? Pero nagpakaligong ragin mo. Pakaligong ragin. Ano ibig kabalo na itong dabok? Gabok na itong dabok. Laban Pilipinas! Bitaw ay dagang kayong salamat mga higala. So Luna, ayaw jug surrender. Ipadayon na yung pag-eskwela para sa kaugmaon. Wala rin tayo saktong panahon. Dagang kayong salamat mga higala sa tanang tagamalang sa dira nga nagmonitor karon ni Mama Perlas. Tanang na naglikin dira, no? Kay mo na negosyo dira. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sa tanang taga-merkado, maing pagpaminaw. Sa tanang taga-Valyarmuso. Sa Kanlaon, salamat sa pagmonitor. Ingan man tubuso o kalatrapa. Dagang kayong salamat sa pagsunod sa atong programa. Ugma na pong adlawan. Magkuyog-kuyog yapong taugma. Muhatag yapong ko direk drama bisan muna sa ginhawa. Para mas malingaw riyad ta. Ugataga na to ga... Kahulugan ba nga tang sulat nga itong ibasa? Revenge. DJ Pam, very talented. Kaayo ka. The woman with the mini voice. Ay,
0: ano yung ginasir? Kaya sa unang panahon, mangguna ko. Magsige naman kong yaw-yaw.
1: Ay, lagang kasalamat mga higala din ito ang kutong upon natin saktong oras. Salamat kayo sa mong station manager is in Brian Morden. Ag sa mong bossing si Doc Ramilo, ay lagang kayong salamat. Ako na lang ang Queen of World Media Sadek Bayan San Carlos. O kung si Deji Pam, Pamela Ferrater. Ania ang nasunatang hero. Lagang kayong salamat. God bless us all. Bye-bye.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Naut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Good bacteria.
4: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
4: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
3: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
4: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
3: Correct.
4: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
4: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan gamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
3: Dili.
4: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
3: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
4: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
3: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
3: Wala jud. Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na nay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
4: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
3: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
3: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Sige, galamad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Distangay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Vitamin C. Ang kalain nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang pati ang puso ko.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCO branch karon.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga, uy!
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Kapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka? Mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
5: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Doc Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
4: Madlok na sila Doc, paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pag ang imong pamilya Doc, madlok nimo kay basta naakay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
4: Gusto.
1: D3 Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
4: Pusto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
5: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
4: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
2: tulog pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit
2: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ano bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Dayo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath.
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako Dais Mario, ako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang ako sugar. Active, budget kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahon ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa totood lang tungod ka kaedad na ta ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testing yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
10: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
9: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
10: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
9: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
10: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
9: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
11: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga, uy.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Oras sa kampyon nga istasyon na K5 News FM San Carlos City, alas 4:30 na sa kahaponan.
16: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador!
13: Manig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador.
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
16: El Castigador.

0: Okay, Luzon, Visayas, Sugaminanao, may hapon, kumusta? Welcome dere sa laing edisyon sa atong tulumanon. Inyong tulumanon ang El Castigador. At daw kita karon nga Huwebes, Pizza 3 sa bulan sa September 2026. Sa gihapon sa walay paglubat, uban ang kinatibukang puwersa sa K5 News FM San Carlos City. Pinangluan sa Tuga Station Manager, Kaki 5 Brian Modin. Nabaga nila ni Kaki 5 GSML Barbecue, Kaki 5 Jong Versalis, Kaki 5 Pamela Pirater, Kaki 5 Barbie Pirolino, Kaki 5 Lady Ann, Kaki 5 Shannon Hilapon, og ni Kaki 5 Munji. Tagay ko ngalan Munji, no? Of course, ato ang Vice President for Administration, Kaki 5, Jean Paul Hineruso. O siya ito nga Vice President for Operation, Kaki 5, Iljan Castaño. O siyempre siya ito nga President and CEO, Kaki 5, Dr. Ramil Itang Oy. Ako niyo ubos nga lagad sa walay pagluban. Inyong katribo, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Kaki 5, Arnel Herwila Dada. Kumusta ang tanan? Labi na sa mga drivers karon, sa mga motorista nga gikan sa trabaho, padong na pauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Hamping sa pagbiyahe, no? Hamping hinahinay lang, no? Dili magpaturaga sa pagpadagan aron makalikay sa disgrasya. Naman sa ito mga kaigsunan nga mga mag-uuma, kumusta mo sa mga naminaw karon? Nga mga mag-uuma, maying hapon, malipayong Huwebes hapon, kaninyong tanan. Lakip na sa itong mga tindira diya sa may San Carlos City Public Market. Maying hapon, ilan ni Kaki 5, Romeo Lawas o Luna Lawas. Tinguman sa iyahang mga alalay diha ron sa Lawas Store. Available diya ang Clinica Products sama sa DTX 500 capsule. No? Ang pinakakusgan nga food supplement. Giban sa gan nga superior antioxidant nga food supplement nga mo'y mulimpyo sa mga toxin sa imong kalawasan. Tingnan na ito ang D3 Bio nga doon puno sa vitamin D3. Nga doon ay VCO Convergent Coconut Oil nga mo'y mupalikon sa imong immune system o kabukugan. Nagip na itong Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. O gatong DTX Coffee Mix, kape na, herbal ba? Ngayong hapon, all the way from Japan, si Kaki 5, Medelina Yamazaki. Wow. Unsa gay tinuod niya ngalan Yamazaki. Ito ta i-pronounce Yamazaki. Konnichiwa. Di ba dai? Konnichiwa. Konnichiwa. Madam Kaki 5 Medelina Yamazaki. Agoy makakuha kita ni katilaw kita glapad ini ba? Di ba dai pamila? No? Si dai pamila pirmi man ni katilaw glapad. Kay dollar man niya. Oh, dollar din niya. Ano, di ni Kon? Uy, pagkakuan na dakuan na ron. Pila pali yung kong check, bet. Parang 62 pesos na. Ang valor sa $1 versus sa piso. Sus, grabe naman niyo, eh. Kasi may gihimos gobyerno, eh. Ako na istoryahan ko, no, karon, bet. Pero, ang pinakadako nga balita karong hapon na may gala. Duha ka open letter ang atong nabasahan. Di lang tabi yung nadawat. Okay. Duha ka open letter karon mahigala ang atong nabasahan o hataga na itong pagtagad dinhi sa atong pagpagalagat. Aday, kinigid na panahon na dahil siya nimo mga mangayon naging ko nimo kuan puhon ba nga. Kanabitong akong mga gamitonon, no? Itong mga, kuan ba? Itong na mga ismering hoy kay di man gina ko maapektuhan magkuprogram basta. Kuan lang kayo ba? Nang para kayo, no? Di ko ka sikat. Ilahan niya. Okay, ranin mo, ha? Ay, kabla ka. Kanang dili lang ni mo kuhan. Kay kulang gini ako ang mga gamitunon diri mahigala. Muna usay maalanganin ko, no? Sige. So duha ka open letter ang itong hatagag pagtagad karong hapon na mga higala. And I hope nga matiwas na ito nga diskusyon. Kay doon naman ko'y gipahibalo nga manual loading, load dropping. Manual load dropping, no? Gipahibalo ni ito ang kauban, si atong HR, no? Si Miss Barbie Perolino, no? Iyang gikuha, no? So, possible, unsa man, dili rata maigo sa kuha na ni? Manual load dropping, no? At isigi na lang, no? So, kana, atong tanaon, og basig kuhan, og unsay status. Unsa nga kuhan, orange, yellow, red alert na ba ta? Unsa gitinood ka status, no? Giduso ta ni General Manager Willie Bilbao ngadto ni Sir Peter Paco Lanang kaki 5 Jezebel, no? Kay kumpari mamo ni ko ano ni Engineer Peter Paco Lanang. Oh, galot hulat na to dito. Pero pwede ba kuyog taog ma, no? Kay para ma one on one na to. Dole katugo gahapon nga press con. Na ready na gid unta to kini Pulse Jumar naguna-una. Ingon mira na na pug ana malaptik. Ah, 5 p.m. to 8 p.m. So, okay, dali na to ni, no? Mayo man di ay ka mo Japanese, sir. Kaya nakauyab man ko kung sa una. Marites kayo. Dito, kanang nakauyab ko kana bang Pilipina, pero dugay kayo sa Japan. Oh, nindutag yun doon. Kana bitaw maka-influence bitaw pagpangga sa mga Hapon. Mayo po kayo magpangga, eh. Oh, ano, nagpangita pag Hapon ko. Joke lang. Okay, so ato ning sulayan pod kay daghan po kay problema aning sige lang tag brown out, no? Unya dunay advice si GM Bilbao niya si Sir Peter Paculanang gyud, no? So iya instructed na daw niya sa ato ning tinguhaan ugma mga higala uban ni Kaki 5 Jezebel Barbit, so kay basig kaya niya, no? Okay, may paglantaw sa ato ang partner in crime. ni Kaki 5 Masa Silye Anob. Ay, kangalangal diha kay. Kaki 5 naman ko. So, maying hapon ninyo diha. Uban ni HR Marvel Hungoy. Ni Admin Ana Dada. Maying hapon, Sir Arnel. Gikan ni Nadel Miraflores Gatungay. Sige, kay karong September 9, doon na tayo gathering, no? Atong sa birthday ni Kaki 5 Masa Silye Anop Mary Ann. So karong September 9. So imitado tanan dito sa balay. Balag kayo mo ka itong balay, no? Basog pa lang ko ta. Okay. Wow, congratulations, sir. Maayog yun mo love ang mga Japanese. Galante kay sir o loyal. Yes. Tinood yun na. Wa gyu koy ikalali sana, no? Mr. Mercilo. Hello. Grabe mo pag Mercilo. Kuya Juan, okay? Sige, alas 4:40 di na gid ma kwan ba kana bitang di na gid mag ako ba mo angko lang ko ba lupig ko ni Kaki 5 Jezebel og ni kwan tinaw pag panglantaw, no? Yes, Jezebel siguro di DTX Coffee Mix nagkabatan on man. No, muna nga di gyud kalikayan nga magsilo si Pare Junjun. Ha? Grabe Pare Junjun, dere ba pasangin ng hubog-hubog, ha? Kay hubuan dayon. Si Inday Pamila, kana day pastang may biliba ginang. Si Inday Pamila pirater mahigala sa tinuod lang, no? Ha? Kining bata agyod, basta halinon kay ni. Ha? Porma ini nga. Ha? I like lang Inday, ha? Di bitaw ni ko bugal-bugal. Pero sa tinuod ba, sa among terminong binugoy, bigot kayo ba? Okay ba nyo muna? Bigot kayo. Bigot kayo. Manang, ni Bus Pablo Repita pa, ni SB member Pablo Repita, akaras pamila, tagamuam na. Kung gano'n natin nyo ha? Abi kay bigot, imo din ang kunon. Tawa siya. Mura mo guna siya si Gloria Repita. Agoy!
1: Hula ka diha. Ah, kita na kang SB member, Gloria Repita, dai? Di na siya patol. Ah, na di si Bibi. Agoy, ginoo ko. Sorry kay ha. Pasiaw biya ginaay. Ha. Di ami sa gawas naghulat og nag DTX Coffee Mix. Okay? Na ba may DTX Coffee Mix din he? Ah, na may DTX Coffee Mix din si Inday Shanin sa Goro. Okay, sige. Alas 4:41 na sa kahaponon mga kais, kaki 5. No? Sorry kayo. Mga kaki 5, alas 4:42 na. So, arita sa atong unang open letter, no? Ato lang ikuan mga higala, no? Kana bitawng, unsan eh? Kana bang ato na lang paningkamutan nga dali nga mapasabot ya ninyo ang kalabot ining open letter gikan sa ginikanan, no? Ngadto kang Mio Rene Gustilo mahigala, no? Kining usa ka ginikanan nga nagkuan og open letter ngadto kang San Carlos City Mayor Rene Gustilo Mahigala. Pwede ra magkasulod na sila sa kuan natin mga bisita ba? Na ay kuan Detex Coffee Mix nga na ilang gi una tuhulat god na mo gusto lang mo inom og Detex Coffee Mix na. Patilaw si It's Our Marvel lagi Detex Coffee Mix. Ambot og Detex baka di baka si pamilya tuyo ane na. Okay. So, doon ay open letter ang usa ka ginikanan alang ni Mayor Rene Gustilo. Kini kabahin sa isyo sa vaccination o panglawas sa mga bata. Okay. Nang sumala sa sulat, gisugdan kini og with all due respect. No? Meaning, iyang giako nga nasabta niya ang responsibilidad ni Mayor Rene Gustilo sa pagprotekta sa mga bata o sa health programs. Dinha sa lokal nga o dinhi sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa San Carlos. Apan, ang ginikanan mga higala nangayo pod og pagsabot para sa mga ginikanan nga nagaduaduha og naay pangutana bahin sa bakuna.
2: El Castigato.
1: Okay? Tulo ka punto siyang open letter. Number one, pangayo og respeto. Kay ang pagduaduha dili pagka-irresponsable, matod niya. Ang pangutana dili pagka-anti-vaccine. So meaning, wa nagpasabot. Ang mga ginikanan ng utana kay nag-care man mga higala. Okay? Pangutana sab niya or gi-question usab sa ginikanan ang statement sa mayor nga posibleng dili dawaton sa hospital ang mga bata nga wala bakunahi. Or wa magpabakuna. Ingon sa iyang letter, ang hospital dapat para sa tanan nga masakiton. Ang bata dili dapat pag-didan tungod sa desisyon sa mga ginikanan. No? Ikatulong punto sa open letter sa ginikanan o sa maunginahan nga to kang Mio Rene Gustilo Mahigala. Kaniya pa, imbis ilista sa ang mga morifios or mobalibad, nangayo ang ginikanan og ilista sa mga nanginhanglan og dugang information. Nangayo pod og community forum, clear nga explanation sa benefits og side effects sa vaccine. Og kasiguruan nga tabangan ang ginikanan kung naay adverse reaction ang maong bakuna mga higala. Nan sa panapos mga higala sa open letter sa mong inahan ngadto kang Mio Rene Gustilo. Niya pa, we are not your enemies, Mayor. We are parents. We simply ask that you understand us. We want what is best for our children. So, mao na ang sulod sa open letter, mahigala, gikan sa usa ka concern na parent, ngadto kang Mayor Gustilo. So, atong hinumduman nga, nanggawas na pod ang open letter si Mayor, no, nga miingon nga, unconditional healthcare access na para sa tanang mga bata. No? So, mga higala, ato na ning dalion kay Aaron nga kinibitong madala kay basing mahutdan ta sa mabaatan ta sa brownout. Nan kabahin sa mga open letter, si Mayor Rene ni pagawas pod og open letter, no? Karon. Murag kaganihan ni Kaki 5 Jezebel, no? Kaganihan buntag. si Mayor Rene Gustilo nangayo og pasaylo mga

0: pamahayag, ang nanggawas na pamahayag niya bahin sa vaccination, nakahatag og distress, nakahatag og division, pagkabahin-bahin og anxiety kon kabalaka sa matag pamilya. Nang giingon ni Mayor Rene nga we deeply regret kay wala siya'y intensyon nga hadlukon o malabil ang mga ginikanan. No? Gani, gisaad sa Mayor Mahigala, niya pa, no child in San Carlos City will ever be denied medical care or hospital access under any circumstances.
1: El Castigador.
0: Ha? Sa ato pa mga kaki five, walay bata sa San Carlos nga didan, ha? Nga malandig or magpatambal sa city hospital. Muna'y pinakaklaro. Bisan unsa pa nga status sa vaccination. Aron mas maayo pa ang serbisyo, magbag-o og estratehiya ang city primary care facility. Dili na division ko dili compassionate engagement mga higala.
1: El Castigador.
0: Upat ka punto sa kinibitawng approach karon or pinagi sa open letter ni Mayor Rene Gustilo Mahigala nga unconditional healthcare access. Meaning, bukas ang tanang city health centers o ang city hospital alang sa tanang mga bata nga wa nay mga conditiones.
1: El Castigador.
0: Wa nay conditiones. No? So, nindot kayo. No? Supportive consultations. Nanay dedicated nga space para sa mga ginikanan, nga mangutana sa doktor, nga way kahadlok nga pagahukman. So,
1: El Castigador.
0: So, pwede na. No? Pwede na. Transparent health education. Palapdan ang community health forums para klaro ang information bahin sa benefits, rest o risgo o parent rights mga higala.
1: El Castigador.
0: So, nindot na kayo. Patient-centered guidance. Ang mga health worker, tudluan nga mamati o murospito sa mga ginikanan. Klaro. So, meaning, ang open letter sa inahan, ganiha, gitubag na. Na, doon ay open forum, doon ay respito. Matod pa ni Mayor Rene Mahigala sa iyang open letter, we commit to building a safer, more supportive environment where every family feels heard, respected, and protected.
1: El Castigador! El Castigador!
0: So, mauna ang pamahayag Mahigala, okay? Sige, sulayan na ito Mahigala. Kay alas 4:50 naman, no? Mukha lang ko daan, kay basig maputol ang atong programa, kay alas 5 man ang gi-schedule daw nga mawala ang supply sa kuryente. Morning nga, ako na lang daang kuan nga basig maputol ta. Importante karon mga higala nga duha ka open letter ang atong gi-discuss, no? Unya nagkasinabot na. Nangayo og pagsabot og respeto ang usa ka ginikanan para ni Mayor Rene. Og karon nangayo og pasaylo si Mayor Rene Gustilo sa iyang mga nabuhian nga mga pamahayag Mahigala. So, pasalamat ta nga nakabaton ta og mayor dinhi sa dakbayan sa San Carlos mga kaki-five nga kahibalo mo ila sa iyang sayop.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Diba? Ang uban pwede lang sa maigo. Ha? Bisag wa pay agi. Feeling perfect.

0: No? Di ba? Mayor na na ha. Siya ang pinakataas nga official dinhi sa Dakbayan, matawag na itong hari. Pero, niila sa iyang sayop, sa iyang dakong sayop. O gani, o imaging bisayo ni Kaki 5 Jezebel, we deeply regret sa ito pa. Grabe yung pagbasol. At dulot sa iyang galamhan ng iyang pagbasol, day. Ang uban di yung magbasol ba? Diba? Oh. Na kumusta man tong uban nga grabing nakabugal-bugal? Kumusta man tong uban nga grabing nakapataas yung kagulingon? Niila ba siya siyang sayop? Nakapasaylo ba siya? Remember, hinumdumini mga kaigsunan. Nag-ingon ang Ginoo, pinagi o mabasa niya sa balaang kasulatan. Ang tao nga dili makapasaylo sa mga tao nga nakasala kaniya, dili usab pasayloon sa Ginoo ang iyang mga sala. Amen.
1: El Castigador.
0: Diba?
1: Ang tinig ng...
0: Ah. Muna nga, atong dawaton ang gipangayo nga pasaylo ni Mayor Rene Gustilo kanato mahigala kay doon ako'y anak. Maapil man ni sa vaccination kay grade 4 o grade 5 man to, no? Diba? Pero babae lang ang uban. Sumaw na. Ang gipangayo sa inahan o sa kainahan, respeto. O si Mayor Rene Gustilo nangayog pa sa iyo. Okay? Sige, balikan ta ni kung di pata mapalong mahigala ang atong sugang dagitab nun, no? Sa atong pagbalik, dugang pagpalaom sa discussion mga igsoon. No? Upon this time, maminaw sa taog mga bulawanon nga mga mensahe gikan sa Pikas Lawak.
1: El Castigador. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang atoang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na'y antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas.
4: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Yes, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
3: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
4: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
11: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: El Castigador.
10: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
10: El Castigador.
11: Okay, daga salamat mga kaki-five. Alas 5:03 na sa kahaponon. Balik na diri sa tuga pagpangalagad, mga kaki-five. So, ato na nabasa duha ka open letter. Open letter gikan sa usa ka ginikanan ug ang open letter gikan ni Mayor Rene Gustino. Ito nakita may gala nga parihari gigtumo. Ang kaluwasan, may panglawas sa kabataan, magig tinguha mo ng dili kinangay ni nga awayan mga kaki-five, no? Diba, klaro yun kayo, nga dili kinangay nga mag-away, dili angay nga ikuan ang mayor kay naara siya punto, nga gano'n, ngayon na po siya pasaylo mga kaki-five, no? So, nindot kayo. So, ang pinaka-importante dere mga kaki-five, ang panglawas sa bata o pamilya. Bakuna man o wala, dapat protektado. Pero, ato gyapong hinumduman, nga kinahanglan ligon ang atong resistensya, mga kakifay, mga nanay, mga bata, inumo o detribayo o Mighty C. Kay ang bakuna, tabang, pero ang ligon nga lawas, na pinaka-importante, og ato kanang puhunan. No? Nan karon kun do na moy mga pangutana kaki five bahin aning isyu ayaw na mo kahadlok. Ang gobyerno mismo no niingon nga pwede nang mangutana nga walay judgment. No? So di na mo angay. So ang ato lang pagamantayan, kining ang implementation ini. Aron pagsiguro kung dili ra badikutob sa sulat o naanay mimo sa tanang health center. No? Kining ang kalabot sa dialogue. Kanus ang giingon nga community forum. No? Nga angay pud natong masaksihan mga higal. Og ang no retaliation. Atong sigurohon nga walay BHW o nurse nga magdumot ngadto sa mga ginikanan.
10: El Castigador. El Castigador.
11: Ha. Mao na mga Kaki 5. No? Salamat ta kay ang mayor nangayo og pasaylo og miklaro. Apan mga Kaki 5, ang atong papel karon isip mga ginikanan nga bantayan nato. Kay ang litera ba nindot kaining basahon. Pero ang tinuod nga serbisyo ha? May pagkahanap ra bagyong uban.
10: El Castigador.
11: Diba? Ah. So dinhi nato makita pinagi sa pagbisita sa mga health center sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay. So taon ginato. Kung tinud-anay ba ni or basi kutob sa open letter? Ha? Hinaot pa unta nga tinuod ni. Ha? Wala nay mag-away. Wa nay mahadlok nga mga ginikanan or wa nay hadlokon nga mga ginikanan mga kaigsuonan. No? Kay dako kay ni nga development. Ha? Karong adlaw. No, naklaro. Ha? Oh, naklaro gyud. No. Giusbon ko usa ka mayor ni ila sa iyang sayop, sa iyang dakong sayop. Iyang gimahayan o gamahay siya sa maong gisulti gumikan kay nakamugna kinig kabalaka o kahadlok sa mga ginikan. Ha? Good job, Mayor ini. Taliwa sa gabong taog na nimong kadungganan, isip public servant. Nga diin, ha? Umaabot nga busy gobernador sa Negros Occidental. Ha? Apan nakahimo ka sa pagpangayo o pasaylo ngadto sa mga ordinaryong ginikanan. Nga kining imong pagpangayo og pasaylo nga kinasingkasing magsilbi unta pud ni nga sumbanan sa uban nga tag-as kayo og garbo.
10: El Castigador.
11: Diba? Usa ka mayor ni angkon siyang sayop na nangay pasaylo nankita. Kumusta kang uban? Naka-move on na ba? Yeah? Para sa tanan, in general, daghan ka nato ang wa maka-move on. Sa gamay lang yun ng mga butang, dili mo ilag sayo, nan wa kay peace of mind, kundi ka mo kahibalo, o di ka kahibalo, mo acceptance, or mo acceptar sa imuhang kasaypan. Para makabaton ka o peace of mind, dapat, ha? Kahibalo kang mo accept. Kaya nang itawag na ito, acceptance of guilt. Nan, para limpyo o tawhay ang imong konsensya.
10: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
11: Okay, atong oras mga higala, alas 5:09 na sa kahaponon. Maying hapon ni Emily Sordilla Tuason o Tuason. Og sa ato ang amigo ni Kaki 5, Julius Lindon Pumar. May nga po sir, kinsa ba perfect sir? Yes. Wagi perfect yun. No? Og nag-watching-watching sa nato may galakaroon si Kaki 5, Rome sa Lawas. Og si Kaki 5, Julius Lindon Pumar. No? Salamat sa inyong paglantaw. Og pwede sa mga mo comment. Na matod pa ni Julius Lindon Pumaro, nobody is perfect man gyud. Wa gyud. Wa gi perfect may gala. Muna nga kinahanglan mo dawat ta nga kita masayop sama ni Mayor Rene Gustilo. No? Nga bisag mayor siya, wa niya gipatigbabaw ang iyang garbo. No? Di ba? Usa ni ka maayong tamdanan nato. Nga hantud ko daghan pa kaayo nato nga mga kaigsoonan nga murag sila'y Ginoo. Wa makapasayl. Di ba? So klaro, nobody is perfect. Normal gyung masayop ang usa ka tawo. Apa dunay sayop nga tinuyo. No? Pero gipamatud-an ni Mayor Rene Gustilo may gala nga tinud-anay ang iyang pagpangayog sa pasaylo. No? Wa siya mauwaw sa iyang sayop mga kaigsoonan. O reaffirm niya ang tanan. Hasta ngilngiga. Pero ang uban, ambot lang. Murabag, wa na'y kuan ba? Murabag, wa siya maglantaw siyang kaluwasan. No? So, dili maayong magbaton taog pagdumot atong ipatigbabaw ang kasuko nga dili ta makapasaylo sa atong isig kataw. Kay wa kay peace of mind ana. So hinaut mga ginikanan. Ug mao ni akong pangutana. Nadawat ba ninyo ang pagpasabot o pagpangayag pasaylo ni Mayor Rene Gustilo? Kaysa kamo iya nasabtan o gipasaylo niya. Nan kumusta man mo nga mga nalain sa iyang istorya? Nagdumot pa ba mo? Nasuko pa ba mo? Bahadbaharan ba ninyo ang mayor nga doon na pa eleksyon sunod? Diba? So ayaw. Ayaw taana. Kaya nga atong gilantaw kaayuhan. Usbon ko magpasalamat ha. Kay nakabaton taog mayor din ni sa Dakbayan sa San Carlos nga ni ila sa iyang sayop. Dili lalim. No? Kay og sabton gani mo ang iyang gisulti sa aw. Gahi po dai mo. Sige kay maupo niya mong buhaton ninyo para lalim ba. Apan sa iyang pagpamalandong og sa iyang pagpaminaw sa mga sentimento sa publiko, ha, gi-reaffirm niya ang iyang mga pamahayag. Di ba? Muna Mayor Rene Gustilo dawata ang akong ha kining pagsalud. Naghunahuna ko sir unsay perfect sa Binisaya. Ha? Kaki 5 Jezebel. Kamo unsa man inyo nasabtan og Binisaya sa perfect? Kaya to ra ba ko perfecto ra dayon. Ha? So men ko perfect gani wa gi sayo. No? Wala tanan kanang wa kay makita diha. Perfect. Perfect attendance, perfect nga pagkasulti, tanan. Ana ra kasimple siguro. Diba? Iyon ana ra kasimple. Pero kabalo ka, Sir Julius Lindon Pumar. Bisag kinsa, basta perfect, kasabot na na. Diba? Grabe ning kwan. Dili lalim, sir, og mabash. Di ka ni Anutla Lam Escujab. Yes. Bash. Pero nampuy ka ng sobra ragod. Ako may gala, nag-cut-on ta. Kanabitaw, di taangay anang mga bash nga personal kayo, kanang komentaryo nga. Kining programa sa El Castigador. Ang ato di rin komentaryo para sa isyo, dili sa personal nga pagkatao. Meaning, dili kita mo hisgot gani dirig mga pangalan, no? Pero sigurado gyud kung madutlan gigas akong hapak. No? kay kinilagi ko nung pagsultis kamaturan, sakit gini kayo? Or sakit gini kuno ang kamaturan? Alas 5:15 na may gala ha? So, ato na yung ginakuan na ang inyohang mga kuan may gala, gina-update na to kay basing mukalit ralagi taog kawala sa kahanginan gumikan kay kining na ay umaabot nga kuan manual asa ni drop manual load dropping no so mo na nga anytime gikan karon mawala ta sa kahanginan mga higala importante ni no nan ang ako lang unta nga panawagan sa mga ginikanan nga atong tinguhaan nga masabtan ang mga benepisyo sa bakuna no kay halos kita tanan na bakunahan protection maguni sa atong kabataan. Katungod nato nga mo balibad. Pero ayaw mo og tuo sa mga istorya nga walay ebidensya.
10: El Castigador.
11: No? Kon dali gutang mo tuo sa mga istorya nga wa pata kakuha og mga ebidensya. Diha malipata, malinglata. No? Kay kining akong pagpanibya gyud sa tinuod lang mahigala

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
17: tulo pod ka kapsul sa gabi.
16: Sima na lang nawala jud ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
18: Ako si Jean Paul Generoso.
19: Mga adlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
18: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
19: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
18: Correct.
19: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
18: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
19: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
18: Almoranas.
19: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
18: Correct. Unya ining pupo nga taas Nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bawel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
19: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice Sir GP. Dili mayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
18: Correct.
20: DTX 500.
21: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kaya yung DTX 500.
20: DTX 500.
22: Pabali sa mga butika.
19: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
18: Dahil.
19: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
18: Uy.
19: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
18: Mao
19: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang Disugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
18: Brown.
19: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
18: Munay kuyaw.
19: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
20: DTX 500.
23: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
24: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
23: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
24: duha sa gabi.
23: 2 weeks pa lang
24: may alibyo na.
23: Pag 1 month kape
24: naayo na ako.
20: DTX 500.
22: Pabali sa mga butika.
20: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Semana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
20: Mighty C. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
26: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
27: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
28: tulo pod ka kapsul sa gabi.
29: Semana lang nawala jud ang sakit.
30: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
31: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pabali sa mga butika.
18: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
19: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
18: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
19: Moingon tag pula nga karne Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
18: Oo.
19: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
18: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
19: Sa akong personal nga opinion Sir JP, di jug ko mukaw na ni kay una o bata pa ko vegetarian ako o wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti Sir JP.
18: Oh,
19: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay mauman ng imong namat-an nga pagkaon okay, unya mas maayo nga kaon jud pod kagutan og prutas.
2: Correct.
19: So, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
2: Mauna.
19: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud dok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
19: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
2: Correct.
3: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
19: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne Sir GP is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
2: Pwede ra.
19: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
19: Na, kining tanan Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
2: Pwede rin di ay utan, ano?
19: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
3: DTX 500!
6: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C! Mapalit
5: sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
19: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
2: Perfect.
19: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
19: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
19: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
19: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
19: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
19: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
19: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
19: Tungod sa munulaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may munulaw rin ba?
2: Wala.
19: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may munulaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
2: Daghan kayo, uy.
19: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
19: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
19: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
20: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buy-on.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
19: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
20: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
19: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
2: Gusto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
20: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3Bio.
19: Naipanguta na Sir JP, kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Amo di ay na.
20: D3Bio.
2: Ang brain.
19: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit radyod ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang ketone sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
19: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
2: Wala.
19: Naarajod na sa D3Bio. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
20: D3Bio.
19: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3Bio.
2: Correct.
20: D3Bio.
9: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtengi nayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
20: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
20: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
19: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
19: Lahira, Jude, Sir JP.

0: dili siya gastric irritant. Mm. Siya da kaini, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Mm. Ang nakanindot, padyo na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, mm. nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix, is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na ganda ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineros.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Mm.
1: Mangutaan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
0: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
1: Naapay monolaurin.
0: Mga medium chain triglycerides.
1: Mm, check. Plain D3 ikis.
0: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
1: Pasabot Sir JP nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Mm, kung kainom kag D3 Bio.
1: Check. Ordinary D3 walay MCT.
0: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
1: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon.
0: Mm-hmm.
1: Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tarang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
0: Ah, wala.
1: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
0: Unya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
1: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang Sir JP.
0: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
1: Magkataas ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 Bio!
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
0: Mm-hmm.
1: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
0: Gusto.
1: Usapan dyan gipromote nini ang gut bacteria.
0: Si Visio, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
1: Nya, gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
0: Oo, naa si Visio. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
1: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
0: wala.
1: Wala na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
1: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio compare sa plain

0: Ditri alon. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag-ditri bayo? Nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bayo, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 bayo versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bayo. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So, ingon na nakanindot ang D3bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3bio, gwardya og pulis.
1: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Dok. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman. Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Man.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ang Stone Disease.
12: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
17: Ang Visio
15: gamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, makatabang sa paglipyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag Mighty C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, cataract o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa yabas, madritik kakao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Ala. Ay naman na ya, amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Mga pagkamaayo, pagproteksyon sa bilong adlaw, paghitatanan kin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial proteksyon. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri. Amo ni ang pinaka importante tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon ko nagapati nga kabuhara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapag-ngalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang ipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dagilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruplukan, pinasalamatan po namin yung dagilang pag-ibig, patubay't gabay. Sa buong maghapon, sa inyong prediksyon, nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siyuro kami na uhigis lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, at prediksyon. Ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay may samutalangin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng aming Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan na may mga pamangkot. Pero unas tanan, samtang hindi pa kita matos pangmangkot, may ginhambal ang atong Ginoong Jesucristo. Na kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, ang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasandad sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bungos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo, utda ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sang sa magkadto ang bungos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makotoran daw terrible. Kon ato ni moon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala o ay nakamata. Kay iman, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kon kaduha ka lang makasala kay nakasana, nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil, kaduha ka lang makasandad, wala na, o ay ka na tiil. Pero ang point diri is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo naging gamit ni Kristo. Amo na nga, dire, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo nang buta malong dire. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw mali pa yung Ginoo. Pero hindi tam na mahimos ton kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saad, sunod sa aton mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono na ton siya, sa aton ipusoon, hindi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, batono mga pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iya nga nutrients, magsulod si malawas, kung ano ang mga sustansya ang ginkinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuduan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga mo na ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton reliyosong kabuhi dapat utdon. Amo na ang utdon ta. Hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe. Sandiin na lang malakot sa ay hindi, utdon ta na siya. Ambot na malon, hindi pa rin yun. Kung nakita mo na ng imong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba lang? Ang unang kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabagdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kabulingon na makaalam kag sa pagbaton sa dingharian sa langit bilang isa kajutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Kapos lang kayo tuluan. Di ba? Now, handa ba kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba lang pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba kita talikdan ang aton pinili ng kalibutanon ng mga kaubdanan? Handa ba kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya ng kabuhi ng wala katapusan, wala sing katapusan ng balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, buto malon nga, atong tingohaon nga malabot, di nato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sa aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Kun ang mga dapat intindihon gid maayo dayon gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo. Mahimo kita nga mangin kaangay sa iya, ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga hambal dayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong, ang imo kahimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nang yan kaupod kada adlaw? Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi. Sigurado nga mangin kaangay siya ang aton nga batasan. Sa mabatian sang una mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sang mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad nga sa ila agalon. Agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado, nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag inpili kag matutong. Amo na matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga gasiling nga nagapabilin siya sa iya dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tawo nga wala sing espiritu ni Kristo, indi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus indi mangin indi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-o kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom nga inagyan sa mga butang sang Dios, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinaka mataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag alagad tuman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasusala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sa mga revelasyon sa Dios nun nga himaya nga indi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna. Habang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kun bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga indi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako, apang ako dapat magbuhin. Ang nagahalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya, panaksihon, nagbutang sang patin nga ang Dios matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kausa sang Dios karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sa grado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sa iya espiritu. Mga utod ko, ang Dios na subuan tungod sa at sa aton kahisa kag kahisa sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang, gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbis nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga maligon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita sing gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo. Indi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing indi masaypan nga mga pamatuon nga nagkaupon sila ni Jesus kag nagkatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kiniiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkunon, hindi maluluyon, mapintas, hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila ginpakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ang wala sila nagapati sa panghiwit, apang wala sa payan sini. Nagapakikupod sila sa isa kamalaot nga espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal, kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Ini nga kaalam wala maghalin si babaw kundi dotanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa kag pag-inaway, yara ang kagamu, kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno sang kaluoy kag maayo, kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salipapaw. Kaya mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait, sang mga nagahimo sang paghidait, sang ang mga parisyo kag mga sedusyo, nagdugok sa pagbautiso kay Juan, yadtong wala sing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapandam sa inyo na magpalagyo sa kaatig sang nga magabot? Gani magdala kamo sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao ginpahulag sang hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kag ambisyon. Indi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-aabot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagbuwa nga seremonya ang makabenepisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton inadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kaga makapakonbinsi ng mga ruminto nga nagkasaktag sa gamatuuran. Apang inabaton nila ini, sing labi pa subong resulta sang tawhanon na pagpangatarungan sang sa Diyos noon na bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagkabali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing Espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon o kung gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhian ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manuog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway, sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kay ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kon ano siya. Ang Diyos nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing buros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Dios wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigpusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpamuran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na sa gamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tag sa kahoy wala nagapamunga sing maayo pagka puludon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo? Pamangkot ni Juan. Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala inis ang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas, magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing panggwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindlo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagaalagad sa Dios kag sang iya nga wala nagaalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas na panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga manugbantay nga nagbantay sa mga kalag, suong sila nga dapat maghatag sing husay magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan, ang ila kadalagaan sa sininga mga bulhaton mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kun ang mga manudlo din pakabalaan kalag halawas kag espiritu, mahimo nila nga ipatudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal nanungod sa reliyon kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kasual nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing watuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang dagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babae sa iya dako nga pagkinahanglan, naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Hesus, nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo, ang iya sang babae amo ang paghikap sa sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabiluan niya na ang bertod nagwa sa iya, so may gahom nga nagwa sa kay Kristo kag sa pagliso sa kadamaan siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Natibot ang among nga pamangkot o natibot sa among nga pamangkot ang iya mga itutunan? Nagsabat, nakita mo ang karamaan nga nagdinaguso sa imo kag nagapamangkot ka? Sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya, nagpalapit siya nga nagakurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan ng kamatuoran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidait kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kung wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, mangin wala sing pulos. Apang ang pagtandog sang pagtuo nagabukas sa aton sang Dios noon nga balay sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani paagi sa mga instrumento nga daga. Ginapatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag gugma, daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman, daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon, ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga importante katama mga kuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon ang aton kaangtanan sa Ginoo nga aman kay importante katama. Hambal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapumunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pagiusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin, ang matuod nga disipulo, mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo. Apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo. Tapos ang taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa Europa Miloya, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
10: Inyong napakinggan ang pinig ng reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng tinig ng reformasyon ay maaari din ma-download sa www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: T3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
12: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Visio
12: gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: T3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Masay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon pruta sug utan.
1: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon og hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Ako ang akong mga TL o mga pasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o na-capsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
0: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako nausab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
0: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
1: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw, equivalent na sa 270 calories.
0: Pagkataasa dahil, no?
1: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
0: Daghan. Niyantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
1: Mauraon ta na.
0: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud ang epekto Sir JP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
0: Husto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir JP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: wakas kondisyon,
1: wala
0: ano?
1: Wakas kondisyon, wala kay gana.
0: Irritable.
1: Basis sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
0: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
1: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir JP. Usa pa da Sir JP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
0: Unya Doc, kini pong acne.
1: Dagkong bugas-bugas.
0: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
1: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobra nga tambok.
0: Oh,
1: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa so, JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Jude, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami, Jude, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa, Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Sigutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
0: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Tanan nga magyan sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
0: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
1: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
0: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
10: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
11: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
11: D3Bio.
0: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
1: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
0: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
1: Hindi lang ulcer, Sir JP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanaon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
0: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
1: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
0: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir JP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
1: Og dili ra Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabihas ha. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
0: Wow!
11: D3Bio!
12: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalaman lang akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Hmm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
0: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
1: Checklist ata.
0: O sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
1: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
0: Oh.
1: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
0: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
1: Uy.
0: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
1: Correct.
0: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
1: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
0: Yes, Doc. About active immunity.
1: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
0: Uh-huh.
1: Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
0: Kinsa dok?
1: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
0: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
1: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
0: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
1: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuan ni Sir JP, plain
0: so,
1: D3.
0: So, kining
1: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
0: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
1: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, Unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
0: Sumunig itawag, Dok, nga ketogenic diet.
1: Mm.
0: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Mm. Sa mga ganahang maginahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
0: O niya, diniramat nagtaman ha.
1: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusohon.
13: Ditribayo!
14: Ako si Inara. Tanjod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang ditribayo, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
13: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Everybody in the world likes chocolate.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag na igapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
5: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
5: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
6: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
6: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala.

0: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Dok?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Mm. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
1: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay komposisyon na, Sir JP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Mm. Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
0: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
0: Ang mauna'y myelin sheath. Mm. Og sa sulod ana, naay dendrites og axon. Ang axon, mauna'y dagko nga fibers, og ang dendrites, mao'y gagmay.
1: Mm.
0: So kung puno ka og ditribayo, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir JP.
1: Mm.
0: Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya og
1: Hosto.
0: B vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya, kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung nakaditribayo ka.
1: Mm.
0: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
1: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3.
0: Mm.
1: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayo.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Or polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Impistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boxidor. 3 rounds.

0: Slang, knockout ang kontra.
1: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka, kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga
2: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Nga nagkahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape. Teka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo, salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend
0: food superman for men.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Pumanigatang nawala gikan sa Puy-anan ang magtiayon ang gibanabanang 60,000 pesos nga kwarta bulawan mga alahas ug uban pa nga mga mahalon nga buta.
4: Balitang lokal.
3: Sa dugang anay sa tuwa nga mga balitang lokal mga ka-K5. Gipayag nila Castellana Mayor Anio Necor nga dili na maayo o dili na klarong kitaon ang bulkan Canlaon sa ilang lungsod tungod sa hiskon aso nga gikan sa nasod sa Indonesia. Nasayra nga ang nasampit nga lungsod ang anaa sa air quality nga unhealthy for sensitive groups base sa Environmental Management Bureau Negros Island Region. Kagahapong adlaw, Huwebes, Setyembre 3, aban subala sa mayor tungod sa mga nakalabay nga pagbuto sa bulkan Canlaon, naanad na ang mga residente sa mga pipila kaniini ka mga pagdulom kung sa diin ang ilaha karon nga gikablakan mga pagbaha sa lungsod. Bisan pa man ini naghangyo gyapon ang lungsod sa mga residente nga magsulob og face mask aron malikayan ang lain nga epekto sa hiza kun kini ang mo hangga or mahangga pa sa tuwa sa karon nga padayon ang klase sa pipila ka mga lugar sa nasampit man nga lungsod.
4: Balitang lokal.
3: Sa dugang hanay sa mga balita mga ka-K5 tabuganta mga balita naman gikan sa regional. Sa balita nga regional nga tuwa nga nahipos karong mga oras sa mga ka-K5 diri sa tuwa nga pagpanaguban sa tuwang tulumanon inyong tulumanon. Kalidad sa hangin naman sa Sugbo, acutely unhealthy gihapon. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Divina Tindog.
1: K5 News FM Live Report.
5: Pabiling dili maayo ang kalidad sa hangin sa Sugbo tungod sa haze na napakaapekto sa rehiyon. Base sa pinakbag-o monitoring sa Environmental Management Bureau Region 7 o EMB 7, na-record sa Metro Cebu Ambient Air Quality Monitoring Station ang PM2.5 Air Quality Index na 2-for-1 nga gilang acutely unhealthy. Tungod niini, giawhag ang publiko nga likayan o limitahan ang paggawa sa balay. Ang mga dunay sakit sa kasing-kasing o respiratorio, lakip ang mga dunay hubag itambag nga magpabiling sulod sa balay kutob sa mahimo. Girekomenda usab ang pagpabiling sa mga dili kinahanglan ng biyahe samtang nagpabiling dili maayo ang kalidad sa hangin. Kini nga balita atod kanato sa MITC ang alkaline based na vitamin C sa tanga D3 Bio, DTX 500, DTX Cufimix sa gakapi ka na nag-detox ka pa. Kini sa K5 DV na tindog para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingon sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Sa dugang hanay sa tuwang mga balita naman sa regional mga ka-K5, Comelike NIR nagpadayon ang preparasyon alang sa BSKA bisan sa giapilar nga suspension. May kampiyon nga balita si ka-K5 Shalaga sa taman.
1: K5 News FM Live Report.
6: Nagpadayon ang preparasyon sa Commission on Election Negros Island Region alang sa umabot nga barangay ug sangguniang kabataan eleksyon bisan pa sa mga panawagan ug giapilar nga suspension sa eleksyon. Sumala sa Comelec NIR, walay pay gipagawas nga opisyal nga gipahibalo o direktiba gikan sa ilang pamunuan nga dili ipadayon ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Tungod niini, nagpadayon ang ahensya sa tanang andam ug preparasyon alang sa piniliay. Hinay-hinay na usa nga giandam sa Comelec ang tanang kinahanglanong dokumento alang sa filing of certificate of candidacy sa mga mudagan lakip ang mga grupo ug legal nga parapinalya nga gamiton sa adlaw sang eleksyon. Gitakda sugda ng pagdawat sa mga certificate of candidacy karong Setyembre 28. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MITC ug D3 Bio para sa balitang K5 sa umaga. Kini si ka-K5 Shelag sa taman para sa kampiyon na balitang serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: sa dugangan ay sa tuwang mga naipos ng mga balita, mga ka-K5, tabukanta, mga balita sa gikan sa kauluhan kon balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal! Balitang nasyonal!
3: Sa balita naman sa nasyonal, PNP mas gidoble ang pagbantay sa publiko karong Bermans. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Rufa Devero.
4: K5 News FM Live Report!
0: Gidoble sa Philippine National Police akon PNP ang ilang presensya sa mga lugar nga naghantaw sukad sa pagsugod sa mga bulan nga natapos sa Burr kon Bermont. Gipahayag sa hepe sa PNP nga si General Jose Natatas Jr. nga gimanduan niya ang tanang unit sa kapulisan sa rehiyon o syudad nga pahugtan ang police visibility, mga patrol o ang pagmonitor sa mga establishmento. Monitor na sab nila mga terminal transportasyon o man pa mga pabulikong lugar nga kanunang giduaw sa mga tao. Kini nga lakang gihimo ang gipagpangandam sa posibleng pagsaka sa ginahanon sa mga kriminal nga upahimulo sa mga lugar nga daghang tao panahon ni ining mga bulana. Kini nga balita halga nato sa D3 Bayo, ang D3 nga may Viseo, ang Viseo nga may D3. Para sa bulletin K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News of M.
4: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
3: Sa dugang hanay sa mga balitang nasyonal, Soto misupak sa pagpospon sa barangay o SK election. Gitudlo ang paglapas sa katungod sa mga butante. May kampiyon nga balita naman mga ka-K5, si ka-K5 Marilan Esquerida.
4: K5 News FM Live Report.
2: Gibutyag ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III kaniadtong Miyerkules ang iyang pagsupak sa pagpostpone sa barangay and sanggunian kabataan elections sa kon BSK iniining tuiga ug itudlo ang posibleng kalapasan sa katungod sa pagbuta sa mga botante. Matud pa kang Soto, wala siya na kumbinsir sa panginahanglan nga iuswag ang eleksyon aton sa deliberasyon sa Senate Bill No. 2387 nga gipasiugdahan ni Senator Francis Cheese Escudero nga nagtinguha nga himuong lima ka tuig ang termino sa mga opisyal sa BSK ug tungod niini iuswag ang umaabot nga eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028. Mahinumduman nga ang ulahing BSK gipahigayon kaniadtong 2023 ug unta ipahigayon sa niaging tuig apan giuswag ngadto sa Nobyembre 2026 human gipalawig ang termino sa mga nagpungko nga opisyales sa upat ka tuig. Kini nabalita tud kanato sa DTX 500 Mighty C ug T3 Bayo. Para sa programang balitang K5 sa umaga, kini si K5 Raylan Esquerida. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
3: Sa dugang hanay sa mga balita, karo mga panahon na mga ka-K5 tabukanta, mga balita naman gikan sa gawas sa nasod, balitang international.
4: Balita international. International.
3: Sa balitang international, 1.4 milyon ka mga estudyante sa Indonesia apektado ang pag-eskwela tungod sa wildfire. Ingon man sa mga nasinati usab niini nga his ay kampiyon nga balita si ka-K5 Shara Humilio.
4: K5 News FM Live Report.
7: Ana sa 1.4 kamilyon nga mga estudyante sa unom ka probinsya sa Indonesia ang mibalin ngadto sa online nga mga klase tungod sa dili maayong kalidad sa hangin nga dala sa mga sunog sa kalasangan. Sumala pa ni Gugot Suharvoto usa ka opisyal gikan sa Ministry of Education hangtod sa September 2 gibaraban ang 1.43 milyon nga mga estudyante gikan sa 12,875 ka mga eskwelahan sa unom ka probinsya ang naapektuhan sa mga sunog sa kalasangan. Gipakusgan sa Indonesia ang mga nakangarumenos nga epekto sa baga nga aso nga dala sa mga sunog sa kalasangan sa unang kaprobinsya. Lakip na ang Hambi sa Sumatra, Isla sa Sumatra, ingon man ang West Kalimtanan, Central Kalimtanan ug South Kalimtanan sa Borneo. Sa maong 1.43 kamilyon nga mesadyante, 1.5 kamilyon ang nasa West Kalimtanan. Di natala ang pinakagrabe nga mga sunog sa kalasangan na karong tuiga. Kini nga balitad ka nato sa Mighty Cyclone Base ng Vitamin C. Nabaran ka ni sa Detox Vanded, Detox Coffee Mix. Nagkapikana ka Detox Kapabalit. Agikan sa News Center kaysa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
3: Samtang sa dugang tudling sa mga balita, tabukantang balita naman, gikan usab sa balitang sport.
4: Balitang sports!
3: Sa balitang sports, mga ka-K5, Alex Yala og Oli Nikova, magatubang sa US Open second round. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Safri Serio.
4: K5 News FM Live Report.
8: Mag-atubang ang Pinay Teen Star nga si Alex Ayala o si Alexandra Olekinova sa ikanong round sa US Open 2026. Kinaipegayon alas 12 kapinkun kulang sa kadlawon karong adlaw Setyembre 4 sa Louis Armstrong Stadium. Kinausap ang ikaduha ka beses nga mag-atubang silang Ayala o Olekinova. Kinikabalitatod ka na to sa DTX 500, DTX Bio, Mighty Sip DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang Balitang K5 sa Umaga, kini si ka K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita serbisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report!
3: Samtang sa balita naman sa entertainment, mga ka-K5.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
3: Sa Balitang Entertainment, nagpabot sa tabang pinansyal ang award-winning singer-songwriter nga si Taylor Swift sa inahan nga naangol human giluwas niini. Ang mga teenagers nga imbulbado sa nahitabo nga vehicular incident anaa sa $50,000 kun musubra 3.11 million pesos. Ang gidonar ni Taylor sa online fundraiser nga gihimo para kang Ashley Tauntun aron magatabang sa medical expenses o recovery. Sumala sa pipila ka mga international news outlets, nagmaniho si Ashley sa I-95 highway sa diin sa kusog nga sa gayon nga kusog nga rainstorm niadtong Hulyo 18. Sa dinakita niini ang salakyan sa unahan nga nawad-an og control. Dali nga nihunong si Ashley og niadto sa natumbang nga salakyan aron tabangan ang mga teenagers nga naa sa sulod. Apan may isa pa gayod ka salakyan ang nawad-an sa control og nadiritso sa ilaha. Nagidali man og tulod ni Ashley ang usa ka persona og nasalbar. Apan baylo man niini siya ang naigo sa mga nga impaka. Si Ashley ang may tulo ka mga anaka.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
3: Sa dugang todling sa mga balita, tabukan ta mga ka-K5, balitang negosyo.
10: Balitang negosyo.
3: Negosyo. Negosyo. Sa balitang negosyo, giduha-duhaan nga dili mo export ang Pilipinas og asukal nga to sa United States karong tuiga tungod sa mga limitasyon sa produksyon sa lokal nga pagtubo. Sumalapas sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Matapas administrator og CEO sa SRA nga si Pablo Luis Ascona, basin dili igo ang lokal nga produksyon sa asukal tungod sa mga baha sa miaging tuig o ang panagpadayon nga pag-atake sa Red Stripe Softscale kun RSSI. Ang Pilipinas wala na mupadala og asukal sa US sugod niya itong 2021 hangtod 2022 o sa mga tuig sa pagpananom niya itong 2022 hangtod 2023 tungod sa dili igo nga produksyon sa nasod. Samtang grupo sa industriya nga United Sugar Producers Federation, nibutyag nga ang umaabot nga produksyon karong tuiga mahimong dili makatubag sa lokal og industriya nga panginahang lana.
10: Balitang negosyo.
3: Negosyo. Negosyo. Mga ito naglangkob sa tuang mga balita karong oras sa mga ka-K5 diri sa tuang pagpanaguban sa tuang tulumanon inyong tulumanon niya. Mga suki na tuntig paminawan. Labi na yun sa mga kaigsunan ka na ito karong nga padayon nakatutok. Padayon nakamonitor sa K5 News sa FM kanlaon mga ka-K5. Okay, good morning ha. Labi na yun sa tuang mga K5 solid supporters diri sa may La Castellana, Moises Padilla o Isabela mga ka-K5. Good morning kaninyong tanan. Okay, available ang produkto na to mga ka-K5 sa tuang mga K5 solid supporters leaders dahil sa may KSS LMI. At the same time, ang KSS Canlaon mga ka-K5 available naman ang ato ang produkto sa klinika mga ka-K5. Pero karon nag-enjoy pa sila sa ilang ikaduhang adlaw mga sukinti buminawan. Oh, nag-enjoy sila sa ilahang on tour karong adlaw mga K5. Sugod kagahapon nag-tour sila onya karon ang ikaduha. Kumbaga D1 kagahapon dito naman karon mga ka-K5. Asa na pud gaha sila ron. Ingon ana mga ka-K5 no, ato nga mga KSS leaders sa Canlaon nag-tour sila ron mga ka-K5. Na sila karon sa may sa parte sa Negros Oriental, mga pipila ka mga tourist spot. Oh, bayo-bayo tayo mga tourist spot mga K5 sa Negros Oriental, particularmente sa atoang kapital, city mga K5. Oh, ilabi na gyud sa may pila ka bahin diha sa may parte sa norte or sa south mga kibrother, sa south mga Sukintib Minawan. Nasa diin ubay-ubay tag mga tourist spot mao nang ilahang mga target. Agahapon dito sila sa may Tanyon Street sa may Bae City. Niya nagabisita naman sila sa Sibiana na to diha sa may K5 News FM Dumaguete. And I don't know kung unsay next naman pud karon mga K5. Daghan pa na silang suruyan. Please nga kanang uli nila mga K5, duna na sila yung mga ikapanugid. Oh, dito pa may dito sa anang lugar. Oh my god, na sila igabot. Sige, good morning. K5 Elmer from Trinidad gihun ang gikan ni Sir Roger Cadnamo. Good morning, sir. Good morning ha sa may barangay Trinidad, sa may syudad, sa ning syudad, sa may adya sa may syudad sa gihulngan, no. Sige, may buntag kaninyong tanan. Standby mga ka-K5 sa itong pagbalik. Kuman lamang sa mga bulawanan ng mga pinundo. Makauban na ito karong pagbalik mga ka-K5. Ang atuang mga kaubanan. Ang gikan sa K5 San Carlos, Dumaguete and Bayawan. Standby, human lamang sa mga bulawanon ng mga pahinundom.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Tier 3 Bio.
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tier 3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
13: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3. Kapalit sa mga Tier 3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang durakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Unan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin. Sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
16: Oh.
14: Oras mga K5, alas 5.31 na. Diri sa tuang pagpanaguban, sa tuang tulumanon mga ka-K5. Ari naman ta kita itong tabukan mga suki na itong tipaminawan ng itong ikaduhang segment naman sa K5. Kumustahan, tandem. Makauban na ito, makaubanan karon mga ka-K5. Karong oras ha. Sige, ato na i-connect mga suki na tipaminawan.
16: Pwede pa ma-remove. Ah, basta sila rin. Bahala to sila. Be? K5 Wilmer!
14: Good morning!
16: Ay, may
14: asa, be?
16: O, oh, asa naman yung uban?
14: I guess, kitara kay ang San Carlos. Nakakonnect oh, lang.
16: Oh.
17: Excuse me, sir.
14: Oh, murag kitara kay ang San Carlos. Nakakonnect sa ato.
16: Ah, okay.
17: Ang Siki Horde naga-connect mo.
14: Ah, okay. Ah, kita. Si... Kitang tatlo. SM. Oh, ah, nanas, SM.
18: Hi!
17: Hi!
18: Ayay! Ah, pasensya na kagapong adlaw nakakita no, kay medyo napalong sugang na kita pong kagapong.
17: Ayay! Nagkuhan ka po mo na SM? Rotational burnout?
18: Wala, pero nanglito sila kay kiling tukok mo po sa mag-kiling may club yung tukok makuhan, maatap sa linya mo lang makuhan siya. Mubarang siya. So, nag-cleaning sila. Wala niya ng rotational niya kay off-grid man ang sigirot.
14: Okay.
17: Pero wala na tong issue niya, manager, nga kanunay ko na mag-brand out.
18: So far so good. Alas patunayan dito ig December until now dili na kayo siya kwan giling that number outs. Jadi bantayan nang lang kung naay nagbangkyo kay usahay wala man gud sila mga staff na butangan ng diri og kanang crew mahutlan. So karon na sila mga gihimo nga mga safety measures para dili sila mahutlan produk ang kanang provider na mo diri karon. Da ligi ko man to ang concept ko iko man to siya kining di CDO man to siya di software nami kuan karon total power mo ni siya kining emergency nga power source namo karon dire na da dunay pod og almost 9 gigawatt ang kuan ang ila gagi hatag gabay pa kayo. So, may buntag sa karan diha na.
14: Dire gahapon kay naguan until gabi nag 1-hour interval sila rotational burnout.
17: That is our first district.
14: First district ko. First district ra, first district sa Oriental.
17: Oh. Sambot tayo second district.
16: Dire kay 5 sai.
17: Adis ba yun? Dagang mong power niya. Dagang power nga halos nga alam maabot og tag 2 3 ka oras.
14: Kuan mo gote, mura paminaw na ko ba kay gumikan taas man ang demand o niya gamay ang supply dato na magud halos mga tao ron kay nanamay mga kurinti.
17: Ano ko kay 5 sa kay 5 Wilmer ba? Ang Negros Oriental na matay ka ugali kay geothermal plants.
14: Di pa igo daw. Di ko na pa igo.
17: Kay kanang gibahig mag ang NGCP mo gibahig ana god. Kanang kuan, kanang DC power geothermal there is Negros Oriental. Napo sila gibarigyan lain alang kay di man mahurot.
14: Nikuha pa manggali na sila og nana sila lain pagyud nga planta nga gikuhaan diha sa may Cebu.
17: Gani.
14: Nya. Di ka pagpaigo lagi. Kay dato na lagi ang mga tawro na kanay mga kurinti.
17: 3 watts sa gani among suga.
14: Oh nya nakabalo ka nga kuan man. Bisan gani og maglisog pataod na may pauta, di ba na may pautang ron promo. Oh nga makapataod ka. Di halos na tanang balay na anay kuryente.
17: Nakapay gatapping.
14: Oh, may gatapping pa jud. Sus.
17: Gatapping ra ka pero nakay aircon.
14: Grabe po na uy. Sobra na wala.
17: May pa na si Rocky Five Sai. Oh, si SM mo dala ron.
16: Ako bilang natin. Imuha na mga
17: kapatang biyan. Imuha na manager kay kuan man. Lima naman tagabok. So, ego get.
18: Sunod business lang ako kung pangandap. Pero na.
17: May pwede ang secure kay Wai Brownout? Wai
18: Brownout. Na ay panag sa pwede din pa rin nag-yod na diyan sa Negros Oriental. No? Kanang UGCP. Murabik na mag-siguro ng gobyerno ang Tatiana.
17: Ay, ito na mag-una?
18: o private ko ang nagisubay ang karang backbone at makita ka sa itong mas mapa karang linya sa NGCP at mapa sa Pilipinas mura na siya backbone sa atong buwan gininaan na diagagi ang National Youth Corporation. So gikan sa Mindanao liagi siya o Migos Oriental panulong sa Panay ay pa Antique mura ka nang isubay sa Ruro ba muna yagianan sa kining linya sa NGCP tanan niya mga power plant anak na kuhan contribute. Ya mo nang na kapangutan is sa una na isubsidiya ang Valencia ni ko sabihin siya dahil sila may supplier sa geothermal yung contribute sa NGCP. Yung ko nawala ka itong subsidiya sa kuan Valencia no?
17: Itagtag ba ni kuan kani senador Juan Ponce Andrile?
14: Mabito to?
17: Wala ko na yung kuan. O di, lawag tayo yung tao.
14: Wala. Pero pangutan na ba? Sige, radyo naging yung nanay hantun sa hangtun. Wala na gawin yung solusyon, no?
16: Franchise ka ron.
14: Oo.
17: Di, lain mo ng Noriko kayo sa NGCP.
14: Ay, lain mo ng Noriko. Tag-distribute naman ng kwara mo na.
18: Provider man, Noriko.
14: Wala may labot ng cooperative.
17: Wala lamang o kanang geothermal nato day, dili na ipasa po dito sa Mindanao, Luzon area, iko na nato manggod.
18: Sobra kayo sa Ligo sa Mindanao.
17: Ipadagan mo na, ipadagan mo na Cebu. Ibahay mo na sa Mindanao. Di kita mo, sige ko an.
14: Negosyo ko.
16: Dili kita mismo ang unahon.
14: Kinsa man po ang unahon.
17: I-share-share ba? Share-share.
18: Ipausog ang kuan. Ipausog ang balakod. Para kay Bawo na din. Ini-up.
17: Importante na kay kuan na to. One region. Ato na ni.
18: Ato di ba?
14: Ugsigiho nilang ingon ane, magsula na ng mga tao ane.
17: Eh, kasunga ko mag-mudya.
18: Kanina nakita na ko, no? Kanang, padulong ang umabot na kusog na hulaw. That means na kusog ang demand sa Corinthiana. Okay. Matod pa sa Department of Agrarian Reform, kanang mga din, Alpino, din mga agriculturist, itanaw nila, hunted me sa first quarter of the year 2007 ang hulaw. Magsugod ka rin mga kuwana ko. Itanaw na, no?
17: So, may gani, SM ka wapay na ito po, mga sunog-sunog, kalasangan nato dos Negros?
14: Biyago.
18: Oo, mga gani na. So, ang panahon sa hulaw, mutaas yun ang demand sa kuryente.
16: Okay. Mm-hmm. Yeah, wapag yung hulaw ka rin. Ano yung manager, wapag electric fan.
18: Wala. Wapag
16: yung ninyo.
14: Aircon, beta dayon.
16: Lahir just K5, elmo kay naka-aircon.
14: Ah, pero lahi sa mua ka K5 don?
16: Ha?
14: Sa basa adlawan sa mua, way gamit ko rin tiyo, charge lang.
16: Oh?
14: Ang gamit nga bukid man ang lugar.
17: Dili mo balay, atop sa yung balay, katong kuan na ni, haya gani nga atop.
14: Galing lang kami mong atop kay ang sin man gud kan hinita bin ang sin yo.
17: O para wala kulak kalas kurinti gud.
14: Oh, ay basta udto niya, init magigin ng sin, gawas ko magduyan ko.
17: Ay, pauli na magkaro, di ba?
14: Ara ko pinundog ko. Ana man mo man kinabuhi na to basta Birnes, pero oy. Mola gi ka K5 say kay pratong ningon ta nga inung ka nga pauli ko Birnes pagka Sabado bitaw na bitoy na hitamitoy gi pusil pagka Birnes gabi eh nako gi follow up pagka Sabado war gi hapon. Basta basta cooling lagi na to unsa man pasagda na to.
17: Battle pa ni Blas Libaton, no? Ni Engineer Blas Libaton. May buntag mga sir, sipa kaayo ang 88.1 Keeper News FM tanay. Lamiap mo to, budbud, with DTX compliment.
14: Miap, ito ng putos, ano yung budbud sa tanay, oy?
17: Balik na buntag kay ko, ano si Kihor? Sige, panalaos tanay.
14: Lamiap ito ng kwan, budbud sa tanay.
17: Ha?
14: Lamiap ito ng budbud sa tanay.
17: Putos tanay.
14: Sa Kihor pod kay kuan. Ugla kay daghang kwarta dito di ka enjoy.
17: Di pod.
18: Di man.
14: Oh, pero kuan man ang alam. Sorry, sorry ka dito ni ugla kay palit.
17: Oh,
18: sa bayo mabutan ko tang pila ang ilat ang liha.
14: La.
18: Liha ang
16: Gilat-an. Depende sa tindahan.
14: Kung bilangan.
16: Kung bilangan mo ni-check at ang ubay-ubay o galama.
14: Pero pila gyon?
16: O, oh, naas si tinta o tinta.
14: O, oh, tinta.
18: Sa diha sa kanyo.
17: Kanlaon.
14: Ah, same gyapon. Same gyapon. Tinta. Mga tinta. 50, 70. Oo.
18: Pareha na gyapon, dire.
14: Ah.
18: Ah,
14: ito kemudi kami asam tong ikan andia. Bisa nakasuroy mo kudag secure god.
16: Deras to magete sir Sai, pila man diha sir Sai.
17: Dise mo diha pon, og muhang yo kag 100, 100 pon og
14: 100. Pay mo nang yo ay.
18: Wala ay de 30 actually karon, di ba?
16: Mm, wala.
14: Na may 30 ron nga kay ning SM. Tabang lang.
18: Nay,
14: tag 20 ko. Ito sa pausa ko sa. Mm. Pwede ka to. Yala bitako gapon ni patu bitchoy kay ko ano ba 30 ba?
16: Oo.
14: Oh, nagit lanta ko nagisagol ni hiwa ba? Pag apot bitod ni bukog roman. Wa gay bes ug kada tag bukog bro na ini pilit mga unod wa mang gid oy.
17: Oh, kay mahal ba ang bukog.
14: Grabe po do oy. Sagol pa
16: sir
14: Manila.
16: Sai, kung unsay update na to das tumagite sir Sai, katong ato ang paan din ha
14: oh.
16: Mga
17: update sa kada to. Lang ko pagyapon, hindi ko please adunay person of interest pero ang patay katong lawa sa Kano, may top sign nila karon.
14: Di ba na ilhan to pero wala to na divulge noon. Pero di ba na ilhan ang ginagitawag nga person of interest, di ba na nila no?
17: Automatic na sa police nga mohingon sila na personal interest para kuhan kay update yan na o man i-report niya
14: kining naon toy nang di ba na inawala
17: mm-mm. O sa mga ito kan ang mga

0: talog mo itong suga o kwan?
1: Saan ba na? Sa kadlawon itong isulod, sir, sa'yo, no?
0: Kadlaw?
1: Kadlawon.
0: So, kada karon mo ay... Saan mag-itukan ang mga...
2: intake of foreigners,
0: oh, dito simulan niya itong... Kwan, then nasulbad man to, there is a magete, kanikaroon, magdiayon. Magdiayon again.
2: So, hindi ka... Nakitaan na yung witness yung nakita, di ba?
0: Ang health care po.
2: Oo, di ba? Dili, iso na hindi siya ng kapulisan na.
0: O, kwan na nila, gusay kwan nila sa katong katabang sa palibalay, kaya ningon po katabang, ibaatan na siya, gihiktan siya, magkina kinakabuhit siya. Mato na kapay sa itabang. So anyway, ato nang ihatag nila ko sa kuha nila karon. Duga kaning kining usay tawag ani. Ilagi mo investigation kining labigit sa mga itabo diya sa Baumpan.
3: Kasi magito
0: to sa dancer magito.
2: You know na sa case post.
0: Dili pa ko pa may suspect. Kumpara ni atong sa Cebulan, duna na ay dadakpan na yon sa atong kapulisan. So I hope na tay madakpan gyapon dito sa atong sa naghimo sa mga krimen sa magtiayo.
2: Ula ula na iba tracking siguro sa mga CCTV ato sir. Sa ikay ka ng lugar na gulong sa Bombandan at ang mga CCTV ka in fact anak o ganti dito pa sa kusin ng Santa Monica, Musulun. Ano may CCTV dito, di ba?
0: Naapaingon dito.
2: Kung grabe sa kantili, wala na CCTV sa kwarto, sa sudan.
0: Oh, paingo sa Nurso, dama yung gunay mga CCTV cameras. So, ato nang isalig sa ila o ila may kabalog yun sa ano mga sa mga pamagi nini para matang justisya in taong itong magtiayin nga ka, no?
2: O sa identity atong foreign nga nga lalaki sa usay?
0: Amerikano mo lang
2: ito. O pinag-usay background niya, former forces,
0: former ex-marine bang siguro to? Ex-marine, oo. So, o, kuwan to siya, 71 years old, kusgan-kusgan pa gano'n, okay, kuwan to.
2: Taso pa mong Pinay.
0: Oo. Taso mo ito pagkalalaki, kuwan to.
3: Basta mga foreigner ka kifay, basta mga foreigner kifay, say, mga nanang edad, mga ligon pumanggod na.
0: Ligon pa na kayo eh.
3: Unlike sa mga Pinoy, di man tanan, pero gumikan lagi sa pangagipang kaon. Di nagid kaya.
0: Pag-away pa na, kayo na nagpagadaron, niya pa saya-saya kayo. Marine ko to, ex-marine.
3: Oh.
0: Listen kayo na.
2: Kaya pa na buhang kanawang sa ugal.
0: Jogging ito. Ito na mag
3: oh, basitig jogging to.
0: O diya, da po gusto kay basig mo so call, gipusin na lang siguro.
1: So good, no? Sorry po, type change gahapon, sir. Say, may, ano ko na to, mga cancer patient?
0: Oo. Cancer patient ang no. Duha. May di ayon.
3: Sila ginduha?
1: Ang duha.
3: Lobby, sir?
2: Lobby ako.
0: Manay, kuhan kayo ba ka ng sitaw ka na? Subong nga palinuman. Hino, kining nga mong kaso dari sa Dubagete, isolated cases sa kini. Kay, kwa naman eh, kining usay tawagan eh. Sa taas nga panahon, ay inani, di mo balik kayo na sa ka nagtubok ng syudad, SM, kining Dunde o Gilmer. Kaya doon ay mga inani mga kita po, basta nagkanagan ang mga tao.
1: Unsa may pamatbat sa itong bagong in charge sa no, Norpo Sir Sai nga paglingkod niya din higi sugata siya ginanak kada kong kaso.
0: Oh, ni ko siya nga gi-kombinar kining maong hitabo. Gi-kombinar kining og ang gipasaling nga tutukan niya dahil kini sa kaprisan og matagaan og sulbad kining maong kaso.
3: Oh, at least may at least may may ECTG naman.
0: Si result ba ilan to o sa nahitabo o sa to. So, di pabuto na to.
2: Maduhig ka lang atong the city of gentle people diha o kining the best place sa kining mga retirees diha. Safest place sa kuwan, kalibutan.
0: Na kuwan to, nakukuhang gani. Doon ay mga pipila ka mga parin na to. Sige, pangutan. O, say, update na to.
3: Oo, mga
1: ato ara ba kung dakbay yan sa Dumaguete, sir? Say, baling daghan ng foreign
3: national. Alarming man gud kay gigibab say, basta ingon ana gud. Sagun okay ra tagkatong una, nagara sagun nasundan man gud.
0: Pero si bulan man to Dumaguete life.
3: Mabalak, adulol, be mabalak ra man sila gud.
2: Mahira man ang kining upo kag layo, si bulan Dumaguete kay tanang galing airport. Dumaguete airport kay na si bulan.
1: Oo,
2: ang tanang pagkita mo, regular na gira sa Basilan. Basilan tanan nga probably sa pagitan aw.
3: Gare gare gare sa tama. Sa Cebu man pod, mao man.
2: Oo. Cebu. Unay kwan kini nga makita gyud sa international community nga dinhi sa pita.
3: Oo.
2: Pero ato ni tabo sa kwan atong mga patay sa atong mga gani gobernador, no? Di ba? So internationally makita nga kuyaw ni Gusling tanan.
1: Correct, correct. Oy, with the girls ay ato manager ba katong nahitabo sa Pamplona massacre nato gipo si Congresswoman Digamo nga ang tulo ka mga gunmen sa atong panahon sa Pamplona massacre na convicto na sa position of illegal firearms.
2: Wala sa katong mga paghitabo.
1: Oh, wala sa katong mga paghitabo ang ano ra paghupo to illegal nga armas. Ang tulo ka mga suspect.
2: Ako bang nga lapit ka sa diging tinundan niya, uban ato, wala na po, nakabuhi na po. Nagkarmi ko ito. Ako po nalim. Sasay. Katawa ko ba sasay? Ano tayo magkuhan? Mag-tindil din this one, ha? Sige ha?
3: Yeah.
1: Oh, pero may meeting na balik ko na ito. Hapit malimta.
2: Alaw na.
1: Sikir mo? Ito? Ay, asamay mo.
3: Ah, mag-team building mo? Apil lang.
1: Oo.
3: Ana na gawin ko. Joke
0: ride. Apil ka, keep it flat.
3: Joke ride.
0: Narin kapuyan mo niya, SM.
2: Aog mga lalaki ra, ginawagoy ta.
0: Yes, team mo.
2: Puri mo dyan, doon mo sa building mo po, Andre. Ay, kaya ka, Dere. Ang mababay, ato lang i-isolate ang mababay sila dito.
0: Ito na nag-camping na sila dito.
2: Oo. Oh, kita din sa kuan, na ako yung gamay pa yan din eh, kining building sa kuan. Pwede rin tatay.
3: Oo.
2: Inaw ko yun. Magbala na mag inyo ang kagulihan ng habol. Di ba yung balat habol?
3: Namiha ba na?
0: Dili ba aso niya kayo? Dili aso?
2: His aso yung kayo din sa your side. Aso. Grabe ka.
1: Apektado po dahil mo niya, manager?
2: Zero visibility, dili ko kakita sa Negros sa Dintan o Giling Saudi ng Cebu kay madungawan
3: pero dili na, dili tingali na sa haze.
2: Haze, yeah. Haze,
3: yeah. Okay.
2: Oo. Sa tanan, di ganit ko ka-klaro sa Bilisi o sa Haring Adlaw kay gini, kumpuan ni siya, Negros sa Dintan ni, kami nasa mga babaw pa sa kuwan, puhagan, anang ilibisyon naman.
3: Uy?
2: Or puwagan pa katas anang ilibisyon mo ng ganunga good me sa kining mga isla sa Negros o kaning isla sa Cebu. Makaari naman mo din, hasa ang buko yung ginuwan sa namo.
0: Oo.
2: So, wala nga.
0: Kita gudin mo ang kuhan?
2: Klaro gino. Ang his, di yun, zero visibility yun ang Cebu o ang Negros sa Liga. Di yun kita niya nga mga isla. Aha, karoon nga kuhan, karoon nga gusto at di yun makita.
1: So, di pero naara may klase diha, manager.
2: Nara.
1: Di pala sa Cebu nga gisuspenso ilahang face-to-face.
0: Gisuspenso ang Cebu, ang Mindanao malaging at mas duol man dito.
1: Sa hangin the way, Sir Sai, basta sa labay sa hangin.
0: Ah, hangin, no?
1: Oh. Kung asa ang kuan. Huyok sa hangin.
0: Di pag-abot sa Cebu, kuan get, siya tawag ka na, muhunong dito, kawa na may kapuntahan.
3: Yeah, doon natin, anyway, team building pa ito.
0: Anyway. Ano tayo oras? Ano tayo oras? Sunod Friday, SM, ikaw may kuha na? Ikaw may...
2: Tara pong kumplito ito. Kupot na ba si Gunter? Asa ba si Kuha?
3: Ah, wala sila. Wala pa siya ron. Connect na sila sa...
2: Ah, wala. Nakarap
0: yung dito. Sabi na sila dito, Karon San Carlos.
3: Team building lagi taro.
0: Aga team building, bila sila.
3: Ano yung limana?
0: Oh, ganda klaro si Kuha. Good now. Ibang final message sa K5LBR sa Carlaon City.
3: Sige, dagan salamat ka K5, Shai, ka K5, Dondi, SM, Donard. Salamat kayo sa itong mga suki na itong tig palamatikaron. Gikan rin sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental. Hangtod sunod, di gayon mga ka K5, Lunes na po pohon. Salamat o may buntag ka na itong tanan. Back you,
0: K5, Shai. K5, Dondi. Dagan salamat K5, Shai, gikan din ni sa test sa probinsya sa Negros Oriental. Salamat, magdugo rin ito sa Lunes po. Salamat, isa dyan!
2: kita kisa balay karong Monday.
3: Sige mga ka-K5, oras na to, alas 5.54 na adres sa tuang pagpanag-uban. Salamat sa pagkuyog sa tuang balitang K5 sa umaga, labi na ngayon sa tuang portion naman sa K5. Kumustahan, tandem na kauban na to, si ka-K5 Dondi Glodovi sa K5 Bayawan, K5 Dumaguete with ka-K5 Cyril. At the same time, dara naman sa K5 News FM si Kihor with SM Donard. Sige, nagasalamat mga ka-K5, hantod sunod ngayon sa magyapon ng istasyon. Sama gyapon nga oras, sama gyapon nga tulumanon. Og so sama gyapon yung ubos nga lagad sa kahanginan. Sa ngalan sa inusang puwersa sa K5 News of the Philippines, sa ngalan sa Vice President for Operations Sir Eljen Castaño, ito ang Station Manager SM Steve Flores. Ang ito na ba ang Chief Executive Officer, ito ang Big Boss, Boss Doc Ramil Oy. Sa gihapon, mga ka-K5, kini yung ubos nga alagad sa kahanginan. Ka-K5, Elmer Sagang, kauban ako sa Picas Lawak, mga ka-K5. O si ka-K5, Carlo Opeña. May buntag ni ato ang Tech on Board sa may kuna, sa may Bacolod, si Sir Et

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Garantizado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapay apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Naunsa naman na imong motor, sis?
11: Gumaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
10: Na ako i-refer nimo.
11: Asa man na, sis? Maayo na diha?
10: Maayo kaayo dito sa Bike Wheel, sis, tanang brand sa motor naa dito. Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
11: Biay, sige, mutantaw ko niya ko dito.
10: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato dito sa dakbayan.
11: Ah, sige, diya na ka kay muanto ko dito, akong bisitahon.
12: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa ang makarefer na makapalit nila.
13: Bike Wheel.
12: Na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Size, sa San Carlos City.
13: Bike Wheel.
14: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
15: Pasos ako ba'y? Kay kapamembro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko ba'y nga magtigom data matag-sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila'y emergency fund savings ba'y?
14: Seryoso naman kayo ka ba'y? Uy, di na ta malingawan eh.
15: Dagang paagi malingaw ba'y? Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
14: Nausob naman ni siya, oy. Sige, sige, sige, kuyog ko, ana.
15: Sige, bay. Basta pambiyembro o sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
14: Sige, sige, bay. Kay bulob, yung anak ko, maulob. Ako kulay kuyog.
16: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 6:05 na sa buntag.
20: Live

0: 당 레고쇼 썸 DTX 500 모닝 뉴스캐스 DTX 500 모닝 뉴스캐스 업녀용 나리토라 황인용 K5 뉴스캐스 팀 헤드원
1: Headlines at mga balita ang dalit kanato sa DDX 500 Capsule, the superior antioxidant. Apin kinyentos ka mga baboy sa Negros Oriental, gipapatay aron mapugna ng pagkatap sa EASAS.
2: Wahan na bangga sa punuan sa kahoy o sa patay, duha angol.
1: Rabere sa Uzamis, merisulta sa inkwentro sa patay o sa nadakpan.
2: Prosecution team mudusuog balaod pagprotehi sa confidential funds.
1: Daw kasiman nga Pinoy patay dito sa Strait of Hormuz.
2: La Clippers gipahamtangan og $30 million nga multa.
1: Entertainment. Yang Constantino ug Ryan Bang trending online sa ilang reminiscing the past.
2: Wow. Christmas tree gikan sa kawanangan gipakita sa NASA.
0: DTX 500 morning newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay agna ang tulumanon K5 DTX 500 morning newscast. Karong adlaw nga Biyernes, it's 4 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Sa pangalan sa kinatibukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Ingon man 95.5 Barcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karamuntaga. Ako si K5 Jong Barzales.
2: Ako Sam, si K5 Pamela Parada.
1: Live di kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Kapin nga, 500 ka mga baboy sa Negros Oriental gipapatay aron mapunga ng pagkatap sa African Swine Fever. May kampiyon nga balita si K5 Anson Kilias.
0: K5 News FM Live Report.
3: Kabat sa kinatibukang 539 ka mga baboy ang gipangkol o gipapatay sa Provincial Veterinary Office or PVO sa Negros Oriental niadtong Hulyo ug Agosto ning tuiga aron mapugngan ang pagkatap sa African Swine Fever o ESF sa lalawigan. Sumala ni Vernon Lombania, officer in charge sa PVO, nagpadayon gihapon ang pagdaghan sa mga kaso sa ESF bisan pa sa gipatuman nga mga containment measures. Gipasabot niya nga apil sa gipamatay nga mga baboy mao ang napositibo og bisan kadtong walay sakit apan nasagol sa mga natakdan. Subay sa formal nga taho ni atong Agosto 28, aduna pay mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton ug Dakbayan sa Bayawan. Samtang ang mga napatay nga baboy gikan sa Dakbayan sa Bayawan moabot sa 240, 145 sa Tanhay City, 58 sa Amlan, 45 sa Shaton, 43 sa Valencia, 6 sa Zamboanguita ug 2 sa Pamplona. Sa laing bahin, wala nay bag-ong kaso nga natala sa La Libertad or Darwin og Mabinay, Canlaon City og Santa Catalina. Nagpadayon gihapon ang PBO sa pagkuha og mga sample sa dugo sa mga apektadong lugar alang sa disease monitoring og pagkontrol sa pagkuyanap sa maong virus. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Mga bata nga wala mabakunahan kontra measles rubella, mas peligroso ang dangatan. May kampiyon na balita si K5 Jezebel Barbicho.
4: Gipahayag sa kagamhanang lokal ni Dakbayan San Carlos pinaagi ni CDRRMO head Jory Calix Alingasa Jr. nga mas delikado aga dangatan sa bata nga wala mabakunahan kontra measles rubella. Sa tibok lalawigan sa Negros Occidental, ang San Carlos City mao matod pa aga pinakanubo nga vaccination rate. Mao kami karon ang kabalak-an sa syudad niya basin og matakbuyan na hinuon og tipda sang kapin 5,000 ka mabata nga unvaccinated. Gibugatan sa tipamaba nga ang basin maglisod og akomodar aga tambalanan ng Dakbayan tungod sa kadaghan hinuon unya sa posibleng malandig sa tambalanan gumikan sa naisgutang sakit. Paliguna ang atong immune system mag-mighty seed. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6, Jez, sa kamuntagon, doha ka persons of interest, ditutukan sa pagpusil sa magtayong foreigner. Oga Pinay sa Dabagitan City. May kampiyon ng balita si KK5SM Brian Morden.
5: Sa persons of interest ang giila sa kapulisan may kalabutan sa pagpatay sa Amerikano-Filipino sa Barangay Bahumpandan, Dumaguete City. Kinisumala ni Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Cunag. Matod pa ni Cunag, nagpadayo ng ilang investigasyon aron mapamatunan ang posibleng kalambigitan sa duha ka persons of interest sa maong krimena. Gisusi usab sa kapulisan ang posibilidad nga robbery ang motibo sa pagpamusila. Di nakasulod ang suspek sa balay sa mga biktima sa iyong kabuntagon. Base sa inisyal ng investigasyon, nakamata ang 53 anyos nilang stay and caretaker o nakakita o wala mailing lalaki sulod sa balay nga nagsulob o boneta o armado sa pusila. Gipadayon sa mga investigador ang pagkuha sa impormasyon gikan sa mga saksi o uban pang ebidensya aron masuta ang tinuod nga hitabo. Ga problema ka ba sa sakit nimo nga kalawasan? Panahon na aron mo gamit og D3 Bio, DTX 500 og Mighty C. Ako si KK5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Samtang van na bangga sa kahoy sa lungsod sa Anyungon, usa ang patay, duha ang ola. May kampiyon nga balita si K5 Rick Smart Kandar.
6: Patay ang usa ka tawo samtang duha ang naangol human nabangga sa punuan sa kahoy ang usa ka isuso power close ban panel sa Barangay Amdus, lungsod sa Ayongon ni adtong Miyerkules sa hapon September 2. Base sa report sa Ayongon Police Station, nahitabo ang disgrasya sa National Highway mga alas 3:20 sa hapon og ingong nagdala og nagkadaiyang baligya ang maong van nga gimaneho sa usa ka lalaki uban ang duha ka pasahero sa dihang giingong kalit lang kini hinawad-an og preno og midiretso sa kahoy tungod sa kakusog sa impact. Niulbo ang kalayo o nasunog ang tibuok sa kinan. Daling gidala sa Ayongon Rescue Team ang mga biktima sa Binday District Hospital apan gipahibalo sa doktor nga dead on arrival na ang usa sa mga pasahero niini. Og padayon pa karon ang gihimong dugang ng investigasyon sa kapulisan sa Ayongon aron masuta ang tanang detalye sa maong trahedya. Kini nga balita hatod kanato sa Power Trio, ang DTX 500, Mighty C, ang D3 Bayo. Ako si Kaki5 Bricksmart Kandar. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:12 sa kabuntagon, 25 anyos nga gituhoang naghikog nakaplagang way ginabuhi sa siyudad sa Sagay. May kampiyon nga balita si K5 Neriel Magnana.
7: Napalgan na lamang wa nay kinabuhi ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga usa ka truck driver nga residente sa Purok Onsi, Barangay Poblasyon Ono, Sagay City nga gituuhan kini nga naghikog. Nakita ng biktima pasado alas 5:30 sa buntag samtang pasado na alas 7:10 na report ang insidente September 3, 2026. Nailha ng biktima nga si alias Tata nga nakita na lamang sa iyang uyuan nga si alias Boyet human kini migawas sa ilang balay. Matod ni Boyet, nakita niya ang biktima nga wala na'y kinabuhi sa gawas sa ilang Pinoy-anan. Base sa asoy sa igsuon sa biktima nga si alias Ronald 39 anyos, iyang gihulagway nga usa ka buutan ug hilumon nga tawo ang iyang igsuon. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang hingpit nga mga sirkumstansya sa nisgutang insidente ug kasamtangan nga naapa sa Alfredo Marañon District Hospital ang lawas niini. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX Coffee Mix kini sa K5 Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Dalan dig sa tabalanan ang usa ka lalaki human kini gitigba sa iyang silingan sa Sitio Alom, Barangay Buena Vista, siyudad sa Gihulngan niadtong Miyerkules sa buntag sa Tiyambre 2026. Sumalapas sa investigasyon sa Gihulngan City Police Station, nahitabo ang insidente mga alas 9:04 sa buntag samtang padulong ang 47 anyos nga biktima sa iyang umahan aron pakadon ang iyang karabawa. Kalit lang kini gitawag sa suspect apan pagduol sa biktima, dali nga gikuha ni ini ang sanggot o gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang wala nga bukton. Human sa insidente, dali nga bisibat palayo ang maong suspitsado samtang ang biktima naman gidala sa tambalanan. Sa karon, naghimo na og hot pursuit operation ang kapulisan aron masiko pa nakaikyas nga suspitsado samtang padayon usab ang investigasyon aron masayran ang motibo sa maong pagpanigbas.
1: Alas 6:16 sa kabuntagon, bagong acting provincial director sa Norpo, Naking tagbo kang Governor Chaco Segarbarria. May kampiyon ng balita si KK5 Shanin Hilapon.
3: Tugot nga suporta gisaan ni Governor Chaco Segarbarria sa bagong lingkod nga Norpo Direktora nga si Police Colonel Jonathan Abelia. Human kini may kartasiya kaniya ngadto sa iyang opisina aron sa pagpaligon o panaghiusa pagpalambo sa serbisyo sa kapulisan sa lalawigan. Gipasalig usab sa kagamhanang probinsyal nga andam silang makitimbayayong sa kapulisan sa liderato ni Abelia aron mapakusgan mapanalipdan ang kalinaw sa tibuok probinsya. Pinaagi sa pagtinabangay, gilauman nga mas malambuon o magpalibiling luwas ang probinsya alang sa tanang mga residente o mga bisita. Balita, hatod ka nato sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Kini, si KK5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Padayon ang preparasyon sa Commission on Elections Negros Island Region kon Comelec NIR alang sa maabot nga barangay ug sangguni ang kabataan elections kon BSK taliwala sa daghang mga aligasyon nga kansilahon kiriya. Sigon sa Comelec NIR, wala pa mopakanaog ang kauluhan ug anunsyo nga dili madayon ang BSK aron rason nga padayon ang ilang preparasyon. Anam-anam na nga giandam sa ahensya ang tanang dokumento nga kinahanglanon alang sa filing of certificate of candidacy o kon COC sa mga magpapili sa BSK, lakip ang mga equipment o ang mga legal nga parafernalia nga pagamiton sa eleksyon. Nakatakda ang filing of COC karong Setyembre 28,
1: 2026. 18 minutos na nagalabay sa takda alas 6 sa Kabuntago. Patay ang usa ka suspect sa robbery sa isang commercial establishment sa Usamen City human kini misukol sa kapulisan. Nailaang daw kasospetsado kasi alias Joe o Boy nga pulos residente sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Base sa report nga naaresto si Joe sa panibalayan nunot sa hot pursuit operation samtang namatay usab na si Boy sa police encounter human nga kinimaton pa misukol o nagpabuto o 45 kalibre nga armas. Sigon sa kapulisan nga posibleng lakip ang drone sa Pundoyo Robbery Group nga gilambigit sa pipila ka robbery incident sa Buanga del Sur o mga silingang lugar sa rehiyon samtang gidaig ni PRO Regional na PRO Region 10 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kalambuan sa kaso. Isaran nga mga kabat sa 600,000 pesos ang nadagit sa mga suspect human gitulis ang commercial building niyantong Setyembre 1.
2: Bitaliwana ang 38-anyos nga lalaking nag-amok o miatake sa miresponding pulis sa San Jose Camarines Sur niadtong Agosto 22. Ang suspect nakaangkon og mga igo sa bala human siya gipabutan sa mga kaubang pulis ni Police Staff Sergeant Nuli Miranya kinsa maoy naputlan og kamot sa insidente. Mainong duman nga mirespondi ang mga pulis sa barangay Kalalahan human nag-amok ang suspect apan sa niyang gipakalma siya ni Miranya kalit siyang giatake sa suspect din naputol ang kamot human matigbasan. Dali naman gidala sa ospital ang pulis ug ang suspect para sa pagtambal samtang gipailalom naman sa operasyon si Miranya ug gisulayan pagbalik ang iyang naputol nga kamot apan human sa pipila ka adlaw subling gitangtang iyang kamot human kini magka-infeksyon samtang base sa ulay report sa pulisya namatay naman ang suspect ni atong Agosto 29 samtang gipailalom sa operasyon tungod sa mga igo sa bala nga iyang naangkon kasamtangan padayon naman nagpaalim si Miranya human sa insidente ug padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad sa maong kaso. DTX
1: 500 Morning Newscast. Alas 6:20 na mga kikipa batong takna. Nakatakda ang mudusog sugyot nga balaod ang prosecution team aron na pamtangan og silo tamang individual nga nalambigit sa sayop nga paggamit sa confidential funds. Ikumpirma kini ni Prosecutor Bicol Saro, Party List Representative Terry Redonda. Karong Huwebes, Setyembre 3, may kalabutan sa ilang planong paghimo sa Confidential and Intelligence Fund Integrity Bill. Sigun ni Redon, daghan pa ang mga probisyon sa paggamit sa maong pondo ang kinanglang ayuhon aron malikayan ang pag-abuso niini. Kaya ang kunusab sa magbabalaod, ganapukaw ang ideya sa paghimo o bagong balaod aron mapanalipdan ang Confidential o Intelligence Funds. Batong sa pang-abuso, labi na human sa mga ebidensyang ipresentar sa prosecution team. Kabayin sa paggamit sa spy funds ni Vice President Sara Duterte atol sa impeachment court proceedings. Tungod ini, gikinanglan usab matud niya ang bag-ong balaod nga makapalig-on pa sa mga guidelines sa Commission on Audit para masiguro ang integridad o gustong paggamit sa confidential og intelligence funds.
2: Sa katapusang balita sa kaluhan, padayong tumano ni Vice President Sara Duterte ang iyang mga opisyal nga katungdanan sa gobyerno samtang iyang legal team una ang mutambong og mopresentar alang kaniya sa impeachment trial. Sigo ni Defense Deputy Spokesperson Attorney Justine Nicole Gular, tibok pagsalig naghatag sa Vice Presidente sa iyang mga abogado ang responsibilidad sa pagtambong sa hearing aron dili malangan ang iyang paglingkod og serbisyo sa publiko. Ipasabot ni Gular, lisod para kang Duterte nga magpabilin sa impeachment court sa tanang higayon tungod aduna siya'y daghang responsibilidad nga kinahanglang asikasuhon isip ikaduhang pangulo sa nasod. Ipasiog na usab sa tigpamaba nga dili obligado ang Vice Presidente nga personal nga mutambong sa matag hearing tungod kay gitugutan kini ilalom sa rules of impeachment nga iyang legal counsel lamang ang mopresentar. Bisan pa niini, gisiguro naman sa depensa nga personal nga mutambong si Duterte kung kinahanglan o pangyuon ang iyang presensya sa proceedings.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:22 na mga kakipab sa Kabuntagon.
0: Balabatika International.
1: Ipahayag sa National Shipping Company sa Saudi Arabia sa Bari nga duha ka marinong Pilipino ang nakalas sa Saka security incident nga gikalambigitan sa barkong Seder samtang nagdayag sa Strait of Hormuz niadtong Agosto 31, 2026. Apan wala nabihantag og dugang detalye ang kumpanya kabahin sa maong insidente. Pero niadtong Agosto 31 gibutyag sa Maritime Security Agency nga Okto nga usa ka tanker ang na-report nga naigo sa tulo pa kun sa tulo ka wala pa masayran nga projectiles samtang pagawas kini sa Strait of Hormuz. Dana usab nagbayad ang Iran sa mga tanker nga musulay sa pag-agi sa nisgutang dagat kung walay pagtugot kanila.
2: Usa ka high-rise presidential building sa Black Sea Port City sa Odessa, Ukraine ang naguba human sa laing air attack sa Russian military niadtong Webes sa buntaga. Matod ni Serhii Lysak, ang head sa military administration sa maong lugar, moabot sa 8 ka mga tawo ang natala nga samdan ug nakaangkon og nagkadayang samad sa kalawasan resulta sa maong pag-atake. Girili ni Lysak ang taho pinaagi sa Telegram messaging app samtang nagpadayon sa pagtino sa kinatibuk ang kadaot nga gipahinabo sa pagbuto sa mga silingang estruktura. Sa laing bahin, ang usa ka saksi usab nagreport nga nakadungog sa usa ka kusog nga pagbuto sa kauluhan sa Ukraine nga Kiev kaniadtong Miyerkules taliwala sa walay hunong nga serye sa mga airstrikes sa Russia sa tibuok rehiyon.
1: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, alas 6:24 na sa Kabuntago. Ipamtangan ng bugat nga silot batok sa Los Angeles Clippers. O kung ang Los Angeles Clippers human na sa saka independente ng investigasyon nga nagbutsag sa sumbanan sa dili bayong binuhatan o grabing paglapas sa patakaran sa salary cap. Masayran sa investigasyon nga ang Clippers sekretong nag-agi og mga kahigayunan sa endorsement sa gawas sa korte ngadto sa ilang star forward nga si Kawhi Leonard pinaagi sa mga corporate partner dini lakip ang Aspiration Partners, Boeing Wireless, Daktronics og Lacton Insurance isip baylo sa negosyo team. Sigon pa sa report, gibayaran usab sa prangkisa mga personal nga gastuan ni Leonard og napakyas kini sa pag-report sa mga dili husto nga pagpangayo og pabor nga gihimo sa iyang kanhing business manager og uban pa nga ang iyang uyuan nga si Dennis Robertson. Tungod din ang maong investigasyon, kinahanglan nga i-forfeit o kung nabawion sa Clippers ang ilang sunod-sunod galima ka first round draft picks. Sugod ni atong tuig, o kung sugod sa tuig 2029, magbayad og $30 million nga multa ug ipaubos sa lima ka tuig nga istriktong pag-monitor sa liga. Ang tag-iya sa Clippers nga si Steve Ballmer gisuspende usab og usa ka tuig gikan sa tanang kalihukan sa liga ug sa team tungod sa usa ka bahin sa kapakyasan sa paghimo og mga kondisyon diin ang iyang organisasyon musunod sa mga lagda sa circumvention sa NBA.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, sa trending karon online ang gesture sa singer nga si Yeng Constantino. Human gikantahan si Ryan Bang og sabihin mo na atol sa ang biyaheng 20 kon 20th anniversary concert lagi pa gayon sa Smart Araneta Coliseum ni atong Agosto 29. Ang mga performance ni Yeng nakapinumdum sa ilang kagahapon Kiniadtong 2010, dayag nga nanguyab si Ryan Bang kang Yang Constantino. Apan sa ulahi ni Undang Kiri, tungod kay alang kang Ryan Bang, dili siya angay para kang Yang. Tungod ni ini, gikilig ug maayo ang mga fans ug kaubang mga artista nga mitambong. Lakip na ang mga komedyanteng komento gikan kang Vice Ganda sa giartihan na apan puno sa emosyon nga The One That Got Away kung totga nga vibes nga gipakita sa duha. Si Ying namin yun niadtong 2015 nangadto sa songwriter nga si Victor Asuncion na nausab sa maong concert nga gikantahan niya ikaw.
1: Ahay.
2: Nali sila kagahapon, no? Gikilig sila.
1: What? Baby? Leksyon ba niya sa uban?
2: Kapita, no?
1: Katawa na po si Gennaro.
2: Minuta.
1: Kung mutual man lang ang feelings, kamo girls, ayaw pa mo pa sobra pakipot.
2: Buti ka.
1: Kitapod boys, ayaw po to dayon dali-dali mag-decide. Sakto o kung sakto?
2: Grabe!
1: Si Ryan ni Atras, kaya inoon, masabtan, kaya sumaampan niya, dili pa yun siya stable that time.
2: Oo.
1: Pero pure ang iyang intention. Si Yang sab, gahuwat po na nga muingon.
2: Ito no?
1: May gusto sabi sa wagin sila magkahana
2: gid. Crush kay ni Yang si Ryan.
1: Wagin sila magkatakdo jud.
2: Crush kay ito
1: so,
2: niya.
1: So sa mga nakadungog diha karon. Una so, malay ni po. Bot. Para na sopo na hinon tani. Ay katawa Jennifer. Dapat to honesty. Kung
2: gusto.
1: Kung naman lang mo purso. Maparehas mo kang Ryan o kang Yang.
2: Nagtuo mo kung si Yang nibiya na si Ryan ka wala na ganahin niya.
1: Muna, yeah. Muna. Oh. Oh. Bisag kinsang laki ha kang kipam pam. Pagka na bang unsa di? Lahi na ang kultura karon kaysa unang panahon. Karon daghan ang pwede makita kaki paibam.
2: Ang makita.
1: Lahi na po nung mindsetting ron ang mga tao pa yung magdilipan.
2: Ah, abitaw na?
1: Atay mahimo. Sa unang faithful kayo, huwag tunti ka.
2: Wala tunti yung bro. Mauro yung tawas kalimutan mo.
1: Pero kung kinini ang makakita lang ganito na niyang usalang ka, kinini ang usalang katipik bito kaki paibam. Nga kini ni ang dili gyud interesado mo atras ba po atras. Ng lalaki o atras na oy nakaingon man nga wala gyud ni sige na lang atay mahimo ya himan di ay babae di ay ganahan sa di ay mo na lagi communication is the key. Pero unsaon pag exist ni anang communication kung ang usara man mo ay mukuan ka kay Fabab. Ang usara mo ay makikommunicate at usar di.
2: Ingaw sa...
1: Ato na tayo. Masig mapunan eh. Diri rin na. Hindi bito ala size 28 na. Usunod na ang Puro de los Pueblos program. Kauban niya sa mga Brian Morden. Magin yung mga balita. Sa mga taga-Toboso, thank you so much. Yun tanan diya. Buntag niya kang kuya sa Randy Kay and Ma'am Vicky Kang. Sa mga taga Marcelo, thank you so much. May buntag niya kagawad Richard Jutay. Tanukan bilayab, gikan din sa 95.7 K-Fab News FM, San Carlos City. Sa pangpangunang sa mga station manager SM Brian Mordel, Vice President for Operations Sir Elgin Castaño, Vice President for Administration Sir Jean Polinerosok, sumong CEO Doc Ramil Itanguy. Kaba na to sa technical side, K-Fab Monjay, The Epitome, Karanza. Kami, ang inyong mga tigbalita. Ako si K-Fab Jong Barzalas.
2: Ako sab, si K-Fab Pamela Perater.
1: Alang sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros,
2: K-Fab News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
8: T3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: T3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at naika butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul,
2: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash. Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Para sa K5 News FM Philippines, La Size 40.
1: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
2: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro Velos Pablos.
3: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkapinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Maing buntag, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini si K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan, San Carlos. And of course, kauban na to mga K5 karon.
4: I'm the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5 Pamela Perater.
0: Karong adlaw mga K5, kay naanata sa Biyernes, no? Agosto 4 na, 2026. Grabe ka paspas sa panahon, K5 Pam, no? Grabe ka paspas
4: sa panahon. Yes, pero tira dyan pagkadali sa adlaw, K5 Brian. Dali kayong mahuman.
0: Bitaw, no? Teka muna, ha? Kaya na ako'y i-play kanindot ni K5 Pam.
4: Sige.
0: Pila na lang good ka kuan.
4: Days.
0: Pila na lang good ka days, pila ka bulan. Nako, managisulti na itong Christmas na dyan diri sa Pilipinas, K5 Pam, ano?
4: Mm-hmm.
0: So, di na dyan na ito malikaya ng uban dihan. I-preparar na sa ilahang kuan. Sa ilahang ingon nato kinang mga roregalo sa mga anak.
4: Yes. Uy, tingog.
0: Lugaya ni Sgari Valenciano musugod, oy.
4: Basi gidu ka pa ron?
0: Ha? Basi tulog pa ba?
4: Tulog pa ron.
0: Magkanta na diha, do.
4: Natutulog.
0: Mga lagyuay pa.
4: Bito.
0: Lagyo ay sa pamilya.
4: Mm. Kay ang uban na magkatagatag tungod sa trabaho.
0: Bitaw-bitaw.
4: Wala Japon siya ni kanta ba?
0: Oh.
4: Wala Japon?
0: Ano yung pinakapait sa Pasko, K5 Pam, kung ibiyaan ka pa ba sa ibang pamilya ba, no?
4: Oo, kay Pasko ba, mingaw kayo, sumot na makadungog ka sa mga sunata, yan, naglagyo mo magpamilya.
0: Bitaw, no?
4: Marag makahilak tayo na.
0: Ah.
4: Oh.
0: Sayang.
4: Unsa magiging ang gantahan di, niya?
0: Ha?
4: Unsa Pasko siguro nang excited, ah, okay na.
0: Tonight.
4: Ay, naarama din na. Wow. Segunda mali ay?
0: Ha? Segunda mano eh.
4: Segunda mali ni Gary V.
0: May pa ako nalang turikanta ato, no? Kay kuaboy di raman di ay, no? Abay, titistinga na ito. Abay, aning buntaga, total buntag pa.
4: Sige, sige.
0: Atuan ni silang kanta-kantahan na aning orasa mga kakipay, ano? Para malingaw dito ba?
4: Malingaw sa, sa'yo sa kabuntagon, no?
0: Pasensya kay ninyo kung ako ang tingog, burag dili kayo siya nindot, pero I will try my best.
4: Iyay.
0: Para alam niya ni kantaha ba, no?
4: Sige.
0: Para niya sa mga bana diha kagibiyaan sa asawa, or asawa gibiyaan sa bana, aray!
4: Mm-hmm. Ayay! Bitaw, daghang kayo mga inana aron ki Febray.
0: Unsa to ingon niyo mo?
4: Daghang kayo mga inana karon nga naglagyo.
0: Bitaw, no? Sige na lang.
4: Gikanta na.
0: I-try na ako kung kamao ko, ha?
4: Kaya nanatay 10 Burang million si viewers. Ha? Nanatay
0: Burang
4: 10 million.
0: Burang si Randy Kangki, Burang si Randy Kangki
4: kada
0: Domingo.
4: Oh. Oh, gige.
0: Sige. 1, 2, 3, 4. Wala pa di ay. Dugaya.
4: Dugaya na imong sunata dira, oy.
0: Na.
4: Sige. Atong palagpakan. Brian Morden.

0: ang Pasko, inulilang mo.
1: Wala! Ayoy!
0: Sayang sila ang sinumpaan.

0: Nati suyu ana galang. Aray po.
1: Aray,
0: Tama na, tama na.
1: Grabe,
0: tama na
1: ang galing pala.
0: Walang pakpak dyan.
1: Pakpak!
0: Isang pakpak naman dyan.
1: Pakpak sa mais! Grabe, ang galing pala sa ating SM Brian Morden, no?
0: Hindi naman sa ganon.
1: Hindi lang pala Anchorman?
0: Complete
1: pala ito.
0: Anyway, sige, Merry Christmas sa tanan mga ka-K5 in advance, no? Mm-hmm. And pila na lang doon kakuan. Pila na lang dyan ka adlaw ang nabilin, no? 2027 na food K5 pump.
1: Yes. Kabalo ba kayo K5, right? Kanang mutungtong
0: wala,
1: ganin ang...
0: Kabalo.
1: Ah, sorry na. Pabalo din ka. Kanang mutungtong bitaw ang mga September, kanang mga bare months na bitaw. Kaya murag dali na kayo ang bulan. Murag dali kita masangko sa December. Siguro tungod na po na sa itong ka-excited, no?
0: Bitaw.
1: Wala siguro ni paspas ang adlaw tungod na sa atong ka-excited nga Pasko na pod ana.
0: Siguro ano. Anyway, sige, at least naining pakpak.
1: Naining pakpak.
0: Si
1: ayon.
0: Direzo. sige.
1: Dahil anyway, John, pustan ka ni Sir Ryan og regalo.
0: ayon. Anyway, Skify Pam, kumusta ang lakaw sa tong panahon diha?
1: Morgan itong lakaw sa panahon, no? Diyo na ikaw manon yung mga low pressure area, pero kaloy anara sa gawas. So, karong K5 Bright, posible nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes kaninga usa ka bagyo. Base kini sa alas 2 nga report sa PAGASA. Diin kini na monitor sa 1780 km sa east sa extreme northern Luzon. Nga doon na kini gikustgon nga moabot sa 45 hangtod 55 km matag oras. Og nagaliw kani paadto sa northwestward nga direksyon sa gipaspason nga 20 km matag oras. So hinahina ra siya kay Fibray kay 20 lang man.
0: Okay.
1: Samtang ang kaning usa naman ka low pressure area nga kanhi bagyong ubet na nagpabiling gyapon sa gawa sa PAR. Pero kuan na siya kanang nahuyang na siya kay Fibray.
0: Aha, mas mayo. So karon kining masinati na to nga medyo dulom-dulom ang sitwasyon maorang gyapon ning aso gikan sa Indonesia, ano?
1: Yes, dari ka ni Kifebray, ang kabuntagon dari sa San Carlos kay medyo mapanganod yun nga kalangitan. Diyan, ang adlaw, ni gawas tong adlaw kaganina, purti yung pagkadaku ang alingin kayo. Pero pagkadugay-dugay, tabunan po siya sa baga nga panganod.
0: Aha. Sige, kanukanus apa man ni mahuman ang wildfire. Oy, karon kay mo, istorya taning wildfire ba dito napita sa Indonesia, Kifeb Pam, kung unsa na ni kadako.
1: Bitaw, no?
0: Tingot diri ni Ivana Haven Ponsica, oh. Ay, Ivana man dyan.
1: Abi kog Alawi.
0: Alawi, no? Good morning, nindot man di ay kag tingog, Sir Bray.
1: Ngayon mo lang nalaman?
0: Ngayon mo lang nalaman, si Duterte yan, ha? Salamat kayo, Ma'am Ponsica, ha? Bugnaw man kaayo, duyog sa panahon.
1: Yun! Kabalo mo na mga higala, kana si Sir Brian, iarad yun ang gitago iyang talento sa pagganta, kaya pang-international raman unta na. Pero karon gitagaan mo na, nihatag siyang higayon kay Pasko naman, kumbaga Pinaskuhan.
0: Charoy.
1: Charoy. Nice one, ha?
0: Enough is enough na.
1: Sige na.
0: Pwede na makapaminaw mga K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Makapadala sa inyo mga mensahe diha. Greetings and whole lot more kay kami mo bahala mo syagit ro ni K5 Pump.
1: Yes.
0: Plus of course mga K5 pwede makamonitor sa 95.7 sa inyo mga radyo diha mga K5. K5 Pump, banat!
1: Yes, so syempre mga igala, karo pumunta ka madunggan po ta sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubuso. Ang syempre sa 95.5 Marcelo Community Radio, madunggan tara punta ka mga igala, every word is warm.
0: Ayun, wala pa yung laughter diri.
1: Wala. Sayang. Next time na lang.
0: next time na lang, ano? Sige. Anyways, mga K5, unsa mga dagkong balita nga dapat ato hisgutan na ni Buntaga. Natay na kong balita, mga K5, gibalibaran. Onya, guilty. Pasaway. Wow. Impierno. Ito mga balita. Wow, impierno.
1: Wow, impierno.
0: impierno pero wawa. Oh, asa ka diha. Makawaw na diha ang impierno.
1: Makawaw na diha ron, grabe.
0: Natay dakong balita mga ka K5 at ang ininyo ron dugidugay mga 8 o'clock ha. Kining usa ka pamilya ang mireklamo karon. In fact, na-post kini sa social media o niya ato adyong gitinguhaan nga makuhaan og habig diri kay 5 pam kining pamilya ha sa usa ka bata nga namatay.
1: Mm-hmm.
0: Pagkahuman nga giingon nga gibalibaran daw sa hospital.
1: Agoy!
0: Ah, diri na dapita sa tuwa sa 1st District ha. Di lang saan na to isulti kung asa dapita diri sa San Carlos ba? Sa Toboso ba? Sa Calatrava ba? Sa Escalante ba? Or sa Don Salvador Benedicto? Ah, kining hospital apod, diri po ni sa tua sa 1st District. Na? Murag diri-diri, yun na, pero i-check, double check na to ni Ron, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nung diri paug-asa dapita ni. Mm. Karon dugay-dugay. Unsa maning guilty kay Five Pam? Guilty beyond reasonable doubt. Maoni ang paghusga or pamatbat sa tulo ka mga persona nga gialigar may kalambigitan aning Pamplona massacre.
1: Okay.
0: Kadungtom ka ni Kay 5 Pam aning Pamplona massacre?
1: Wala na siguro.
0: Adi ka na kadomdom, kumakuan, kuminumduman nimo, paki-check dira Pamplona massacre March 4, 2023 nga ang nangamatay ani pulo jud kabuok nga na-appeal dire ang gobernador sa Negros Oriental nga si Digamo.
1: Ay, oh, kainomdom ko na kay Fibray.
0: Taga-Oriental biya ka ay.
1: Yes, kainomdom ko na kay Fibray.
0: Kainomdom ka.
1: Oh, abin akong lahi ito.
0: Naunin siya, Pamplona Massacre, na ay update dire mga ka-K5 nga ang tulo sa uban, daghan kay ito mga suspek ato eh.
1: Mm.
0: No? Ipamatbatan o guilty beyond reasonable doubt. No? Karong kay ito ning usa-usahon. Naana do justice ang kamatayon ni former governor kundi kumasayop Ruel Digamo.
1: Yes. At correct.
0: Usa-usahon ron. Unsa maning pasaway? Kinsay nakahinumdom ni General Nicolas Torre, no? Popular kay ni si Torre.
1: Mm.
0: Kining mao ni ang nanguna sa pagdakop ni former President Rodrigo Duterte nga gihagit siya og sumbaganay ni Davao City Mayor Basti Duterte. Nahimo ni siyang PNP chief sa Pilipinas pero giwagtang dayon pagkahuman sa mga tulo ka bulan.
1: Mm.
0: Nga karon nahimong general manager sa MMDA.
1: Yun.
0: Nagpasaway man taw ning tigwanga.
1: Nagpasaway man si mong tito ni mo eh.
0: Nagpasaway tiyo oy, nagpasaway. Imagine mo ha, siya ang implementor sa pila ka mga traffic rules and regulations dito sa Metro Manila. Maopanoy nag-una-una nga ning guba sa iyang traffic rules and regulations.
1: Yes. Kuan, sayop ang iya pag-agi. Grabe. Nasayop siya iya pag-agi. Eh.
0: Sa lawayon, klase tigulang ba, no?
1: Imbisi yung tayo modelo. Mm-mm.
0: Ah, isa modelo unta. Modelo, gihapon. Modelo, skabuangan. Hmm.
1: Nice ka dyan.
0: Unsa man ni ang wow. Ariti, wow, wow.
1: Wow, balitang wow.
0: Balitang wow. Grabe ha. Gigahinan og 51 million pesos.
1: Wow.
0: Wow na wow. Gigahinan og 51 million pesos nga travel expenses for 2027 budget if I bomb.
1: Ayon.
0: Si Vice President Sara Duterte.
1: Wow.
0: Money, money, money.
1: Money, money,
0: wow,
1: money.
0: Money, money, money, money.
1: Ang lucky naman yan.
0: Lucky naman yan. O niya, travel expenses ha.
1: Travel expenses pa na mga higala ha.
0: In short, ang 51 million pesos for soroy-soroy diri.
1: Soroy-soroy dito. Soroy-soroy bisag asa.
0: O niya, kung imbestigahan, masuko.
1: Ay, ang paninuro, Dragon.
0: Balikan na ito ni Ron, ha? Unsa man ni ang infierno.
1: Oy, infierno. Grabe na, nasa infierno, nasa headline.
0: nasa wow, infierno.
1: Ah, wow, infierno.
0: Barig masig may infierno dyan ang gobyerno sa Pilipinas. Ni mga hurot ang ato ang kwarta ni sig suroy-suroy ra.
1: Marag-ana dyan na padulong.
0: Imagine mo ha, kaki 5 pam
1: mm.
0: sa Indonesia.

0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Unsa man ang ga-form sa blood clot?
3: Mm.
2: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Mm. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
2: Syempre. Mm. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
3: Hira jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
2: Correct.
3: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
2: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
3: Mm.
2: Another one is ferulic acid.
3: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
2: Correct.
3: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
2: Mm.
3: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
2: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
2: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio.
3: Mm.
2: Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL.
3: Mm.
2: Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
0: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
2: Correct.
3: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
2: Oo.
3: Pero kung D3 Bio, naadyo siya'y gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
2: Correct.
3: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
2: Mm-hmm.
3: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
2: So, unsa man, ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
3: Yes.
2: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
3: Mm.
2: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level. Mm.
3: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
2: Correct.
3: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid.
2: Mm.
3: Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
2: Oh.
3: Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon.
2: Mm.
3: Uy, sa ato pa dili kadali matigulang.
2: Ay, kanin...
3: Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
2: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
3: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio overplain nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
2: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplain D3. Wa na pud tay igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom og GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butiga.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mahinit na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Nasitisize na mga ka-K5. We're back sa itong programa. Kinigyapon ng Foro de los Pueblos. K5 Pam.
15: Yes, K5 Brian, so sa mga nagantos nila sa arthritis na pagpanakit sa mga tuhod, no? Kaya doon na problema yung mga kabukugan dira, no? So, dili na ito na palalaon. Ito anay ng sagon, pinaagi sa ito ang espada nga Power Trio at ang Detex 500 Mighty C o Death 3 Bio. Kaya paligunon yun yung mga bukog, inyong mga immune system. So, ingon ana, nga doon ay power ang ito ang lawas. Makapadayon ta sa ito ang tagsatag sa katrabaho, makalikay ta sa sakit. Kumbaga kung ado na natay laing daan nga sakit sa itong lawas nga ginabatsyag, magliso na nagsulod ang uban pang mga sakit. Kaya ado na natay, ikasagang. Power Trio, ha? Detex 500, Mighty C, o Death 3 Bio.
17: Yes, sa kining tulo mga ka-K5, mapalit ni sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos, na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, na sila diha mga ka-K5 sa Kuan, ha? Sa Barrick Building Region na sila, nasa ground floor and Vigo Stilo Street ra at Bang or Barangay 3 aning San Carlos City, mga ka-K5, para di mo ayaw pangita ba.
15: Yes.
17: And gihatod na po din nato K5 Pam, no, sa mga barangay nga medyo layo-layo sa ato address sa Dakbayan San Carlos. Kung naaka sa proper punaw, pwede jud mapalit diha kay Madam Aiza Secretaria, no, si Madam Aiza Secretaria. Kung diri na pita sa Dakbayan San Carlos, nadira sa may Center Mall na, no? Kay Tatay Ruben Ruel, no, nasa Pile Street at bang sa old LTO. Sa Barangay 6 Pod sa Burgos Street na kay Maria Lota Panilagaw. Nadira, may napoy-boy pwede mo kapalit diha.
15: Napod.
17: Aha, sa Manihan, Barangay Bunga DSB kay Madam Rosemary Humampit. Pwede dyan. Sa Barangay 1 sa may St. Vincent, mga ka-K5, ano, dira sa kilid radyon sa Santa Rita College. Pwede mapalit dira kay Madam Arlene Gutib, Maying Buntag, and sa mga angels niya. And sa Kaingat, Barangay 1, kay Madam Angeline Tingal. Pwede dyan, mapalit niya napita, mga ka-K5.
15: Ayun.
17: Aha, sa Lower Santo Rosario, kay Nanay Elizabeth Davila. Sa Barangay Rizal, San Carlos City. Sa Sitio Maluloyon, no? Sa Sitio Maluloyon, Barangay Punao, kay Nanay Edna Bakasmas. Nadiha. O niya, sa Purok 5, Barangay Bulwangan, sa kay Madam Lucia Fontilar. Nadiha, porting kusgana yung mga kapihanay diha kay Pam. Aha, og sa Barangay Malangsa, sa Valihermoso, kay Madam Grace Sagang.
15: Ayun, nagpaduon na sa inyo mga tagsatag sa kabarangay, mga higala sa... Di na mo ayawan o gari diri pa sa syudad, di mo kinahanglan pa magpliti-pliti, no? Kay ang mga epektibo kay nga produkto, mga madako kay katabang sa tong kalawasan, nagpaduoling yun. Ano yun sa yung tag sa kabarangay?
17: Pusto. Okay, i-shagit sa ang tong mga igsuon kay Five Pam, if pwede ka dira ka shagit niya nila or ako lang diri.
15: Yes, ako lang i-shagit diri kay Five Brian.
17: Available diha ni mo, sige. Pangsyagit na to ni sila kay para diretso-diretso na ato ang bakbakana ron dugay-dugay. Nana, sa orasa.
15: Sapa-sapa kayong galuding, sige. Si Sir Federico Abad Gracia, clap-clap, pwede na SM Brian. Okay kay bosses, good morning sir and ma'am Pamela. Padayon ra ko monitor sa 95.7 through radio. Madam Carmelita Barbicho, good morning Sir Brian. Amura sad ka og Anthony Castillo Sir. Jean Paul sa unang yang kanta.
17: Castillo. Guru,
15: ah, Castillo.
17: No?
15: Si Anthony Castillo Sir Jean Paul sa una yang kanta kay We Don't Have to Say the World. Yang team song.
17: Team song.
15: Sige sige, unsa na sa?
17: Bro, di ko kamao ana.
15: Team song di ay aron ilain na sad yang team song pang Ginoo na.
17: Good morning kay Nanay Elda Jutay, no, sa may Marcelo ni siya, Calatrava. Salamat kayo.
15: Ayun,
17: si Madam Chari, Birizo, good morning mga idol. Shout out diri Sitio Hagom, Barangay Dulis, Calatrava, sa mga Pardilio family. Kinsa pa diha? Napauban diha?
15: Okay. Si Madam Carmelita Barbicho, may buntag ni Mudira, ma'am. Ang inahan ni Kagawad.
17: Liboy Baynosa.
15: Elda Jotay, good morning sir and ma'am.
17: Aha. Sige. Emily Sordilia Tuason, good morning. Sige. Okay na. Mga ka-K5, kinsay nakahinumdom ni General Tore. No? General Nicolas Tore. Ato aning balikon ang iyang background. Ha? si General Torre, maoni siya ang nanguna sa pagdakop ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City, Kifaypam. Siya po ni ang nanguna nga nadakop o gidalag hatod dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si former President Rodrigo Duterte. Siya po ni ang gihagit o tapungulay sumbaganay ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga kaki-five. Ipakita ko na iyang nawong dira kaki-five Munjay. Og siya po ni ang tawo nga burag si Diwata Overload ang nawong daw.
15: Siya po ni ang iladong retiradong general sa pulisya.
17: Wala pa ka-retire. Uy, wala pa ka-retire.
15: Wala pa di ay.
17: Wala pa. Siya ni ang former PNP chief nga siguro mga tulo kabulan nga naglingkod porting mubu ara kay maunali gay murag ding dako ang iyang ulo. Ning hydrocephalus.
15: Pagdugayan no.
17: Kita ka ng hydrocephalus?
15: Wala.
17: I-research ba ang hydrocephalus o sana ka balatian sa mga bata nga sigig dako ang ulo kay five pam. Pero kini dili ni literal nga hydrocephalus kundi naghanginon ni si Ture ba, na? Murag anak ba, na? Paglingkod niya og PNP chief sa Pilipinas, although nga naa siya'y nabuhat nga maayo pod, no? Pareho ato galing kay daghan man to mga pulis ganing alma ato pero naghilom-hilom ra.
15: Bito.
17: Ito bang gusto niya nga mo responde ang mga pulis within 3 minutes sa usa ka krimen or
15: insidente.
17: Ha?
15: Krimen o insidente, no?
17: Insidente o ron sa badiha. Pero nakita ni Presidente Bongbong Marcos nga kinang 3 minutes, murag di nyo na mabuhat, most likely, sa mga lugar nga mga traffic areas, K5 Pump, pariyo diri sa Dakbayan, San Carlos. Bisag pedicab, tricycle, at diri, pero usahay mo, traffic, mo biyatay.
15: Tungod sa kadaghan.
17: Tungod sa kadaghan. O niya. Like for example, Bakulod. Ang Bakulod ron, murag binignit na ang traffic dito.
15: Tungkol sa grabe na ang pagkalaganan sa transportasyon.
17: Sorry taga sa taga Bagulod ha, basi masuko ilang mayor. Pero tinuod pa po. Tinuod ba po kay Pam? Kay maadto kag Bakulod, grabe naman yun ka-traffic. Bitaw, last binag yun sa mga rush hour. Unsa na lang ka ang Cebu.
15: Mao.
17: Unsa na lang ka ang Manila. Ang Davao, mas grabe.
15: Mas lala sila dito kutungkol sa kadagan sa populations.
17: Yes. Lala gani ang Bakulod nga ana ra kadako Cebu pakaha.
15: Cebu Manila.
17: Ha.
15: Cebu Manila. Murag ang taway-taway nga lugar sa Valier.
17: Yon. Traffic sa Valier?
15: Wala.
17: Wala.
15: Pwede rin ka doon magbaklay itong askarsada. Talagsao kay sakyanan.
17: Ikaw joker dyan ka. Tinuntri na imuha. Mas tawa ito sa malangsa. Wala na dyan.
15: Oh, katawa. Nandiyan ka dito. Karabaw na yung mo agis na.
17: Siya ni ang pakana, anang 3 minute nga responde sa giingon na ito ng kapulisan. Ang mga polis, musunod rin po na sila.
15: Sunod na lang siyempre, sa nagmando.
17: O, mando, God. Kanya, ingon ni Presidente Marcos, murang nasubraan, himo na ito ng 5 minutes, otro.
15: Na.
17: sa Bakulod, kung alang-alang lang kaki-5 pump, ang kinabang makuha rin ni mong 5 to 10 minutes nga muuli kasi mong balay, last minute yun maghapon, mahimog, usa ka oras, oy.
15: Correct.
17: Matablo, kag tuyok-tuyok, kung asa ka mangitag agyanan. Anyways, sige. Unsa man ang connectivity kay Ture, no? Unsa may connectivity sa Ture, god nga istorya. Kundi gikuan ni siya, pagitangtang ni siya being a PNP chief sa tibuok nga Pilipinas. Aron lang jud nga murag dili jud ma degrading kaayo ang ihang personality, gibutang siya as general manager. Grabihan na noon kay general manager na jud. No? Ang iyahang titulo is General Nicolas Ture. onya ang iyahang designation sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, General Pod.
15: General Japon. So wala Japon kausaban si iyang ranggo.
17: Wala. Mao naman na pinakataas ang general.
15: Ah.
17: Ano ba? Mm. So, dira siya gibutang ron as General K5 Pump, General Manager.
15: Mm.
17: Ah. Now, unsa ang trabaho if ikaw usa ka General Manager sa MMDA? Na? Of course, ikaw ang pinaka-boss sa MMDA. Kinigod ang MMDA, mga ka-K5. Usa ni ka institution sa gobyerno dito sa Metro Manila nga ga-govern kini siya sa ginatawag nato, like for example, mga traffic.
15: Mm, mga lagda sa trapiko.
17: Oo. Sa mga kuan, sa mga kini mga baha,
15: mm,
17: mga kunun sa daghan po ni sila ga role dito K5 Pump.
15: Kani mga siya ni magdumala sa mga programa sa road safety o flood control sama sa imong giingon.
17: Mao na siya, no? Sa Metro Manila lani wala tay labot diri.
15: Dito man siya.
17: Unsay mga lugar nga iyahang nasakupan ani dako-dako pud K5 Pump oy. Dako-dako. Paminaw mo dira ha kung unsa jud ni ang panibag-ong nabuhat ni Torre ha nga siya ni karon ang issue pods Manila karon.
15: Ubay-ubay din ni lugar ano?
17: Ubay-ubay ni nasa capital city of ang Manila mismo.
15: Mm-mm.
17: Ang Quezon City, Caloocan, Pasay, Mandaluyong, Makati, Pasig, Marikina, Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque, Valenzuela, Malabon, Taguig, Navotas, San Juan and mga kining municipality of Pateros mga ka-K5.
15: Mm. Bay-ubay na so, disisyete ka buok.
17: Daghani K5 Pam ana sa kupan ani. Now, unsa ang trabaho sa general manager? Of course, mo manage ka.
15: Mm.
17: Under sa MMDA, daghan kay mga department dira. So siya ang pinaka-boss K5 Pam.
15: Yes, siya yung nag-dumala sa tanan.
17: Aha. Chairman ko sa general ko siya gon.
15: General. Ha?
17: So, usa sa ilahang gitagaan jud og attention diha is ang traffic problem.
15: Mm, maoy gina, number one jud.
17: Number one jud na dira sa Metro
15: Manila.
17: Manila. Now, karon, daghan silang gipang impose or giimponer nga mga policies nga i-follow sa ato ang mga driver. Kini ba pribado, pampubliko,
15: mm,
17: motorsiklo, sakyanan, etc., etc. Basta yes, mangutana ka unsa lang sakyanan ng etc. ha?
15: uban pa.
17: No, uban pa. Anyways. So meaning, siya ang pinaka-boss, siya dapat ang may tumong sa pagdakop, sa pag-apprehend, sa pag-impound, to impose sa tanan nga mga rules and regulations about traffic rules and regulations, K5 Pump.
15: Yes. Mga kwan, mga violations.
17: Mga violations. Usa diha sa problema sa trapiko sa Metro Manila, mauni ang EDSA.
15: Oh, kana jud dira.
17: Dira.
15: Grabe gid dira jud na ang number one nga traffic ayo.
17: Og sa kuan ka og sa Bacolod ka kining EDSA mauni ang Lacson Street sa Bacolod.
15: Traffic po na dira di ay.
17: Oh, pinaka main road ni siya karon na arang-arang na kay gipang daghan na kaayong mga alternative sa Bacolod gibuhat ron kay Five Pump. Mao na lagi kining mga alternative roads po dito magkamo mulabay sa mga kakampuhan na kamuagi pero tawhay kaayo sementado man pod.
15: Aha. Ayun, mas mayo.
17: Last minute jud kung kinang gusto nimo nga kinang kuan ka sulhay imong pag-travel ano outside Bacolod abi na di ka na mo agi pag Bacolod. Now, karon kining EDSA, naana sila ginabutang dirang EDSA bus highway. Kumbaga, busway or unsa diha?
15: Busway.
17: Aha. Pakita ko dira sermon please kung basing naka diha. So ang EDSA busway, ang makalabay dira kay 5 Pam, bus rajod.
15: Mm, kay busway man, bus lane.
17: Busway man, bus lane tawag.
15: Exclusive bus lane ra dira.
17: Bus lane ra na siya, K5 Pump.
15: Walay makaagi.
17: Walay makaagi, motorsiklo, dili pwede, mga private cars, dili pwede, mga dipasahero nga mga jeepneys dito, mga saraw, dili pwede, kifayb pam.
15: Hmm.
17: Ang makalabay dira, bus, only the bus. Ang pinakasaklap pa diha, kifayb pam, kay naay milabay dira atong iaging mga binulan nga ambulansya,
15: uh-huh,
17: nga muhatod og pasyente, giparahan pa o niya gitikitan.
15: Bitong no, katong nagdala sa iyong inahan?
17: Murag mauna, o niya namatay jud to.
15: Kato, namatay jud to kay kanang cancer.
17: Hmm. Gitunghunganan man to og murag dugo or unsa ba to, dialysis ba to, na malimot naman lang ko.
15: Oh, inana. So dito sila nalangay kay gitikitan sila.
17: So asa ka diha nga nasobraan naman ni, once nga ambulance, dapat exempted na sila any rules and regulations.
15: Correct.
17: Sa traffic, kay emergency na sila.
15: Correct, Jod. What if ang kwadra, ang pasyente dira, agatinga-tinga nagmaanyo, malangay pa, Jod?
17: Oh, alangan dito mo agi ang ambulance sa mga giagyan, sa mga sakyanan nga puruti ng guuta dito.
15: Oh.
17: Malangay pa, Jod.
15: Na.
17: Ha? Only in the Philippines.
15: Only in the Philippines. Grabe.
17: Nga, imuhang tikitan ang ambulance kay may labay diha sa busway or bus lane, nga pwede ra dyan unta na po emergency cases laban na di man na makahatag o traffic diha na pita.
15: Yes. Kaya usan na, talagsaon na bang po ng ambulance dara, so dapat exempted na sila.
17: Exempted unta.
15: Grabe no, Pilipinas
17: so,
15: ba?
17: So gitikitan, balingag po tong kuan ba, taga MMDA.
15: Gani, wala siya considerations ba?
17: Walay consideration, gitikitan po, gitikitan dyan oy.
15: Nga, nagpakiluoy na yung taong tong driver, katong anak, ambot.
17: Oh, patay ito, ang anak, murag UFW to, nga ning uli landry for that, unya, namatay pang yang inahan.
15: Oo. Oh,
17: oh. Oh, now, okay, nahuman naman dyan to, unsa ang connection ni Torres sa tuwang isyo karumbuntaga, na karumbuntaga.
15: Hmm.
17: Hayaan na muna nato ning mga brownout sa Nuneco oy. Okay, murag lapulan ako.
15: Pool na kayo, kadaadlaw na lang.
17: Oh, dili man ng Nuneco, tibuok man ni Negros Island Region, Pilipinas. Asa to ang pasabto na to, mga tagpaminaw ha, sigway rin ako ni Gamay, dili ni sayop sa Nuneco ang mga brownout everyday. Iyahan ni sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP.
15: Mm.
17: Dili ni Nuneco para makasabot sila. Okay. Kaya ang Nuneco, may permi na ito, pasangin lang din, pero idili na sila Nuneco, haya na sa NGCP. Now, balik na kay Torre, unsa ang isyo kay Torre? Atong niaging adlaw kay Five Pam, nakit-an ang usa ka sakyanan nga milabay dira sa bus lane kay Five Pam.
15: Oh, dito sa itong gihisgutan ng busway.
17: Oho. O niya, nakit-an sa mga CCTVs or naman ay mga sa Manila good na anay mga kamera sa galupad-lupad kay Five Pam.
15: Mm-mm.
17: Nga dito milabay pero burag dili man jud emerhensya.
15: Ah.
17: Igo na hibaw-an katong sakyanan na di ay iya hato ni Ture.
15: Mm.
17: Iyang sakyanan. Ang pinakasaklap ani kay maong sakyanan, private car kay Five Pam.
15: Oy. So bawal dito mo agi.
17: Bawal kay iyaha personal man to niya.
15: Mm.
17: Oh, bisag mo ingon pa siya nga general manager siya sa MMDA pero dili siya exempted.
15: Oh, dili gyud. So bagunsa na lang naron ang mga tao dira. Moana nga ni agi magay ka dire.
17: Na.
15: Dapat siya ang sundon sa uban.
17: Wala man siya gitikitan.
15: Nan.
17: Ah. Unsa pa jud ang nahitabo? Aside ana mga ka K5, ang iyahang private car, pribado nga sakyanan nga iyaha mismo na ay tatak nga iyaha sa gobyerno kay Five Pam, gipatatakan niya.
15: Gipatatakan niya eh.
17: Oh. Walay labot nga may tatak sa gobyerno, gibutangan pa jud og blinker. Kinang uwang-uwang dira sa babaw kinang suga nga burag.
15: Oh, kanang pula dira sa babaw.
17: Oo, bay pula og blue na.
15: Grabe no.
17: Use for emergency cases kay Five Pam.
15: Mm.
17: Imagine mo kung unsa ka waslik poder ni si Torre, no?
15: Oh. Dapat siya magsita sa mga adunay violations pero siya man ay nag ulo dira.
17: Oh. Aside ana ang plaka dili pa tugma
15: sa rehistro
17: sa ha sa rehistro sa ihang sakyanan. Puwerte si Tore.
15: Grabe naman ni si Tore. Illegal na dan yang pag-agi sa restricted bus lane. Oh. Dili pa jud mao ang plaka.
17: Dili pa ma. Oh, grabe si Tore ka ligon.
15: Nangano nagpabuyag.
17: Nagpabuyag oy.
15: Uliagon man imo angkol oy.
17: Sa lawayon si Tore makit-an ta ka Tor.
15: Ayaw ayaw ayaw.
17: Mga pita sa kurbada.
15: Abi kong patilawon og kwan.
17: Patilawon na to siya native kape diha sa kurbada kay lami kayo.
15: Ayoy.
17: Paita ni si Tore na. Unang daghan ang violations. Osbo na to ha. Ang violations niya una, milabay siya dira sa bus lane or busway nga dili pwede.
15: Oh, kay bus regane dira.
17: Oh, ikaduha, private car siya dili siya pwede diha.
15: Mm.
17: Ikatulo, giputangan pa jud o blinker o nya gingalanan iya sa gobyerno ang iyang sakyanan.
15: Mm. Ikaupat?
17: Ikaupat, ang plaka dili tugma sa iyang rehistro sa sakyanan.
15: Nine.
17: Grabihan.
15: Parte yung pagkakuwag sa la story.
17: Oh. Angay anin niya kuan ni siya nang tangtango na siya diha.
15: Na. Pero kuan ba siya? Nang nag-explain ba siya nga unsa sa dito?
17: Unsa pag-explain ana god. Okay on. Kay ingon niya sa explain niya, o sa explain niya be. Abi kay ako imusumpay ni mo.
15: Ayang akong ang iyang explain dire kay nagmonitor siya sa dagan sa trapiko.
17: Aha.
15: Tungod sa mga trabaho sa karsada ba diha sa EDSA.
17: Ah. Kay na ako noy na aksidente.
15: Mm.
17: Na iyang giresponderan.
15: Ah. Ah.
17: Pero ang pangutana na aka ba diha sa sulod, sakay ka ba or wala? Mao ni dakong pangutana diha.
15: Na.
17: Ah. Okay. Ato ang ipadungog una kay kining presidente sa Manibela. Burag nag-vlogger naman ni Saron God, no?
15: Aha.
17: Kining presidente sa Manibela, mga ka-K5, usa ni siya ka, kining Manibela, kuha ni siya, grupo sa usa ka mga, usa ka driver association dito sa Metro Manila, mga ka-K5. Nga nag-vlog-vlog naman ni sa karon, no?
15: Mm.
17: Mga ka-K5, tungod sa kapungot sa gobyerno. Kining si Mar Valbuena, no? Si Mar Valbuena. Ako ang, ato ang ipadungog, God, masig mga kalantaw mo mga ka-K-5 sa tuwang live diha. Lantaw good mo sa sakyanan ni Tore kay iyahang giadtuan jud ni Mar Valbuena ang presidente sa Manibela, no? Samahang Manibela mananakay at nagkakaisang terminal ng transportasyon, no?
15: Mm.
17: May grupo sa mga driver dito sa Manila. Nama po ni sa Bacolod, no? Mga grupo nila. Iya jong gi pakita dito ang sakyanan gianha niya giadtuan niya dito sa LTO mismo.
15: Giadto niya dito?
17: Oh, gi impound ba ni sakyanan ni Tore?
15: Oh, dalaron sa kuan gi hawid ron sa LTO iyang sakyanan.
17: Oh. Eh padungog yung K5 Monjay ang gi vlog ni Mar Valbuena. Gi balda siya maayo ni kuan oy.
15: Patay.
17: Ni Valbuena oy. Oo. Oh, ato ang paminawo ni si Valbuena mga ka K5 sa iyang pag-vlog sa aning sakyanan ni Tore.
15: Sige, okay.
17: Nana?
15: Mm-hmm. Kaplay na kay Fabre, okay na. Hinay?
18: Pinakyaw mo eh. Pagiging abusado, pagiging kamote, at pagiging balasubat sa kalsada. Hindi naman dapat...
17: Sugusugan ang volume, please.
18: Paalala natin, ambulansya na dumaan doon sa EDSA busway, may dalang pasyente. Sinikitan pa dahil bawal daw. Saka blinker, remarking sa ambulansya, nagpakita ng papel. Yung pasyente namatay. Mga ordinaryong Pilipino, mga riders,
17: okay. Sige, ipa-replay usab kay Five Pam. Aron madunggan jud kung unsa ni iyang gibira maayo diha.
15: Hinay gud siyang volume.
17: Sila gud ni kuan, sila gud ni kining mga jeepney driver dira. Once gani nga maka violate na sila dira, aw. ticket dayon na sila. Ticket, impound, porting strictuha dyan na. Pero, ganong, murag exempted man to ang sakyanan ni Ture.
15: Bitaw. Basta na, na walay exempted. Tanan.
17: Sila, boss God.
15: Ah, mo Jud. Okay,
17: basta na ka sa gobyerno, usahay kining mga...
15: Mula pa nagulo.
17: Ah, usahay gani, kining mga kuan, kining ultimo nga mga...
15: Tawo.
17: Ultimo nga mga sekretarya diha sa mga barangay gani, so treasurer, suplada gani kayo.
15: Mao, mao Jud. Samot na siguro nag...
17: Sa usahay?
15: Na, mao na dira. Kung baga ba nga, pamina nila bag kinsa na yun sila.
17: Oh, kina, mga sekretarya para sa barangay.
15: Unsa na siguro na sa dagko nga official sa gobyerno.
17: Ah, oh, unsa pagin kahakog mag-presidente nisla?
15: Wa na. Mura gilahan okay, na ng ang kunon Pilipinas.
17: Naana ba, naana?
15: Wala pa, K-5, gikan pa.
17: Sige. So, mao na karon mga ka-K5. Kung alanganin ang usa-usabi, katong ikaduhang ang ipadala nako. Si LTO Chief Artes, mga ka-K5, kundi ko masayo. Grabe ka playing safe sa kini siya ang gi-interview sa katapo sa media. Ah, grabe ka safe. According niya, siya murag wala may maipatong or ma-file nga suspension, etc.
15: Nga Ture.
17: To kay Ture.
15: Ah.
17: Grabiha na po na ko eh.
15: Unsa naman
17: na
15: ko eh.
17: Lalo na dyan to kaayo.
15: Pwede na to naghana. Upat na to ka violations dito.
17: Ang violations gani nga kuang ihap kana ra basing napay uban nga wala madala sa kuang ihap kay pam
15: na mao na dira ron kung ultimo pa tong tao ah dali kay sila nakapahamtang og silot
17: tiwas na yun to ang uban din ha pag ingana gani I'm sure nga padad-an dayo kag show cause order
15: oh
17: oh pag nakadawat ka nag show cause order ang next ana basing tibo kinabuhi ni mo, wala ka na eh.
19: Ito naman po.
17: Hindi ka na tagaan o lisensya.
15: Yes, Kipebray. Okay na.
17: Okay, sige. Aha.
19: Ay, hindi makaka-apex. I think, ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torres. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho. I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto sa patuloy na pagtatrabaho ni GM.
15: Yes, Kefebray.
19: So, wala naman pong...
15: Grabe, no?
17: Okay, so bao to K5 Pam, no?
15: Sana also consider dito.
17: Unsa to uban yung ipanulti gani?
15: Kuan tuloy-tuloy si Turi si ang pagtrabaho kay wala na may nakita nga suspension.
17: Walay makita nga tagaan siya ng suspension or
15: kumbaga silot.
17: Mga silot niya sa iyang gibuhat.
15: So okay ra basta si Ture.
17: Grabihan ni taga LTO utro po ni taga LTO ba?
15: Utro pod. Ay nako.
17: Klaro na jud to kaayo nga kamo gani mismo nakaingon nga ang iyang sakyanan, iyang personal nga sakyanan gipinta-pintahan dirag iya pang gobyerno. Unya gibutangan pag blinker nga dapat dili. Oh.
15: Na. Muna.
17: Kay dili kay oh. Kay dili siya pwede. Unya ang plaka dili pa jud iya ha.
15: ang kuan ba wala na timing sa rehistro.
17: Oh.
15: Ay nako.
17: Ano naman yun?
15: Sige.
17: Kamalo ba ka? Nga kining blinker sa panahon ni former President Noynoy Aquino na ani siya'y gibuhat ni Five Pam nga gitawag nga bawal ang wangwang.
15: Kanang naikwan sa babaw.
17: Ang wangwang. Ang makapahigayon aning gitawag nato nga blinker or wangwang ngadto ra ang mga pulis, ambulance og ang mga authority kasama na dira ang gitawag nato nga Bureau of Fire Protection. Nga sila lana ang naay authority diha nga mo pa uwang sa ilahang mga blinker kung naay emerhensya.
15: Yes. So katong mga pribado wala na to ilabot.
17: walay labot ni Five Pam.
15: For what man? Ang,
17: ha?
15: Kung magbutang sila dirag uwang-uwang para asa man po.
17: That's why, dili man sila mga volunteer.
15: Oo, oo.
17: Mga volunteer na appeal na. Mga volunteer sa mga sunog kay Five Pam.
15: Oo, oh, kana noon.
17: Oo. Karon, ang mga media sang una, kining mga patrol, naanay mga uwang-uwang-uwang dira kay Five Pam. Prangkang istorya, wala ka pa during that time.
15: Mm.
17: Kining mga sakyanan sa mga media, may mga uwang-uwang po na sila.
15: Ay.
17: So, gipatang-tang na kay dili man ang media makatabang sa gitawag nato kung unsa ang mga aksidente, insidente, kay mo balita raman ni sila.
15: Oh, bito. Sakto.
17: So, gitang-tang na siya. Aha. Again, ang naay makapauwang-uwang sang unahan tod karon, gidalama dyan na siya, maore ni ang ambulance, police, Bureau of Fire Protection, mga fire volunteers, o uban pa nga, kinang essentials. Na? Kinang importante.
15: Bito,
17: sakto. Ang mga pribado, wala dyan ay labot, wala ay wang-wang kay Five Pam.
15: Oh, wala ay labot, kaya dili man sila mo may mo-respondi po.
17: Ah, karon si Tore, kay iyang personal man to, na ay blinker, okay ra?
15: Okay ra, kay si Tore man.
17: Kay si Tore man. Ah?
15: Lahir na dyan ba sa naigahom?
17: Na. Ang plaka, giingon na dyan sa si LTO nga dili iyaha, unya karon okay ra?
15: Okay ra? Ano na ba ang batas dito sa Pilipinas?
17: Ngan. Ang uba mga sakyanan naka-violate lang kay kinang wala nakapundo sa stop pero ning rikta gihapon bisag green na or yeah, bisag stop na ning rikta gihapon. Bisag nagpula na.
15: Dakop dayon.
17: Ang dayon og show cause order.
15: Na mao na diharon.
17: Na pa-explain on dayon. Onya kung di pa sila kumbinsido sa imong explanation diha, may posibilidad nga i-suspended ang imong lisensya for 3 months, 6 months or may possibility nga imong lisensya diha tangtango na jud tibuok kabuhi ni mo kay Five Pam.
15: Na
17: imagine mo nang unsa ang gobyerno?
15: Mao lang gyud na.
17: Sa gibuhat ni Tore karon, walay suspension.
15: Murag makaingon po ta aning ampere kaayo.
17: Ampere kaayo jud oi. Ah,
15: grabe.
17: Sige, basig pwede na to mapadungog usab si Valbuena.
15: Oh, okay na. Valbuena? Yes, okay. SM.
17: Go ahead, go ahead.
15: Go ahead, General.
20: Oh, General Nick Tore. Utangin ang pagkautak wang-wang mo. Ano ba, di ba? Private, may blinker, may wang-wang. Private, pero nilagyan ng plaka, red plate, na mula doon sa truck ng basura ng MMDA. Para sabihin, na nasa kapangyarihan sila, pwede silang umabuso at gumamit ng EDSA busway. Pinakyaw mo eh, pagiging abusado, pagiging kamote, at pagiging balasubas sa kalsada na hindi naman dapat ninyong daanan. Kung maalala natin, yung ambulansya na dumaan doon sa EDSA busway, may dalang pasyente. Tinikitan pa dahil bawal daw. Naka-blinker, may markings na ambulansya, nagpakita ng papel. Yung pasyente namatay. Mga ordinaryong Pilipino, mga riders, mga motorista na dumadaan sa EDSA busway, kung habulin ninyo, parang kriminal kung ituring ninyo.
15: Mm.
20: Pero kayong mga nasa kapangyarihan, masyadong abusado, masyadong kamote, masyadong balasubas. Tignan nyo, laki ng body markings, laki ng blinker. Oh. Pero privado po ito. Kaya tayo nagagalit kasi utak wang-wang. Nananawagan tayo sa ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sibakin sa pwesto dahil ngayon pa lang, napakalaki na ng ulo. Napakayabang, napakaabusado na. Kaya tayo nagagalit, wala pong personalan ito. Nakakahiya po sa mamamayang Pilipino kung ganyan ang namumuno sa ating bansa. Di ba? Ano yung purpose para maglagay ka ng red plate dito sa privado? Doon pa lang makikita mo na ang daming nilabag nitong si General Nick Tore dito sa paglalagay pa lamang ng red plate dito sa pribadong sasakyan niya.
17: Okay pa? Okay pa?
15: Hindi pa't pang-abuso
20: yan sa kapangyarihan? Ang laki ng blinker, oh. Di ba? Pagpapatunay yan, na silang nakaupo sa pwesto, hindi ko naman nila lahat, siya lang siguro, at merong mga iba pa. Di ba? Pag amin, nasa kanya mismo ito, mula kay Chairman Don Artes ng MMDA. Ganyan kawawa ang mga ordinaryong Pilipino na lumalaban ng patas.
15: Mm.
20: Pero kung yung mga tsuper, kung ituring ninyo, mga kriminal, mga putang ina ninyo. Oh, General Nick Torres.
15: Okay, okay, five, Bray.
20: Tangin ang pagkawang kuwang mo.
17: Diba? Grabe ha, to yung birada kay Five Pam. Ining,
15: igo kay...
17: lang dira MJ ha. Ipakita lang, please.
15: Igo kay story. Ay, sakto. May mga punto dyan guys yung mga istorya kay Five Bray. Kung ordinaryong mga motorista, ordinaryong tao kung muagi dito sa busway, kung lagson, murag katong galagas o kriminal.
17: Tama. Tama, na, yun na.
15: Basta ordinaryo.
17: Oh, imagine mo gani, kini, katong ambulance dyan, atong ambulance nga na inamatay.
15: Oh, mawag dyan to number one yung example.
17: Nga, katong dad-on sa dialysis center, nga wala na mahingagaw, namatay na lang dyan ang naay cancer, cancer patient to siya.
15: Mm.
17: Kay gitikitan sa usa ka miyembro sa MMDA.
15: Na.
17: You could just imagine on how the conduct sa ing-ani nga mga situation sa mga policies nga ilang ginabuhat kay Five Pump. Oh, di ba?
15: Mm,
17: grabe ka, poderoso. No?
15: Kung baga...
17: Ba, kung si Lunggo pa, waslik puder.
15: Oh.
17: Ha.
15: So,
17: bisa kung sa papag-ingon ni Tori diha nga, ning kuan ko, ning, yes, pwede na itong madawat, no? Pwede na itong madawat nga, ning responde mi sa ing-ani, ing-ana, kay na-accidente dito, gitabangan nila kuan, kinang push, kinang gituklod nila, kaya nang dili makakausa og traffic. That's right, ano? Pwede na ito na makonsider.
15: Yes, pwede.
17: Diba, kipay Pam?
15: Oh, correct, correct.
17: Aha. Pero kining pagbutang ni mo og tatak sa imong sakyanan, naapay hotline, naapay pangalan nga MMDA, nga imo man ang personal DI, kinaguro paglapas na dyan naguro sa kinamatarong po sa gobyerno.
15: Correct. So siya rin wala pagyaw po na diray silot, wala dyan po na siya i-kuander ang violations nira?
17: Oh, okay. Kung dili mang ingon nga kung general manager ka diha, pwede ka na mo pabuhat o mga tatak sa imong sakyanan because nga general manager ka sa MMDA nga ikaw ang gauyat diha.
15: Pwede na ba sa kung general general manager, pwede na ka magkahimo gun sa imong gusto sa imong sakyanan?
17: Imong sakyanan. Kaya kung manging ana lang naman di ay, pwede di ay nga ako ang sakyanan, ako din yung takdan o kuan di ay. Kwa po nang patatakan diri o general police guro para wala dyan mo para na ako, ano?
15: Na,
17: diba?
15: Correct. O,
17: pwede naman di ay. Pwede naman di ay. O niya, like for example, kung sa kinan, ano? Tatakan ako ni dirig PNP. Mm. Tatakan ako na dirig kuan ko, kinang
15: BFE.
17: SWAT. Mm. Ah, na. Mm. O, para makalabang-labang lang ko, bisag-asa. Walay.
15: Musilabot
17: na ko. Na. Pwede ra di ay.
15: Pwede ra di ay kay si General. Pwede raman iya ha.
17: Pwede raman iya ha o. Oh. O niya, pwede ra po di ay K5 Pam nga. Ang imong plaka, di ba o, i-consider ra for what?
15: Ah, dadako na kayo ng violations K5 Ray o eh.
17: Ah, purting daghana K5 Pam.
15: Pwede na nang dako ah.
17: Katong pag-agi niya dito sa bus lane, o oh, sige, pasugta na to, okay na to ha.
15: Mm.
17: Kay makaingon, maguto na to nga. Sige, kay muhingagaw to sila, emergency to, mutabang to dito, kay naay nagbanggaanay or na-aksidente, etc. Okay, dawato na to na nga alikuan, nga by,
15: explanation.
17: Denial, abi, or explanation, or justification.
15: Aha.
17: Okay na to. Oh, one point na kadira, Tori, ha?
15: Mm.
17: Okay. Pero pag-abot dito sa plaka, nga dili imuhang ibutang dira, pagkadako, ana nga violation, kifay pam?
15: Correct.
17: Oh.
15: So, ay kung ina-consider Japo na?
17: Oh, mao nang pangutana diha karon. O oh, kamo nga naminaw anara, okay ra ba na ninyo?
15: Okay ra ba ninyo?
17: Ang uban nga mga sakyanan diha ning butang og plate nga kina mga motorsiklo jud oh. Daghan kay mga motorsiklo karon nga bag-ong gipalit. Kunya wala pay ma-provide nga plaka ang mga motor dealer diha kay i-process pa na nila.
15: Mm.
17: Ang kinabuhat sa uban diha, mo paobra na silang plate nga temporaryo arang gapangobra dira sa Duplin's dalan.
15: Mm. Dira.
17: Oh, aron nga mabutangan nga pero ang ibutang dira nga plate number sa temporary plate nila, the same jud na siya didto
15: sa
17: plate sa ilang motor.
15: Yeah, sa na rehistro jud.
17: Sa rehistro jud. Oh, gina-question pa na gani eh.
15: Na. Kay temporary, so karon, ana.
17: Oh, so karon ang pangutana katong plaka nga gibutang ni Tori didto nga dili man pud iya ha kay kinsa to?
15: Asa siguro to siya namunit ato.
17: Na. Kikin sa tong plakaha, pwede bang maingon nga, nangarnap siya, gikuha niya?
15: Na!
17: Oh,
15: big questions.
17: Luntawag yun yung mga tawhana, pagkapaita.
15: Basta lagi dako kag posisyon sa gobyerno.
17: Oh, hulat-hulat to na to ni K5 Pam. Kung unsa ang masulti diri, ni Presidente Bongbong Marcos.
15: Oh.
17: Oh, kay Shabe na ang nagbutang dira ni Ture, ha? Sa MMDA, no? Dili nyo siya maayo kay nganuman. Ikaduha, basig sundo ni sa ato ang mga igsuon diring uban pod nga mga nasa local ba? Hinuon,
15: bito.
17: Di man jud ni mga taga diri sa local, mga tarong man ni mga tao na to diri sa gobyerno ung uban. Ang uban na apoy dili tarong.
15: Pero talagsa.
17: Talagsa na lang nabilin ang tarong.
15: Tarong. Talagsa na lang tarong.
17: Talagsa na lang ang tarong. So, kahinaot ka dili ni sundon. Ingon diri ni Liboy Baynosa, ang utak ni Tore Wangwang na jud ba? Oh.
15: Kigibutang guwang-guwang ang sakyanan.
17: Basig, ango-ango na naguro si Roy. O, oh, tingon ni Liboy ha. Siguro, ni katigulangon niya, o, oh, si Tore, at mabubilib man yun ka. Unsay makabiliban na to ni Tore Kifay Pam? Katong pagdakop niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay yun to siya, nganuman. Si Pastor Apollo Kibuloy, naamanjoy mga kaso. Oh, kaso nga manyakol. Oh. O bitang may mga kaso siya nga gipanghilabtan niya ang mga minor.
15: Oy, grabe.
17: Nga sakop sa iyang parokya, gipasalig nga scholarship, etc., etc. O niya iyang ipanghurikap. Oh.
15: Lain na ito nga scholarship.
17: Scholarship na lahi na ito, panghurikap na ito.
15: Yeah,
17: may kaso po to si Pastor Apollo Kibuloy dito sa gawa sa Pilipinas. Ah, daghang ka isang kaso. So pag nakop ni Tori ato,
15: daghang nalipay. So,
17: daghang nalipay, bura galing kay ang gibuhat ni Tori ato, overkill lang yun siya kaayo.
15: Naman.
17: Ha? Ganong overkill siya? Hama ako niyo, padadaan niyo lapit usa ka 200 kabuk army o pulis dito? Oh. Nakita niyo to, wala?
15: Wala.
17: Ilang gikaykay nila tong yuta dito kay Kunuhay, basig si
15: Kibuloy.
17: Si Apollo Kibuloy na to, nasa underground, nanago. Ay, okay din naman. Okay din naman, kay syempre, pulis good si Tori. Tanan nga mga ideya ila yun ang buhaton.
15: Mm-mm. Para malakpan lang yun ang ilahang dakpo nun.
17: Oh. Well, wala dito yung problema. Kita wala tay reklamo ato. Kay gibuhat lang yun niya. Kung unsay katungdanan niya as a polis, aron masakpaning usa ka pastor nga naigibuhat nga dili maokify pam. Katong pagdakopod kay former President Rodrigo Duterte, di na lang pod ko mo comment yun ato. Ah. Kung unsa ba yun to, need ba yun ba nga ikarga dayon siya sa helicopter dalon og ICC? Dito ba yun ba rikta or iagi pa sa to ang local court diri sa Pilipinas, etc.? Di na lang kumukomment, anak, kay daghang kayo mga DDS na minaw ron.
15: Beto.
17: Basig ma, padadaan tag kuan dia.
15: Shokos.
17: Shokos order sa DDS ba, na?
15: Bito.
17: Wala tayong question. Katong gibuhat po ni Tori as PNP chief, atong gitawag na to nga 3-minute responde o response. Ako, sa prangka na to, sa prangkang istorya, medyo lisod-lisod siya kay Five Pam. Pero, katong nga gibuhat ni Tori, maayman po to, aron nga ano to mga pulis nira nga mo pa relax-relax po usahay, nga porting hinaya mo lihok usahay mo responde kay hayahay kay kinabuhi muabtik mo
15: mupaspas to sila muhingagaw gito sila kay namas patakaran nga 3 minutes naman to.
17: Oh, 3 minutes ra gud unya naluoy gani si Presidente Bongbong eh ingon niya imo na tong 5 minutes oh pare porting lisura bit lisod man bud tinuod
15: lisod kay kay mag sigurado ka mag okay diri sa mga hawan-hawan nga mga krasada pare nang gagmay nga syudad ba.
17: Wala labot hawan-hawan. Like for example, no, diri sa Dakbayan San Carlos, atuan na lang yung isample na to.
15: Sige,
17: no?
15: Sige.
17: Ang police station na to diri sa San Carlos, naadira sa Barangay 3, ano? O niya, natabo ang krimen, tuwa sa urban. Tuwa sa urban, medyo layo-layo siya gamay. Pagawas pa lang sa police diha, mga ka-K5, dira pa lang daan sa pinaka-downtown na to diri sa Dakbayan San Carlos. Dira guru mo consume na silang 2 minutes diha.
15: Na, unsa pa man na? Sa mabulupad?
17: Onya.
15: Wa na.
17: Oh. Oh, onya 1 minute na lang ang nabirin mo pa urban pa sila.
15: Na. Dili madala siguro eh.
17: Dili lagi. Dili lagi na over ba ito si.
15: Na over ba story? Unsa man ka nang haplas ka kanang mulupad jud ka ba no?
17: Bisan pa gani, kay kinang manghaplas ka, muhulat pa man ka ana nga paghuman ni mog haplas.
15: Transform. Po,
17: gawas na imo ang transformation. Oh.
15: Amazing po kaya ni story, oh, ba?
17: Pariho atong during that time nga gi-implementar ni Torre ni ang 3-minute response, napamangkubakulod ato, no?
15: Oo.
17: Ang Pinaga Police Station, like for example, na yung sa kalugar dito nga Banago, ang Banago kay 5 pa sa Bakulod, grabe yun ang dagwan ng tao-tao diha.
15: Oo. So, traffic?
17: Ang traffic, Jod.
15: Okay, dagang magnamuyo.
17: Dagang kay namuyo. O niya, ang napay mga barangay, gutya, ang mga dalan, gagmay.
15: Oo na.
17: Ang Banago, kung ang ikumpara diri sa ato asadak bayan San Carlos, murag, halos sa pinaka inside sa San Carlos lang ha, sa tibok San Carlos lang. Murag ana-ana kadako, no? Inga ana kadako sa diri sa within San Carlos area lang.
15: Aha.
17: Dili wala labot to mga barangays gawas kay 5 Pam. Imagine mo ha, barangay ra na ha sa Bakulod ha.
15: Oh. Barangay ra pero dako na kayo.
17: Aporting lapara lagi. Lapad kay na siya. Onya, dagang kay squatters area. Ang ilang police station tuwa sa Barangay Bata sa Picas Barangay. Layo siya.
15: Layo di ay.
17: Ingon sa police dito nga nahinabi na mo, siya paggawas pa lang na mo diri sa police station, makakonsume na may gurong 10 minutes. Unya, kung ang krimen tuwa sa Banago, unsaon na mo na paglupa dito?
15: Mga ganin.
17: Diri pa lang sa among barangay kagining Barangay Bata, dako po na siya kaayo kay 5 Pam. Dira pa lang mismo ang traffic din na nila makuan. May lang kung nahitabo ang krimen las dosis gabi kay kina pagusto silang padagan diha.
15: Kay wala nang agi.
17: Wala nang agi unya karong adlaw. Las binadyon pag las dosis sa udto.
15: Las binating klase.
17: Las 11 sa udto hanto dagyo na magabi, las 9 sa gabi. Pur lisod yun na dira kay 5 Pam. Buinas na kayo ka nga di ka ma-traffic diha. Asa man ka muagi diha. Las binad yun ang makulod karon nga burag maula, ma-arrange maayo. Burag naunsa na, nagka-hima-hima na maayo na huwag.
15: Wala na, wala na nabahig.
17: Sorry kayo, Mayor Greg sa taya. We're friends.
15: Alam na, naman kandira.
17: Las binad yun ang makulod karon burag na-hima-hima na maayo. Saon, ingon sa police, kung tinud-on yun ni Tore nga pangsilutan mi tanan og di mi ka perform ani mahurot mi.
15: Hurot tinud kay lisuda. Perti lisuda oy.
17: Perti lisura na.
15: 3 minutos.
17: So tong pagsabot ato mao ni. Dapat ang police manggod. Dili mo standby sa police station.
15: Ay okay. So ato sa last go sa gawas.
17: Sa gawas sila mo tuyok-tuyok, mumobil na sila. Hala, tuyok-tuyok, anak. Kaya kung asa tong krimen, duol sila.
15: Mao dito.
17: Ang gusto dyan na tumong ni Tore. Yaman po na matikdan sa uban kay 5 Pam. Nga ubang polis, dara po naglingkod-lingkod sa police station o niya naghayang-hayang ang uban.
15: Ay, tauhay.
17: Mula na imanawag. Tauhay pa kay police god. Na, lauay ganin na tawagan kayo nga, kining ubraha, tauhay, pas polis.
15: Oh, bitaw na. Tumuha na mo ang linyada. Tauhay, pas polis ah.
17: Tauhay, pas polis ng trabaho ah. Ito ihang gusto mo ayang ipagawas. Galing kay Burag. I don't know kung tama ba yun or burag na sayop or we don't know. That's why gitang-tang na yun siya. Oy, wa na yun. Ang gumuro ni Marcos sa naman yung Tore. Oh, burag yan. Naman naman.
15: Tang-tang. Gitang-tang niya. Karoon na po nagpabuyag.
17: Ipabuyag na po. Ba't naunsa ni siya? Oy?
15: Na. Maduga. Mamaligyan ang nagbisol.
17: Gusto yun niya. Guro mo retire ni siya nga kinang wala yung ang uban nga mga ni-retire nga mga general. Kay manugritar naman ko ni siya. Manugritar na. Imao na nga gibutang siya PNP chief kay manugritar na unta siya. Na. Karon ma-retire ni siya, daghang kayo mga isyo.
15: Why no, na ikabilin sa trabaho ba?
17: nindot na nga ligasiya kay kutsukutsuhon ka.
15: Na. Nasa savings.
17: Nasa savings, Ingon din ni Liboy Bainosa, kaya raguro na 3 minutes, sir, kay kaya man gani ni Tory Ring. Muagi nga dili pwede.
15: Tore.
17: So tuwa ni Liboy ba yung usaw?
15: Gisapot na si Liboy.
17: Ingon niya sa kaya mga dili muagi sa dili agian. Ingon ni Sir Boy Nufable, kanang mga tatak sa private nga sakyanan ni Tore, sir, nga iya sa NMDA, sa ako lang opinion. Sir, iya tingali ng gituyo para bisag asa siya muadto makita ra sa iyang sakyanan ang mga info saon pagkontak kung may emerhensya. Mao gani si Tore, sir, kay iya mismong private car gagamit sa sa gobyerno kaysa sakyanan sa gobyerno gigamit sa pribado. Pwede po. Pero pinaka the best dyan, Guru, Sir Boy, gamito na lang po niya ang sakyanan dyan sa gobyerno if

0: Sir Boy.
1: Sayop gugator.
0: Sayop gana ni motor. Ingo na, ato ning hulaton kay, naan yun yung statement si Marcos.
1: Naan yun na.
0: Atang-atangi ron.
1: Oh, sige.
0: Atang-atangi ron kay basi si Tita Claire ni mo, mugawas na ni.
1: Umawagin to, mugawas na po to siya ron.
0: Kung ako ganit ni General Torre, resign na dira si Roy mas timprano.
1: Ipanawagan ba siya nga, tangtangon.
0: Na. Gipanawagan na?
1: Oh, kato nag-istorya ganun ba sa unang video?
0: Bitaw. Anyway, sige. Dira lang ko sa taas ta ha. Pagbalik na to ron kay mga ka-K5 at tangin ninyo. Kining balita nga usa ka bata ang namatay. Gialigar sa pamilya nga gibalibaran sa hospital. Dili na sa First District ha. At tangin sa pagbalik sa Foro
1: de los Pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Di makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
5: Musto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Para
5: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-panigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
5: No.
6: Makabuo yung anak, inom gid sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabayaran jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Moinom, manigarilyo, magdruga, nya mas taas pa jud ang oxidative stress.